0: waje can kasar India inda babban labarin masana'antar Bollywood ya karkata a kan sabon film din jarumin Kareena Kapoor da jarumin kudancin India na Telugu wato Prithviraj Sukumaran mai suna Daira. Masoya da dama sun nuna sha'awar su bayan sakin tallan film din na dan gajeren lokaci wanda fitacciyar director Meghna Gulzar ta bada umarni. A gefe guda kuma film din babban jarumi Yash mai suna Toxic ya samu dan raguwar kudi a litinin din sa ta farko a gidajen kallo duk da wannan dan tsaikon da kuma surutan da ake yi kan yawan tashi-tashin hankula a cikin sa. Film din ya riga ya kafa tarihin tara sama da rupi biliyan 220 a cikin kwanaki 6 kacal da fitar sa.
1: So madalla gaida Shamsiya Haruna da wannan dawainiya
2: RFI
1: bayan fitar wata sanarwa da ke nuna cewa manhajar WhatsApp za ta fara cajin naira 14 kan kowane sako da masu amfani da tsarin API na manhajar sa saka an sako suka tura a Najeriya tuni al'ummar kasar suka fara musayar ra'ayoyi yayin da wasu ke ganin matakin a matsayin wani shiri na inganta ayyuka da kuma tabbatar da ci gaban dandalin wasu kuwa na ganin cewa zai takura wa kananan yan kasuwa waɗanda ke fama da matsalolin tattalin arziki ga rahoton da wakilinmu Abdulkadir Haladi Kiyawa ya hada mana dangane da wannan lamari
3: duk da cewa kamfanin na Meta ya shelanta cewa wannan tsari na biyan kuɗi ba zai shafi masu amfani da manhajar na yau da kullum ba amma dai al'umma na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyin su
4: dama application programming interface ka siya dan an yi charges wannan ba wani abu bane ba
5: to wannan tsari abu ne da mu zamu iya cewa ba ma maraba da shi domin abu ne da kai tsaye zai dawo kanmu mu talakawa wanda ba daidai bane
6: wannan abu ne wanda ke da muhimmanci duba da ganin cewa damani yana canzawa to wannan tsarin da aka biyo gaskiya tsari ne mai kyau wanda zai sabuntar da abun nan dai inganta kasuwanci tsakanin ƴan kasuwa kenan
7: ba gani bai ma shafe ni ba kuma da yawa dai na san wasu watakila za su yi tunanin cewa kowa ma fa yanzu WhatsApp zai fara charge sa kuɗi kuma ana maganan WhatsApp din ma wanda suke kasuwanci ma sai wanda suke kan wannan tsarin na API din su ne za su fara biyan wannan kuɗin
3: Suleiman Ahmad Abdullahi wani karamin dan kasuwa ne dake amfani da tsarin API.
8: To idan suka ballo da wannan tsarin yanzu masu kananan sana'a ma gaba ɗaya a wata ma mutum ne yake samu. Balle har kuma ya saka data sannan kuma har ya zo ya samu ya yi communicating da customers sa a ce kuma duk wani sako da zai shigo ko ya fita sai an dauki san naira 20 da wani abu. Gaskiya ina ganin wannan hanya ce da za ta karya mutane sosai sosai wannan abin gaskiya ba ma marawa da shi.
3: Shin koya wannan tsari yake ga injiniya Suhail Sani mai tsinkaye kan harkokin fasaha a Najeriya.
9: Ba zai shafi mutane ba sai wanda suke amfani da tsari na WhatsApp babba kenan kamar akwai wani abu da muke kira da API wato application programming interface wanda yawanci da shi ake kirkirar irin wayannan chatbot din wayanda za a iya cinikayya da su ta WhatsApp yanzu kamar misali zaka tura kuɗi ta banki akwai bankunan da suna amfani da WhatsApp gurin da zaka iya transfer kai komai kai wannan initiating din transaction din nan duk transaction daya su WhatsApp za su charge bankin naira 14 to kai kuma maybe daga baya maybe banki za su iya ce to kai ma za su charge ka wani abu
3: masana na hasashen yiwuwar fara charging kudin tattaunawa ta manhajar ga kowa da kowa a nan gaba Professor Aminu Muhammad Fage masanin tattalin arziki ne a Najeriya
10: mu musamman a Najeriya muna abusing abun wanda mutum kawai zai je bude wato wani small business sai ya je ya linkin da API din nan ba karamin cigaba bane na biyu kuma idan akai hakan zai taimaka mutane su taka tsantsan wajen abusing abun tabbata cewa duk wani business da za su linki da shi da wani API din za su tabbata cewa zai kawo musu wani abu da za su iya biyan wannan naira 14 a duk sako ɗaya da aka aika to amma hankulawa muna ganin cewa abun zai iya rikidewa ta wannan free chat da ake yi a nan gaba idan abubuwa suka dore ana harsashen za su iya ta ko naira 1 ne ko naira 2
3: sabon tsarin dai zai fara aiki ne ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa Abdul Kadir Haladi Kiyawa RFI
1: RFI sai kuma shirinmu na rayuwata
11: rayuwata
12: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci
11: sannan mu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. A yau shirin rayuwata ya mayar da hankali ne kan bikin ranar daidaiton mata ta duniya wadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware kowace 26 ga watan Agusta don tunawa da nasarorin da mata suka samu da kuma duba sauran matsalolin da ke hana su samun cikakken daidaito a cikin al'umma. Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata da 'yan fafutuka na amfani da wannan rana don faɗakarwa dangane da mahimmancin kare haƙoƙin mata. Sai dai duk da wannan kokari da ake yi akwai alamun da ke tabbatar da cewa matsalar na dada yin kamari a wasu kasashen duniya ciki har da Najeriya. To dangane da wannan batu shirin rayuwata ya gayyaci Hajiya Shifa Faisal Sale shugabar kamfanin S&S Jewelry da kuma Comrade Zainab Babajide Olaleye shugabar kungiyar Esimwe mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton wakilinmu daga jihar Jigawan Najeriya Abdulkadir Haladu Kiyawa.
13: Rayuwata
3: a Najeriya duk da cewa mata su ne kusan rabin al'ummar kasar har yanzu suna fuskantar matsaloli masu yawa a fannonin ilimi, tattalin arziki da kuma siyasa. Hajiya Zainab Tasu'u wata 'yar kasuwa ce a jihar Kano.
14: Me ye da sana'a take a wajen mace ko yaya take idan aka samu aka tallafa mata hakan zai sa ta bunƙasa sana'ar ta?
3: A fannin ilimi ma matan suna fuskantar kalubale. Malama Amina Ibrahim wata malamar makarantar sakandare ce a jihar Jigawa.
15: Wata yarinyar ma sa ka ga idan ba gwamnati ce ta taimaka da uniform din ba daga uwar har uban ba su da karfin da za su dau nauyin sayan uniform balle a kai ga litattafai. Mostly zaka ga yaran mu nan mata sun je makaranta ba tare da sun ci abinci ba.
3: Malam Musa Nasiru Musa shugaban wata kungiyar da ke tallafawa marayu da mata a jihar Kano ya bayyana cewa dole ne maza su tashi tsaye don tallafawa mata.
16: Mata ka ta iya wata sana'a karfafa mata wanda koda ba ka rayi za ta dogara da wannan sana'ar ba sai ta je ta yi bara ba.
3: Hajiya Aisha Haruna Kabuga wata mai fafutukar kare haƙƙin mata ce a Kano.
17: Wani abu na aka ce mace ba za ta yi mulki ba sai suka bebaye komai suka nuna ai tunda an ce ba ta yi mulki ba komai ma ba za ta yi ba. Amma mun san cewa lallai mata za su yi wakilci sai al'ada. Kullum ana cewa mace ta zauna a gida ta kula da mai gida ta kula da yaya ba a ba ta hurumin ta fita ba. To wannan abin yake sa idan mace ta fita sai a ringa mata kallo wani iri.
3: Shin ko me ke hana mata samun daidaito? Ga Dr. Ukashar Ismail masanin zamantakewa a Jami'ar Tarayya da ke Dutse.
18: Sun hada da al'adunmu a matsayinmu na mutanen da muke ganin su mata bai kamata ake damawa da su a wasu harkoki ba. Abu na biyu shine tattalin arzikin mata ba a dauke shi da mahimmanci ba tun talatale. Sannan bangaren gwamnati shi ma duk ya ta'allaka da tsari da al'adunmu na cewar bai kamata a ce mata suna fita waje ana cuɗanya da su da waɗanda ba muharamansu ba.
3: Yayin da Najeriya ta bi sahun sauran ƙasashen duniya a bikin ranar daidaiton mata, mata na ci gaba da gwagwarmaya don samun daidaito da adalci.
13: RFI.
11: To madalla an gaishe da Abdulkadir Haladu Kiyawa da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Hajiya Shifa Faisal Sale, shugabar kamfanin S&S Jewelry.
19: Saboda gaskiya wani sa'in wasu mazan ba sa baya matan su goyon bayan su yi kasuwanci.
20: Na'am.
19: Saboda wasu dalilan su haka.
20: Shin a tsawon wannan lokaci da kika kwashe kin taba samun wani abu na tallafi ko na taimakon gwamnati wajen gudanar da harkokin kasuwancin ki?
19: Gaskiya ban taba samun komai ba.
20: Kuma ta yan kasuwa menene abubuwan da kuke bukata a wajen gwamnati da hukumomi wato da suke da ruwa da tsaki wajen bada lamuni ko tallafi na kasuwanci?
19: To muna dai roƙon gwamnati da ta duba mata da suke gidajen gidan aurensu suna da abin da za su yi amma sanadiyar ba su da taimakon wanda zai tallafa musu. Haka wani sa'in kawai suke haƙura ma saboda ba su da yadda za su yi. Ko mace tana son ta yi wani abu amma ba ta da kuɗi da yawa da zai sa ta yi sai kawai dai ta haƙura.
3: To albarkacin wannan rana, menene kiranki ga al'ummar duniya?
19: Ina kira ga ƴan uwana mata da duk wacce take sana'a ko yaya take kofin kankanta ta jajirce ta tsaya wannan sana'ar kofin yaya take, insha Allah wata rana zai zame mata labari. Insha Allah, sannan ina kira ga ƴan uwanmu maza a duk fadin duniya inda suke indai har suna sauraro na da su taimakawa matansu da jari da duk abin da suka san cewa za su taimaka musu su zama wasu koda bayan ransu. Sannan ina kira ga gwamnatoci da hukumomi da su taimakawa mata a cikin wannan halin da ake ciki a yanzu. Mata sun fi maza shan wahala kuma an fi taimakawa maza. Ina kira ga hukumominmu da gwamnatocinmu da su taimakawa mata.
13: Matsayin ƴan mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
21: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
13: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
21: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
13: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
21: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
11: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Comrade Zainab Babajide Olaleye, shugabar kungiyar Esimwi mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya.
22: A fannin ilimi muna ganin ƙarin mata da ƴan mata suna samun damar karatu da ci gaba. Mata suna ƙara shiga harkokin kasuwanci, siyasa, shugabanci da ayyukan ci gaban al'umma. Amma har yanzu akwai manyan ƙalubale musamman wajen wakilcin mata a siyasa, samun damar tattalin arziki, jari da kuɗaɗen kasuwanci da kuma shiga cikin harkokin yanke shawara. Mata da dama musamman waɗanda ke zaune a yankin karkara har yanzu suna fuskantar matsaloli zamantakewa da tattalin arziki da ke hana su amfani da damar da suke da ita yadda ya kamata.
3: Shin kina ganin gwamnati na yin abin da ya kamata don ganin mata sun samu daidaito?
22: Ni dai a ganina gwamnati tana yin wasu abubuwa masu kyau, amma har yanzu akwai sauran aiki mai yawa. Akwai manufofin da shirye-shiryen da ake samarwa domin ƙarfafa mata musamman a fannin ilimi, tallafawa sana'o'i, tattalin arziki da kuma shiga harkokin siyasa. Amma babban ƙalubale shine yadda ake aiwatar da waɗannan manufofi. A wasu lokutaye mata da yawa musamman waɗanda ke karkara ba a sa samun damar cin moriyar shirye-shiryen yadda ya kamata.
3: Na'am, yayin da ake bikin ranar daidaiton mata ta duniya, shin kina ganin kuwa mata a Najeriya na samun daidaito da duka dai al'amuran da suka shafi rayuwa?
22: Mata suna da muhimmiyar rawa a cikin al'umma, amma ba su da isasshen dama su shiga cikin yanke shawarwari da suka shafi rayuwarsu da makomarsu.
3: Albarkacin wannan rana, shin kina da wani sako da kike son isarwa ga mata a ko'ina suke a faɗin duniya?
22: To albarkacin wannan ranar ne dai mutuƙa ina so in sakona ga mata a Najeriya da ma duniya baki ɗaya, shine kada ku raina kanku, kada ku ji tsoron neman damar da ta dace da ku, kuma kada ku bari ƙalubale su hana ku cimma burinku. Mu mata muna da muhimmiyar rawa a wajen gina iyali, al'umma da ƙasa. Saboda haka mu ƙara ilimi da kanmu, mu tallafawa juna, mu daga muryarmu kan abubuwan da suka shafe mu, kuma mu nemi gurbin da ya dace da mu a duk inda ake yanke shawara.
11: Tattaunawar Abdulkadir Haladu Kiyawa da Comrade Zainab Babajide Olaleye, mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya. Tambaya a gare ku, masu saurare, wasu irin ƙalubale mata ke fuskanta a yankunan ku da ke buƙatar sa hannun hukumomi da duk wani mai faɗa a ji? Wani kira za ku yi wa al'umma dangane da mahimmancin kare haƙƙoƙin mata? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisa lamu mata lafiya.
1: To a gaida Zainab Ibrahim.
0: RFI
1: sai shirin mu na gaba.
2: Ai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasir Sani. Kamar da yadda kuka ji a cikin labaran namu, a jamhuriyar Niger, kora ta lafa a yamai babban birnin kasar bayan da wasu sojoji suka kai hari filin jirgin sama da fadar shugaban kasa cikin daren Juma'a har zuwa safiyar Asabar. Lamarin da ya haifar da musayar wuta da fashe-fashe na tsawon sa'o'i tare da dakatar da watsa shirye-shirye a gidan talabijin da rediyon gwamnati na wani lokaci. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Zamu fara da sakon Hamidan Husainu Muhammad inda yace Allah ya ba su zaman lafiya. Shi ko Ashiru Abdulrahman cewa yayi dillaifin shugaban kasar Chani ne. Sai kuma Rabi Ono na Bukari yace salamu alaikum Rafi Hausa daga karamar hukumar Bakorin jihar Katsina Najeriya. Da farko dai muna tarda Allah wadai da wannan bore da ake zargin wasu sojoji da aikatawa wanda babu abin da hakan yake janyowa sai asarar rayuka da kawo rudani a cikin kasar. Daga karshe muna kira ga gwamnatin mulkin sojin Niger da ta kafa kwamitin amintattu domin binciken me ke kawo yunkurin juyin mulki a kasar ne. Da fatan za ku tashi lafiya a Rafi Hausa. Shi kuwa Sani Musa daga Dangushi a jihar da magaram Niger cewa yayi salamu Rafi Hausa, muna godiya yadda kuke ba mu dama na fadin abin da yake faruwa a kowace rana. Da farko muna yin tir da Allah wadai da kai hari a filin jirgin sama da ma fadar shugaban kasa da wasu tsirarin sojoji suka kai wanda hakan ya haifar da tsayi da lamura a cikin birnin Yamai da ma cikin kasar baki daya. Kwarai da gaske muna fatan Allah ya tona asirin duk wanda yake da hannu a cikin wannan lamari. Shi ko Nura Mudumawa cewa yayi Allah ya kyauta lamuran nan. Kada shafa. Ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke bukatar bayyana ra'ayinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafin mu na Facebook ko manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6661. Sai kuma sakon Nuruddin Bashir Namar daga nan Gombe a jihar Adamawa Najeriya inda yake cewa abin takeici ne da bakin ciki yadda aka yi hararen na jamhuriyar Niger. Wannan al'amarin akwai tashin hankali a ciki, muna addu'ar Allah ta'ala ya gaggauta kawo saukin wannan lamari. Sannan Abubakar Kawo Girgir kuwa cewa babu shakka wannan abu da ya faru a jamhuriyar Niger abin takeici ne da damuwa, kuma ba wasu bane face makiya wannan kasa. Koda akwai abubuwan da wannan gwamnati ta mulkin soja ke yi bai kamata a bita da wannan hanyar ba wajen magance abin, ya kamata a bi hanyoyin doka domin nusar da gwamnati. To amma idan har gwamnatin sojin na yin abin da bai dace ba, ai ƴan kasa ne ya kamata su nuna wa duniya tabbas sai gwamnati ta tashi haikan akan wannan barazana ta tsaro da kasar ke fuskanta. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a Niger da ma kasashen mu na Afrika baki daya. Sai kuma sakon Mamman Shazali mai ne sorowa da yake cewa Arafai Hausa za mu gaya muku kuma mu ƙara gaya muku insha Allah yin juyin mulki ya ƙare a kasar Niger. Idan kaga an yi juyin mulki an yi nasara, to tabbas sai dai in an hada da al'umar kasar ne an kashe gaba ɗaya domin ba za su yarda ba. Sai kuma Mubarak Tanimu Mashi da yace ya kamata ya maida kasar a hannun mulkin demokradiya. Sai kuma na Hali Garba Kamba da yake cewa muna roƙon Allah ya kawo zaman lafiya a kasar Niger da ma kasar mu Najeriya. Sannan Abubakar Bube kuwa cewa Allah ya kare kasar mu ta Niger daga sharrin masu sharri na cikin gida da kuma na waje. Shi kuwa Nuhu Magawata Niger cewa Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu Niger da ma sauran kasashen musulmi baki daya. Sannan Zakar Mamman ko cewa duk dankansa suke yi ba dan kasa ba abin da yayi ne ake kokarin yi masa mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman injiniyan namu na yau Mustafa Adebisi da ya hada mana wannan shiri akan na'ura naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam
0: RFI
1: To ƙarshen shirinmu na wannan dare kenan sai kuma maimakin kanin labaran da muka ji mun ji cewa Najeriya jami'un adawa sun taru don tattauna yuwuwar yin hadaka mai karfi don tumbuke gwamnatin APC mai mulkin kasar haka mun ji cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya zarce 6,000 yayin da kusan 3,000 suka riga mu gidan gaskiya mun kuma ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin gasawa Iran aya a hannu biyo bayan musayar harhadan da suka yi karan farko cikin makonni a madadin kowa da kowa musamman ma Mustafa Adebisi wanda shine ya hada da mai sauraro Michael Kudu sun ke cewa mu kwana lafiya

0: waje can kasar India inda babban labarin masana'antar Bollywood ya karkata a kan sabon film din jaruma Kareena Kapoor da jarumin kudancin India da Telugu wato Prithviraj Sukumaran mai suna Daira masoya da dama sun nuna sha'awar su bayan sakin tallan film din na dan gajeren lokaci wanda fitacciyar director Meghna Gulzar ta bada umarni a gefe guda kuma film din babban jarumi Yash mai suna Toxic ya samu dan raguwar kudi a litinin din sa ta farko a gidajen kallo duk da wannan dan tsaikon da kuma surutan da ake yi kan yawan tashin hankula a cikin sa film din ya riga ya kafa tarihin tara sama da rupi biliyan 220 a cikin kwanaki 6 da kacal da fitar sa
1: to madalla gaida Shamsiya Haruna da wannan dawainiya RFI bayan fitar wata sanarwa da ke nuna cewa manhajar WhatsApp za ta fara cajin naira 14 kan kowane sako da masu amfani da tsarin API na manhajar sa saka an sako suka tura a Najeriya tun al'ummar kasar suka fara musayar ra'ayoyi yayin da wasu ke ganin matakin a matsayin wani shiri na inganta ayyuka da kuma tabbatar da ci gaban dandalin wasu kuma na ganin cewa zai takura wa kananan yan kasuwa waɗanda ke fama da matsalolin tattalin arziki ga rahoton da wakilinmu Abdulkadir Haladi Kiyawa ya hada mana dangane da wannan lamari
2: duk da cewa kamfanin na Meta ya shelanta cewa wannan tsari na biyan kuɗi ba zai shafi masu amfani da manhajar na yau da kullum ba amma dai al'umma na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyinsu
3: dama application programming interface kasiya kadan an yi charges wannan ba wani abu bane ba
4: to wannan tsari abu ne da mu za mu iya cewa ba mamara ba da shi domin abu ne da kai tsaye zai dawo kanmu mu talakawa wanda ba daidai bane
5: wannan abu ne wanda ke da muhimmanci duba da ganin cewa damani yana canzawa to wannan tsarin da aka biyo gaskiya tsari ne mai kyau wanda zai sabuntar da abun nan dai inganta kasuwanci tsakanin can kasuwa kenan
6: ba gani bai ma shafe ni ba kuma da yawa dai na san wasu watakila za su yi tunanin cewa kowa ma fa yanzu WhatsApp zai fara cajin sa kuɗi kuma ana maganan WhatsApp din ma wanda suke kasuwanci ma sai wanda suke kan wannan tsarin na API din su ne za su fara biyan wannan kuɗin
2: Suleiman Ahmad Abdullahi wani karamin dan kasuwa ne dake amfani da tsarin API.
7: To idan suka bullo da wannan tsarin yanzu masu kananan sana'a ma gaba ɗaya a wata ma mutum ne yake samu. Balle har kuma ya saka data sannan kuma har ya zo ya samu ya yi communicating da customer sa a ce kuma duk wani sako da zai shigo ko ya fita sai an dau kusan naira 20 da wani abu. Gaskiya ina ganin wannan hanya ce da za ta karya mutane sosai sosai wannan abin gaskiya ba mamarawa da shi.
2: Shin koya wannan tsari yake ga injiniya Suhail Sani mai tsinkaye kan harkokin fasaha a Najeriya.
8: Ba zai shafi mutane ba sai wanda suke amfani da tsari na WhatsApp babba kenan kamar akwai wani abu da muke kira da API wato application programming interface wanda yawanci da shi ake kirkirar irin wayannan chatbot din wayanda za a iya cinikayya da su ta WhatsApp yanzu kamar misali zaka tura kuɗi ta banki akwai bankunan da suna amfani da WhatsApp gurin da zaka iya transfer kai komai kai wannan initiating din transaction din nan duk transaction daya su WhatsApp zasu charge bankin naira 14 to kai kuma maybe daga baya maybe banki zasu iya ce to kai ma zasu charge ka wani abu
2: masana na hasashen yiwuwar fara cajin kudin tattaunawa ta manhajar ga kowa da kowa a nan gaba Professor Aminu Muhammad Fage masanin tattalin arziki ne a Najeriya
9: mu musamman a Najeriya muna abusing abun wanda mutum kawai zai je bude wato wani small business sai ya je ya linkin da API din nan ba karamin cigaba bane na biyu kuma idan akai hakan zai taimaka mutane su taka tsantsan wajen abusing abun tabbata cewa duk wani business da zasu linki da shi da wani API din zasu tabbata cewa zai kawo musu wani abu da zasu iya biyan wannan naira 14 a duk sako ɗaya da aka aika to amma a hankulawa muna ganin cewa abun zai iya rikidewa hatta wannan free chat da ake yi a nan gaba idan abubuwa suka dore ana harsashen za su iya ta ko naira ɗaya ne ko naira biyu
2: sabon tsarin dai zai fara aiki ne ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa Abdul Kadir Haladi Kiyawa RFI
1: RFI sai kuma shirin mu na rayuwa ta
10: rayuwata
11: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci
10: sannan mu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. A yau shirin rayuwa ta ya mayar da hankali ne kan bikin ranar daidaiton mata ta duniya wanda Majalisar Dinkin Duniya ta ware kowace 26 ga watan Agusta don tunawa da nasarorin da mata suka samu da kuma duba sauran matsalolin da ke hana su samun cikakken daidaito a cikin al'umma. Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata da 'yan fafutuka na amfani da wannan rana don faɗakarwa dangane da muhimmancin kare haƙƙoƙin mata. Sai dai duk da wannan kokari da ake yi akwai alamun da ke tabbatar da cewa matsalar na dade yin kamari a wasu kasashen duniya ciki har da Najeriya. To dangane da wannan batu shirin rayuwa ta ya gayyaci Hajiya Shifa Faisal Sale shugabar kamfanin S&S Jewelry da kuma Comrade Zainab Babajide Olaleye shugabar kungiyar Esimwe mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton wakilinmu daga jihar Jigawan Najeriya Abdulkadir Haladu Kiyawa.
11: Rayuwa ta
2: a Najeriya duk da cewa mata su ne kusan rabin al'ummar kasar har yanzu suna fuskantar matsaloli masu yawa a fannonin ilimi, tattalin arziki da kuma siyasa. Hajiya Zainab Tasu'u wata 'yar kasuwa ce a jihar Kano.
12: Me ne sana'a take a wajen mace ko yaya take idan aka samu aka tallafa mata hakan zai sa ta bunƙasa sana'ar ta?
2: A fannin ilimi ma matan suna fuskantar kalubale. Malama Amina Ibrahim wata malamar makarantar sakandare ce a jihar Jigawa.
13: Wata yarinyar ma saka ga idan ba gwamnati ce ta taimaka da uniform din ba daga uwar har uban ba su da karfin da za su dau nauyin sayan uniform balle akai ga litattafai. Mostly zaka ga yaran mu nan mata sun je makaranta ba tare da sun ci abinci ba.
2: Malam Musa Nasiru Musa shugaban wata kungiyar da ke tallafawa marayu da mata a jihar Kano ya bayyana cewa dole ne maza su tashi tsaye don tallafawa mata.
14: Mata kita iya wata sana'a karfafa mata wanda koda ba ka raye za ta dogara da wannan sana'ar ba sai ta je ta yi bara ba.
2: Hajiya Aisha Haruna Kabuga wata mai fafutukar kare haƙƙin mata ce a Kano.
15: Wani abu na kace mace ba za ta yi mulki ba sai suka bebaye komai suka nuna ai tunda an ce ba ta yi mulki ba komai ma ba za ta yi ba. Amma mun san cewa lallai mata za su yi wakilci sai al'ada. Kullum ana cewa mace ta zauna a gida ta kula da mai gida ta kula da yaya ba a ba ta hurumin ta fita ba. To wannan abun yake sa idan mace ta fita sai a ringa mata kallo wani iri.
2: Shin ko me ke hana mata samun daidaito? Ga Dr. Ukashar Ismail masanin zamantakewa a Jami'ar Tarayya da ke Dutse.
16: Sun hada da al'adunmu a matsayinmu na mutanen da muke ganin su mata bai kamata ake damawa da su a wasu harkoki ba. Abu na biyu shine tattalin arzikin mata ba a dauke shi da muhimmanci ba tun talatale. Sannan bangaren gwamnati shi ma duk ya ta'allaka da tsari da al'adunmu na cewar bai kamata a ce mata suna fita waje ana cuɗanya da su da waɗanda ba muharamansu ba.
2: Yayin da Najeriya ta bi sahun sauran ƙasashen duniya a bikin ranar daidaiton mata, mata na ci gaba da gwagwarmaya don samun daidaito da adalci.
11: RFI.
10: To madalla an gaishe da Abdulkadir Haladu Kiyawa da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Hajiya Shifa Faisal Sale, shugabar kamfanin S&S Jewelry.
17: Saboda gaskiya wani sa'in wasu mazan ba sa baya matan su goyon bayan su kasuwanci.
18: Na'am.
17: Saboda wasu dalilan su haka.
18: Shin a tsawon wannan lokaci da kika kwashe kin taba samun wani abu na tallafi ko na taimakon gwamnati wajen gudanar da harkokin kasuwancinki?
17: Gaskiya ban taba samun komai ba.
18: Ku mata 'yan kasuwa menene abubuwan da kuke bukata a wajen gwamnati da hukumomi wato da suke da ruwa da tsaki wajen bada lamuni ko tallafi na kasuwanci?
17: To muna dai roƙon gwamnati da ta duba mata da suke gidajen gidan aurensu suna da abin da za su yi amma sanadiyar ba su da taimakon wanda zai tallafa musu. Haka wani sa'in kawai suke haƙura ma saboda ba su da yadda za su yi. Ko mace tana son ta yi wani abu amma ba ta da kuɗi da yawa da zai sa ta yi sai kawai dai ta haƙura.
2: To albarkacin wannan rana, menene kiranki ga al'ummar duniya?
17: Ina kira ga 'yan uwana mata da duk wacce take sana'a ko yaya take kofin kankanta ta jajirce ta tsaya wannan sana'ar kofin yaya take, insha Allah wata rana zai zame mata labari. Insha Allah. Sannan ina kira ga 'yan uwanmu maza a duk fadin duniya inda suke, inda har suna sauraro na, da su taimakawa matansu da jari da duk abin da suka san cewa za su taimaka musu su zama wasu ko da bayan ransu. Sannan ina kira ga gwamnatoci da hukumomi da su taimakawa mata a cikin wannan halin da ake ciki a yanzu. Mata sun fi maza shan wahala kuma an fi taimakawa maza. Ina kira ga hukumominmu da gwamnatocinmu da su taimakawa mata.
11: Matsayin 'yan mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
11: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
11: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
10: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Comrade Zainab Babajide Olaleye, shugabar kungiyar Esimwi mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya.
20: A fannin ilimi muna ganin ƙarin mata da 'yan mata suna samun damar karatu da ci gaba. Mata suna ƙara shiga harkokin kasuwanci, siyasa, shugabanci da ayyukan ci gaban al'umma. Amma har yanzu akwai manyan ƙalubale musamman wajen wakilcin mata a siyasa, samun damar tattalin arziki, jari da kuɗaɗen kasuwanci, da kuma shiga cikin harkokin yanke shawara. Mata da dama musamman waɗanda ke zaune a yankin karkara har yanzu suna fuskantar matsaloli, zamantakewa da tattalin arziki da ke hana su amfani da damar da suke da ita yadda ya kamata.
2: Shin kina ganin gwamnati na yin abin da ya kamata don ganin mata sun samu daidaito?
20: Ni dai a ganina gwamnati tana yin wasu abubuwa masu kyau, amma har yanzu akwai sauran aiki mai yawa. Akwai manufofin da shirye-shiryen da ake samarwa domin ƙarfafa mata musamman a fannin ilimi, tallafawa sana'o'i, tattalin arziki da kuma shiga harkokin siyasa. Amma babban ƙalubale shine yadda ake aiwatar da waɗannan manufofi. A wasu lokuta ne mata da yawa musamman waɗanda ke karkara ba a sa samun damar cin moriyar shirye-shiryen yadda ya kamata.
2: Na'am, yayin da ake bikin ranar daidaiton mata ta duniya, shin kina ganin kuwa mata a Najeriya na samun daidaito da duka dai al'amuran da suka shafi rayuwa?
20: Mata suna da muhimmiyar rawa a cikin al'umma, amma ba su da isasshen dama su shiga cikin yanke shawarwari da suka shafi rayuwarsu da makomarsu.
2: Albarkacin wannan rana, shin kina da wani sako da kike son isarwa ga mata a ko'ina suke a fadin duniya?
20: To, albarkacin wannan ranar ne dai mutuƙa ina so in sakona ga mata a Najeriya da ma duniya baki ɗaya, shine kada ku raina kanku, kada ku ji tsoron neman damar da ta dace da ku, kuma kada ku bari ƙalubale su hana ku cimma burinku. Mu mata muna da muhimmiyar rawa a wajen gina iyali, al'umma da ƙasa. Saboda haka mu ƙara ilimi da kanmu, mu tallafawa juna, mu daga muryarmu kan abubuwan da suka shafe mu, kuma mu nemi gurbin da ya dace da mu a duk inda ake yanke shawara.
10: Tattaunawar Abdulkadir Haladu Kiyawa da Comrade Zainab Babajide Olaleye, mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya. Tambaya a gare ku, masu saurare, wasu irin ƙalubale mata ke fuskanta a yankunan ku da ke buƙatar sa hannun hukumomi da duk wani mai faɗa a ji? Wani kira za ku yi wa al'umma dangane da mahimmancin kare haƙƙoƙin mata? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalamu. huta lafiya.
1: Tuwa gida Zainab Ibrahim. RFI. Sai shirin mu na gaba.
0: Ai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu a jamhuriyar Niger, kora ta lafa a yamai babban birnin kasar bayan da wasu sojoji suka kai hari filin jirgin sama da fadar shugaban kasa cikin daren Juma'a har zuwa safiyar Asabar. Lamarin da ya haifar da musayar wuta da fashe-fashe na tsawon sa'o'i tare da dakatar da watsa shirye-shirye a gidan talabijin da rediyon gwamnati na wani lokaci. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Hamidan Hussein Muhammad inda ya ce Allah ya ba su zaman lafiya. Shi ko Ashiru Abdulrahman cewa yayi dan laifin shugaban kasar Cani ne. Sai kuma Rabi Ono na Bukare ya ce salamu alaikum Rafi Hausa daga karamar hukumar Bakorin jihar Katsina Najeriya. Da farko dai muna tarda Allah wadai da wannan bore da ake zargin wasu sojoji da aikatawa wanda babu abin da hakan yake janyowa sai asarar rayuka da kawo rudani a cikin kasar. Daga karshe muna kira ga gwamnatin mulkin sojin Niger da ta kafa kwamitin amintattu domin binciken me ke kawo yunkurin juyin mulki a kasar ne. Da fatan za ku tashi lafiya a Rafi Hausa. Shi kuwa Sani Musa daga Dangushi a jihar da magaram Niger cewa yayi salamu Rafi Hausa, muna godiya yadda kuke ba mu dama na faɗin abin da yake faruwa a kowace rana. Da farko muna yin tir da Allah wadai da kai hari a filin jirgin sama da mafadar shugaban kasa da wasu tsirarun sojoji suka kai wanda hakan ya haifar da tsayi da lamura a cikin birnin Yamai da ma cikin kasar baki daya. Kwarai da gaske muna fatan Allah ya tona asirin duk wanda yake da hannu a cikin wannan lamari. Shi ko Nura Mudumawa cewa yayi Allah ya kyauta lamuran nan. Kada shafa. Ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar bayyana ra'ayinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 24076635661. Sai kuma saƙon Nuruddin Bashir Namar daga nan Gombe a jihar Adamawan Najeriya inda yake cewa abin takeici ne da bakin ciki yadda aka yi hararen na jamhuriyar Niger. Wannan al'amarin akwai tashin hankali a ciki, muna addu'ar Allah ta'ala ya gaggauta kawo saukin wannan lamari. Sannan Abubakar Kawo Girgir kuwa cewa babu shakka wannan abu da ya faru a jamhuriyar Niger abin takeici ne da damuwa, kuma ba wasu bane face makiya wannan kasa. Koda akwai abubuwan da wannan gwamnati ta mulkin soja ke yi bai kamata a bita da wannan hanyar ba wajen magance abin, ya kamata a bi hanyoyin doka domin nusar da gwamnati. To amma idan har gwamnatin sojin na yin abin da bai dace ba, ai ƴan kasa ne ya kamata su nuna wa duniya tabbas sai gwamnati ta tashi haikan akan wannan barazana ta tsaro da kasar ke fuskanta. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a Niger da ma kasashen mu na Afrika baki daya. Sai kuma sakon Mamman Shazali mai ne Sorowa da yake cewa RFI Hausa za mu gaya muku kuma mu ƙara gaya muku insha Allah yin juyin mulki ya ƙare a kasar Niger. Idan kaga an yi juyin mulki an yi nasara, to tabbas sai dai in an hada da al'umar kasar ne an kashe gaba ɗaya domin ba za su yarda ba. Sai kuma Mubarak Tanimu Mashi da ya ce ya kamata ya maida kasar a hannun mulkin demokradiyya. Sai kuma na Hali Garba Kamba da yake cewa muna roƙon Allah ya kawo zaman lafiya a kasar Niger da ma kasar mu Najeriya. Sannan Abubakar Bube kuwa cewa Allah ya kare kasar mu ta Niger daga sharrin masu sharri na cikin gida da kuma na waje. Shi kuwa Nuhu Magawata Niger cewa Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu Niger da ma sauran kasashen musulmi baki daya. Sannan Zakar Mamman ko cewa duk danka su suke yi ba dan kasa ba abin da yayi ne ake kokarin yi masa mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman injiniyan namu na yau Mustafa Adebisi da ya hada mana wannan shiri akan na'ura naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam
3: RFI
1: To ƙarshen shirinmu na wannan dare kenan sai kuma maimacin kanin labaran da muka ji mun ji cewa Najeriya jami'un adawa sun taru don tattauna yuwar yin hadaka mai karfi don tumbuke gwamnatin APC mai mulkin kasar haka mun ji cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya zarce 6,000 yayin da kusan 3,000 suka riga mu gidan gaskiya mun kuma ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin gasawa Iran aya a hannu biyo bayan musayar harhadan da suka yi karan farko cikin makonni a madadin kowa da kowa musamman ma Mustafa Adebisi wanda shine ya hada ni da mai sauraro Michael Kudu sun ke cewa mu kwana lafiya

0: waje can kasar India inda babban labarin masana'antar Bollywood ya karkata a kan sabon film din jarumin Kareena Kapoor da jarumin kudancin India na Telugu wato Prithviraj Sukumaran mai suna Daira. Masoya da dama sun nuna sha'awar su bayan sakin tallan film din na dan gajeren lokaci wanda fitacciyar director Meghna Gulzar ta bada umarni. A gefe guda kuma film din babban jarumi Yash mai suna Toxic ya samu dan raguwar kudi a litinin din sa ta farko a gidajen kallo duk da wannan dan tsaikon da kuma surutan da ake yi kan yawan tashi-tashin hankula a cikin sa. Film din ya riga ya kafa tarihin tara sama da rupi biliyan 220 a cikin kwanaki 6 kacal da fitar sa.
1: To madalla gaida Shamsiya Haruna da wannan dawainiya
2: RFI.
1: Bayan fitar wata sanarwa da ke nuna cewa manhajar WhatsApp za ta fara cajin naira 14 kan kowane sako da masu amfani da tsarin API na manhajar sa saka an sako suka tura a Najeriya, tunai al'ummar kasar da suka fara musayar ra'ayoyi, yayin da wasu ke ganin matakin a matsayin wani shiri na inganta ayyuka da kuma tabbatar da ci gaban dandalin. Wasu kuwa na ganin cewa zai takura wa kananan 'yan kasuwa waɗanda ke fama da matsalolin tattalin arziki. Ga rahoton da wakilinmu Abdulkadir Halidu Kiyawa ya haɗa mana dangane da wannan lamari.
3: Duk da cewa kamfanin na Meta ya shelanta cewa wannan tsari na biyan kuɗi ba zai shafi masu amfani da manhajar na yau da kullum ba, amma dai al'umma na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyinsu.
4: Dama Apple kan programming interface kasiya kadan an yi charges su wannan ba wani abu bane ba.
5: To wannan tsari abu ne da mu za mu iya cewa ba mamara ba da shi, domin abu ne da kai tsaye zai dawo kanmu mu talakawa wanda ba daidai bane.
6: Wannan abu ne wanda ke da muhimmanci duba da ganin cewa damani yana canzawa. To wannan tsarin da aka biyo gaskiya tsari ne mai kyau wanda zai sabuntar da abun nan, zai inganta kasuwanci tsakanin ƴan kasuwa kenan.
7: Ba gani bai ma shafe ni ba, kuma da yawa dai na san wasu watakila za su yi tunanin cewa kowa ma fa yanzu wasu zai fara.

0: cajin sa kuɗi. Kuma ana maganan WhatsApp ɗin wanda suke kasuwanci masu wanda suke kan wannan tsarin na API ɗin su ne za su fara biyan wannan kuɗin.
1: Suleiman Ahmad Abdullahi wani ƙaramin ɗan kasuwa ne da ke amfani da tsarin API.
2: To idan suka ɓullo da wannan tsarin yanzu masu ƙananan sana'a ma gaba ɗaya a wata ma mutum ne yake samu. Balle har kuma ya saka data sannan kuma har ya zo ya samu ya yi communicating da customominsa a ce kuma duk wani saƙo da zai shigo ko ya fita sai an ɗau kusan naira 20 da wani abu. Gaskiya ina ganin wannan hanya ce da za ta karya mutane sosai sosai wannan abin gaskiya ba mamarawa da shi.
1: Shin koya wannan tsari yake? Ga injiniya Suhail Sani mai tsinkaye kan harkokin fasaha a Najeriya.
3: Ba zai shafi mutane ba sai wanda suke amfani da tsari na WhatsApp babba kenan kamar akwai wani abu da muke kira da API wato Application Programming Interface wanda yawanci da shi ake kirkirar irin wa'annan chatbot din wa'anda za a iya cinikayya da su ta WhatsApp. Yanzu kamar misali za ka tura kuɗi ta banki. Akwai bankunan da suna amfani da WhatsApp gurin da za ka iya transfer kai komai. In kai wannan initiating din transaction din nan, duk transaction daya su WhatsApp za su caji bankin naira 14. To kai kuma maybe daga baya maybe banki za su iya ce to kai ma za su caji ka wani abu.
1: Masana na hasashen yiwuwar fara cajin kuɗin tattaunawa ta manhajar ga kowa da kowa a nan gaba. Farfesa Aminu Muhammad Fage, masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
4: Mu musamman a Najeriya muna abusing abun wanda mutum kawai zai je bude wato wani small business sai ya je ya linkin da API din. Nan ba karamin cigaba bane. Na biyu kuma idan aka yi hakan zai taimaka mutane su taka tsantsan wajen abusing abun. Tabbata cewa duk wani business da za su linki da shi da wani API din za su tabbata cewa zai kawo musu wani abu da za su iya biyan wannan naira 14 a duk sako ɗaya da aka aika. To amma a hankulawa muna ganin cewa abin zai iya rikidewa ta wannan free chat da ake yi a nan gaba idan abubuwa suka dore ana harsashen za su iya ta ko naira ɗaya ne ko naira biyu.
1: Sabon tsarin dai zai fara aiki ne ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa. Abdul Qadir Haladi Kiyawa, RFI.
5: RFI sai kuma shirinmu na rayuwata. Rayuwata.
6: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullum kuna tare da Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. A yau shirin Rayuwata ya mayar da hankali ne kan bikin ranar daidaiton mata ta duniya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kowace 26 ga watan Agusta don tunawa da nasarorin da mata suka samu da kuma duba sauran matsalolin da ke hana su samun cikakken daidaito a cikin al'umma. Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata da 'yan fafutuka na amfani da wannan rana don faɗakarwa dangane da muhimmancin kare haƙƙoƙin mata. Sai dai duk da wannan kokari da ake yi akwai alamun da ke tabbatar da cewa matsalar na dada yin kamari a wasu kasashen duniya ciki har da Najeriya. To dangane da wannan batu shirin Rayuwata ya gayyaci Hajiya Shifa Faisal Sale shugabar kamfanin S&S Jewelry da kuma Comrade Zainab Babajide Olaleye shugabar kungiyar Esimwe mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton wakilinmu daga jihar Jigawan Najeriya Abdulkadir Haladi Kiyawa.
5: Rayuwata.
1: A Najeriya duk da cewa mata su ne kusan rabin al'ummar kasar har yanzu suna fuskantar matsaloli masu yawa a fannonin ilimi, tattalin arziki da kuma siyasa. Hajiya Zainab Tasu'u wata 'yar kasuwa ce a jihar Kano.
7: Me ne sana'a take a wajen mace ko yaya take idan aka samu aka tallafa mata hakan zai sa ta bunƙasa sana'ar ta?
1: A fannin ilimi ma matan suna fuskantar kalubale. Malama Amina Ibrahim wata malamar makarantar sakandare ce a jihar Jigawa.
8: Wata yarinyar ma sa ka ga idan ba gwamnati ce ta taimaka da uniform din ba daga uwar har uban ba su da karfin da za su dau nauyin sayan uniform balle akai ga littattafai. Mostly za ka ga yaran mu nan mata sun je makaranta ba tare da sun ci abinci ba.
1: Malam Musa Nasiru Musa, shugaban wata kungiyar da ke tallafawa marayu da mata a jihar Kano, ya bayyana cewa dole ne maza su tashi tsaye don tallafawa mata.
9: Mata kata iya wata sana'a, karfafa mata wanda koda ba karaye za ta dogara da wannan sana'ar ba sai ta je ta yi bara ba.
1: Hajiya Aisha Haruna Kabuga, wata mai fafutukar kare haƙƙin mata ce a Kano.
10: Wani abu na aka ce mace ba za ta yi mulki ba, sai suka bebaye komai suka nuna ai tunda an ce ba ta yi mulki ba komai ma ba za ta yi ba. Amma mun san cewa lallai mata za su yi wakilci, sai al'ada. Kullum ana cewa mace ta zauna a gida ta kula da mai gida ta kula da yaya, ba a ba ta hurumin ta fita ba. To wannan abin yake sa idan mace ta fita sai a ringa mata kallo wani iri.
1: Shin ko me ke hana mata samun daidaito? Ga Dr. Ukashar Ismail, masanin zamantakewa a Jami'ar Tarayya da ke Dutse.
11: Sun hada da al'adunmu a matsayinmu na mutanen da muke ganin su mata bai kamata ake damawa da su a wasu harkoki ba. Abu na biyu shine tattalin arzikin mata ba a dauke shi da muhimmanci ba tun talatale. Sannan bangaren gwamnati shi ma duk ya ta'allaka da tsari da al'adunmu na cewar bai kamata a ce mata suna fita waje ana cuɗanya da su da waɗanda ba muharamansu ba.
1: Yayin da Najeriya ta bi sahun sauran ƙasashen duniya a bikin ranar daidaiton mata, mata na ci gaba da gwagwarmaya don samun daidaito da adalci.
5: RFI.
6: To madalla an gan shaida Abdulkadir Haladu Kiyawa da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Hajiya Shifa Faisal Sale, shugabar kamfanin S&S Jewelry.
12: Saboda gaskiya wani sa'in wasu mazan ba sa baya matan su goyon bayan su yi kasuwanci.
13: Na'am.
12: Saboda wasu dalilan su haka.
13: Shin a tsawon wannan lokaci da kika kwashe kin taba samun wani abu na tallafi ko na taimakon gwamnati wajen gudanar da harkokin kasuwancinki?
12: Gaskiya ban taba samun komai ba.
13: Ku mata ƴan kasuwa, menene abubuwan da kuke bukata a wajen gwamnati da hukumomi wato da suke da ruwa da tsaki wajen bada lamuni ko tallafi na kasuwanci?
12: To muna dai roƙon gwamnati da ta duba mata da suke gidajen gidan aurensu, suna da abin da za su yi amma sanadiyar ba su da taimakon wanda zai tallafa musu. Haka wani sa'in kawai suke haƙura ma saboda ba su da yadda za su yi. Ko mace tana son ta yi wani abu amma ba ta da kuɗi da yawa da zai sa ta yi, sai kawai dai ta haƙura.
1: To albarkacin wannan rana, menene kiranki ga al'ummar duniya?
12: Ina kira ga 'yan uwana mata da duk wacce take sana'a ko yaya take ko kun kankanta ta jajirce ta tsaya wannan sana'ar ko kun yaya take, insha Allah wata rana zai zame mata labari insha Allah. Sannan ina kira ga 'yan uwanmu maza a duk fadin duniya inda suke inda har suna sauraro na da su taimaka wa matansu da jari da duk abin da suka san cewa za su taimaka musu su zama wasu ko da bayan ransu. Sannan ina kira ga gwamnatoci da hukumomi da su taimaka wa mata a cikin wannan halin da ake ciki a yanzu. Mata sun fi maza shan wahala kuma an fi taimaka wa maza. Ina kira ga hukumominmu da gwamnatocinmu da su taimaka wa mata.
14: Matsayin 'yan mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
15: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
14: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
15: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
14: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
16: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
15: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
6: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Comrade Zainab Babajide Olaleye, shugabar kungiyar Esimwi mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya.
17: A fannin ilimi muna ganin ƙarin mata da 'yan mata suna samun damar karatu da ci gaba. Mata suna ƙara shiga harkokin kasuwanci, siyasa, shugabanci da ayyukan ci gaban al'umma. Amma har yanzu akwai manyan ƙalubale musamman wajen wakilcin mata a siyasa, samun damar tattalin arziki, jari da kuɗaɗen kasuwanci, da kuma shiga cikin harkokin yanke shawara. Mata da dama musamman waɗanda ke zauna a yankin karkara har yanzu suna fuskantar matsaloli zamantakewa da tattalin arziki dake hana su amfani da damar da suke da ita yadda ya kamata.
1: Shin kina ganin gwamnati na yin abin da ya kamata dan ganin mata sun samu daidaito?
17: Ni dai a gani na gwamnati tana yin wasu abubuwa masu kyau, amma har yanzu akwai sauran aiki mai yawa. Akwai manufofin da shirye-shiryen da ake samarwa domin karfafa mata musamman a fannin ilimi, tallafawa sana'o'i, tattalin arziki da kuma shiga harkokin siyasa. Amma babban kalubale shine yadda ake aiwatar da waɗannan manufofi. A wasu lokutaye mata da yawa musamman waɗanda ke karkara ba a sa samun damar cin moriyar shirye-shiryen yadda ya kamata.
1: Na'am, yayin da ake bikin ranar daidaiton mata ta duniya, shin kina ganin kuwa mata a Najeriya na samun daidaito da duka dai al'amuran da suka shafi rayuwa?
17: Mata suna da muhimmiyar rawa a cikin al'umma, amma ba su da isasshen dama su shiga cikin yanke shawarwari da suka shafi rayuwarsu da makomarsu.
1: Albarkacin wannan rana, shin kina da wani sako da kike son isarwa ga mata a ko'ina suke a fadin duniya?
17: To, albarkacin wannan ranar ne dai mutuka ina so in sakona ga mata a Najeriya da ma duniya baki daya, shine kada ku raina kanku, kada ku ji tsoron neman damar da ta dace da ku, kuma kada ku bari kalubale su hana ku cimma burinku. Mu mata muna da muhimmiyar rawa a wajen gina iyali, al'umma da kasa. Saboda haka mu kara ilimi da kanmu, mu tallafawa juna, mu daga muryarmu kan abubuwan da suka shafe mu, kuma mu nemi gurbin da ya dace da mu a duk inda ake yanke shawara.
6: Tattaunawar Abdulkadir Haladu Kiyawa da Comrade Zainab Babajide Olaleye, mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya. A gare ku masu saurare, wasu irin kalubale mata ke fuskanta a yankunan ku da ke bukatar sa hannun hukumomi da duk wani mai fada a ji? Wani kira za ku yi wa al'umma dangane da mahimmancin kare haƙƙoƙin mata? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam muta lafiya.
5: To, a gaida Zainab Ibrahim. RFI sai shirinmu na gaba.
18: Ai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar da yadda kuka ji a cikin labaran namu, a jamhuriyar Nijar, kora ta lafa a yamai babban birnin kasar bayan da wasu sojoji suka kai hari filin jirgin sama da fadar shugaban kasa cikin daren Juma'a har zuwa safiyar Asabar. Lamarin da ya haifar da musayar wuta da fashe-fashe na tsawon sa'o'i tare da dakatar da watsa shirye-shirye a gidan talabijin da rediyon gwamnati na wani lokaci. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Hamidan Husainu Muhammad, inda ya ce Allah ya ba su zaman lafiya. Shi kuwa Ashiru Abdulrahman cewa ya yi duk laifin shugaban kasar cani ne. Sai kuma Rabi'u Nuna Bukka da ya ce salamu alaikum RFI Hausa daga karamar hukumar Bakorin jihar Katsina Najeriya. Da farko dai muna tarar da Allah wadai da wannan bore da ake zargin wasu sojoji da aikatawa, wadda babu abin da hakan yake janyowa sai asarar rayuka da kawo rudani a cikin kasar. Daga ƙarshe muna kira ga gwamnatin mulkin sojin Nijar da ta kafa kwamitin amintattu domin binciken me ke kawo yunkurin juyin mulki a kasar ne. Da fatan za ku tashi lafiya a RFI Hausa. Shi kuwa Sani Musa daga Dangushi a jihar da magaram Nijar cewa yayi salamu RFI Hausa, muna godiya yadda kuke ba mu dama na faɗin abin da yake faruwa a kowace rana Da farko muna yin tir da Allah wadai da kai hari a filin jirgin sama da mafadar shugaban kasa da wasu tsararun sojoji suka kai wanda hakan ya haifar da tsayi da lamura a cikin birnin Yamai da ma cikin kasar baki daya. Kwarai da gaske muna fatan Allah ya tona asirin duk wanda yake da hannu a cikin wannan lamari. Shi ko Nura Mudumawa cewa yayi Allah ya kyauta lamuran nan. Kada shafa. Ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke bukatar bayyana ra'ayinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafin mu na Facebook ko manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2347636611. Sai kuma sakon Nuruddin Bashir Namar daga nan Gombe a jihar Adamawan Najeriya inda yake cewa abin takeici ne da bakin ciki yadda aka yi hararen na jamhuriyar Niger. Wannan al'amarin akwai tashin hankali a ciki muna addu'ar Allah ta'ala ya gaggauta kawo saukin wannan lamari. Sannan Abubakar Kawo Girgir kuwa cewa babu shakka wannan abu da ya faru a jamhuriyar Niger abin takeici ne da damuwa kuma ba wasu bane face makiya wannan kasa. Koda akwai abubuwan da wannan gwamnati ta mulkin soja ke yi bai kamata a bita da wannan hanyar ba wajen magance abin, ya kamata a bi hanyoyin doka domin nusar da gwamnati. To amma idan har gwamnatin sojin na yin abin da bai dace ba, ai ƴan kasa ne ya kamata su nuna wa duniya tabbas sai gwamnati ta tashi haikan akan wannan barazana ta tsaro da kasar ke fuskanta. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a Niger da ma kasashen mu na Afrika baki daya. Sai kuma sakon Mamman Shazali mai ne Sorowa da yake cewa Arafai Hausa za mu gaya muku kuma mu ƙara gaya muku insha Allah yin juyin mulki ya ƙare a kasar Niger. Idan kaga an yi juyin mulki an yi nasara to tabbas sai dai in an hada da al'umar kasar ne an kashe gaba ɗaya domin ba za su yarda ba. Sai kuma Mubarak Tanimu Mashi da ya ce ya kamata ya maida kasar a hannun mulkin demokradiyya. Sai kuma na Hali Garba Kamba da yake cewa muna roƙon Allah ya kawo zaman lafiya a kasar Niger da ma kasar mu Najeriya. Sannan Abubakar Bube kuwa cewa Allah ya kare kasar mu ta Niger daga sharrin masu sharri na cikin gida da kuma na waje. Shi kuwa Nuhu Magawata Niger cewa Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu Niger da ma sauran kasashen musulmi baki daya. Sannan Zakar Mamman ko cewa duk danka su suke yi ba dan kasa ba, abin da yayi ne ake kokarin yi masa. Mai sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro. Da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman injiniyan namu na yau Mustafa Adebisi da ya hada mana wannan shiri akan na'ura, naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
19: RFI to ƙarshen shirinmu na wannan dare kenan. Sai kuma maimacin kanin labaran da muka ji, mun ji cewa Najeriya jami'un adawa sun taru don tattauna yuwuwar yin hadaka mai karfi don tumbuke gwamnatin APC mai mulkin kasar. Haka mun ji cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya zarce 6,000 yayin da kusan 3,000 suka riga mu gidan gaskiya. Mun kuma ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin gasawa Iran aya a hannu biyo bayan musayar harhadan da suka yi a karan farko cikin makonni. A madadin kowa da kowa musamman ma Mustafa Adebisi wanda shine ya hada da mai sauraro Michael Kudu sun ke cewa mu kwana lafiya.

0: je can kasar India inda babban labarin masana'antar Bollywood ya karkata a kan sabon film din jaruma Kareena Kapoor da jarumin kudancin India da Telugu wato Prithviraj Sukumaran mai suna Daira masoya da dama sun nuna sha'awar su bayan sakin tallan film din na dan gajeren lokaci wanda fitacciyar director Meghna Gulzar ta bada umarni a gefe guda kuma film din babban jarumi Yash mai suna Toxic ya samu dan raguwar kudi a litinin din sa ta farko a gidajen kallo duk da wannan dan tsaikon da kuma surutan da ake yi kan yawan tashin hankula a cikin sa film din ya riga ya kafa tarihin tara sama da rupi biliyan 220 a cikin kwanaki 6 da kacal da fitar sa
1: to madalla gaida Shamsiya Haruna da wannan dawainiya RFI bayan fitar wata sanarwa da ke nuna cewa manhajar WhatsApp za ta fara cajin naira 14 kan kowane sako da masu amfani da tsarin API na manhajar sa saka an sako suka tura a Najeriya tunai al'umar kasar suka fara musayar ra'ayoyi yayin da wasu ke ganin matakin a matsayin wani shiri na inganta ayyuka da kuma tabbatar da ci gaban dandalin wasu kuma na ganin cewa zai takura wa kananan yan kasuwa waɗanda ke fama da matsalolin tattalin arziki ga rahoton da wakilinmu Abdulkadir Halidu Kiyawa ya hada mana dangane da wannan lamari
2: duk da cewa kamfanin na Meta ya shelanta cewa wannan tsari na biyan kuɗi ba zai shafi masu amfani da manhajar na yau da kullum ba amma dai al'umma na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyin su
3: dama application programming interface kasi ya dan an yi charges wannan ba wani abu bane ba
4: to wannan tsari abu ne da mu za mu iya cewa ba ma maraba da shi domin abu ne da kai tsaye zai dawo kanmu mu talakawa wanda ba daidai bane
5: wannan abu ne wanda ke da muhimmanci duba da ganin cewa damani yana canzawa to wannan tsarin da aka biyo gaskiya tsari ne mai kyau wanda zai sabuntar da abun nan zai inganta kasuwanci tsakanin ƴan kasuwa kenan
6: ba gani bai ma shafe ni ba kuma da yawa dai na san wasu watakila za su yi tunanin cewa kowa ma fa yanzu WhatsApp zai fara charges sa kuɗi kuma ana maganan WhatsApp din ma wanda suke kasuwanci ma sai wanda suke kan wannan tsarin na API din su ne za su fara biyan wannan kuɗin
2: Suleiman Ahmad Abdullahi wani karamin dan kasuwa ne dake amfani da tsarin API
7: to idan suka bullo da wannan tsarin yanzu masu kananan sana'a ma gaba ɗaya a wata ma mutum ne yake samu balle har kuma ya saka data sannan kuma har yazo ya samu yayi communicating da customer sa a ce kuma duk wani sako da zai shigo ko ya fita sai an dauki san naira 20 da wani abu gaskiya ina ganin wannan hanya ce da za ta karya mutane sosai sosai wannan abin gaskiya ba ma maraba da shi
2: shin koya wannan tsari yake ga engineer Suhail Sani mai tsinkaye kan harkokin fasaha a Najeriya
8: ba zai shafi mutane ba sai wanda suke amfani da tsari na WhatsApp babba kenan kamar akwai wani abu da muke kira da API wato application programming interface wanda yawanci da shi ake kirkirar irin wayannan chatbot din wayanda za a iya cinikayya da su ta WhatsApp yanzu kamar misali zaka tura kuɗi ta banki akwai bankunan da suna amfani da WhatsApp gurin da zaka iya transfer kai komai kai wannan initiating din transaction din nan duk transaction daya su WhatsApp za su charge bankin naira 14 to kai kuma maybe daga baya maybe banki za su iya ce to kai ma za su charge ka wani abu
2: Masana na hasashen yiwuwar fara cajin kudin tattaunawa ta manhajar ga kowa da kowa a nan gaba. Farfesa Aminu Muhammad Fage, masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
9: Mu musamman a Najeriya muna abusing abun wanda mutum kawai zai je bude wato wani small business sai ya je ya linkin da API din. Nan ba karamin cigaba bane. Na biyu kuma idan aka yi hakan zai taimaka mutane su taka tsantsan wajen abusing abun. Tabbata cewa duk wani business da za su link da shi da wani API din za su tabbata cewa zai kawo musu wani abu da za su iya biyan wannan naira 14 a duk sako ɗaya da aka aika. To amma a hankulawa muna ganin cewa abun zai iya rikidewa ta wannan free chat da ake yi a nan gaba idan abubuwa suka dore ana harsashen za su iya ta ko naira ɗaya ne ko naira biyu
2: sabon tsarin dai zai fara aiki ne ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa Abdul Kadir Halidu Kiyawa RFI
1: sai kuma shirinmu na rayuwata
10: rayuwata
11: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubu mafita a kai. Kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. A yau shirin rayuwa ta ya mayar da hankali ne kan bikin ranar daidaiton mata ta duniya wanda Majalisar Dinkin Duniya ta ware kowace 26 ga watan Agusta don tunawa da nasarorin da mata suka samu da kuma duba sauran matsalolin da ke hana su samun cikakken daidaito a cikin al'umma. Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata da 'yan fafutuka na amfani da wannan rana don faɗakarwa dangane da mahimmancin kare haƙoƙin mata. Sai dai duk da wannan kokari da ake yi akwai alamun da ke tabbatar da cewa matsalar na dada yin kamari a wasu kasashen duniya ciki har da Najeriya. To dangane da wannan batu shirin rayuwa ta ya gayyaci Hajiya Shifa Faisal Sale shugabar kamfanin S&S Jewelry da kuma Comrade Zainab Babajide Olaleye shugabar kungiyar Esimwe mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton wakilinmu daga jihar Jigawan Najeriya Abdulkadir Haladu Kiyawa.
10: Rayuwa ta
2: a Najeriya duk da cewa mata su ne kusan rabin al'ummar kasar har yanzu suna fuskantar matsaloli masu yawa a fannonin ilimi, tattalin arziki da kuma siyasa. Hajiya Zainab Tasu'u wata 'yar kasuwa ce a jihar Kano.
12: Me yana sana'a take a wajen mace ko yaya take idan aka samu aka tallafa mata hakan zai sa ta bunƙasa sana'ar ta?
2: A fannin ilimi ma matan suna fuskantar kalubale. Malama Amina Ibrahim wata malamar makarantar sakandare ce a jihar Jigawa.
13: Wata yarinyar ma saka ga idan ba gwamnati ce ta taimaka da uniform din ba daga uwar har uban ba su da karfin da za su dau nauyin sayan uniform balle a kai ga litattafai. Mostly zaka ga yaran mu nan mata sun je makaranta ba tare da sun ci abinci ba.
2: Malam Musa Nasiru Musa shugaban wata kungiyar da ke tallafawa marayu da mata a jihar Kano ya bayyana cewa dole ne maza su tashi tsaye don tallafawa mata.
14: Mata kita iya wata sana'a karfafa mata wanda koda ba ka raye za ta dogara da wannan sana'ar ba sai ta je ta yi bara ba.
2: Hajiya Aisha Haruna Kabuga wata mai fafutukar kare haƙƙin mata ce a Kano.
15: Wani abu na kace mace ba za ta yi mulki ba sai suka bebaye komai suka nuna ai tunda an ce ba ta yi mulki ba komai ma ba za ta yi ba. Amma mun san cewa lallai mata za su yi wakilci sai al'ada. Kullum ana cewa mace ta zauna a gida ta kula da mai gida ta kula da yaya ba a ba ta hurumin ta fita ba. To wannan abun yake sa idan mace ta fita sai a ringa mata kallo wani iri.
2: Shin ko me ke hana mata samun daidaito? Ga Dr. Ukashar Ismail masanin zamantakewa a Jami'ar Tarayya da ke Dutse.
16: Sun hada da al'adunmu a matsayinmu na mutanen da muke ganin su mata bai kamata ake damawa da su a wasu harkoki ba. Abu na biyu shine tattalin arzikin mata ba a dauke shi da mahimmanci ba tun talatale. Sannan bangaren gwamnati shi ma duk ya ta'allaka da tsari da al'adunmu na cewar bai kamata a ce mata suna fita waje ana cuɗanya da su da waɗanda ba muharamansu ba.
2: Yayin da Najeriya ta bi sahun sauran ƙasashen duniya a bikin ranar daidaiton mata, mata na ci gaba da gwagwarmaya don samun daidaito da adalci.
10: RFI.
11: To madalla an gaishe da Abdulkadir Haladu Kiyawa da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Hajiya Shifa Faisal Sale, shugabar kamfanin S&S Jewelry.
17: Saboda gaskiya wani sa'in wasu mazan ba sa baya matan su goyon bayan su yi kasuwanci.
18: Na'am.
17: Saboda wasu dalilan su haka.
18: Shin a tsawon wannan lokaci da kika kwashe kin taba samun wani abu na tallafi ko na taimakon gwamnati wajen gudanar da harkokin kasuwancin ki?
17: Gaskiya ban taba samun komai ba.
18: Kuma ta 'yan kasuwa menene?

0: yankin karkara har yanzu suna fuskantar matsaloli zamantakewa da tattalin arziki da ke hana su amfani da damar da suke da ita yadda ya kamata.
1: Shin kina ganin gwamnati na yin abin da ya kamata don ganin mata sun samu daidaito?
0: Ni dai a ganina gwamnati tana yin wasu abubuwa masu kyau, amma har yanzu akwai sauran aiki mai yawa. Akwai manufofin da shirye-shiryen da ake samarwa domin ƙarfafa mata musamman a fannin ilimi, tallafawa sana'o'i, tattalin arziki da kuma shiga harkokin siyasa. Amma babban kalubale shine yadda ake aiwatar da waɗannan manufofi. A wasu lokutaye mata da yawa musamman waɗanda ke karkara ba a sa samun damar cin moriyar shirye-shiryen yadda ya kamata.
1: Na'am, yayin da ake bikin ranar daidaiton mata ta duniya, shin kina ganin kuwa mata a Najeriya na samun daidaito da duka dai al'amuran da suka shafi rayuwa?
0: Mata suna da muhimmiyar rawa a cikin al'umma, amma ba su da isasshen dama su shiga cikin yanke shawarwari da suka shafi rayuwarsu da makomarsu.
1: Albarkacin wannan rana, shin kina da wani saƙo da kike son isarwa ga mata a ko'ina suke a faɗin duniya?
0: To, albarkacin wannan rana ne dai mutuƙa ina so in saƙona ga mata a Najeriya da ma duniya baki ɗaya, shine kada ku raina kanku, kada ku ji tsoron neman damar da ta dace da ku, kuma kada ku bari kalubale su hana ku cimma burinku. Mu mata muna da muhimmiyar rawa a wajen gina iyali, al'umma da ƙasa. Saboda haka mu ƙara ilimi da kanmu, mu tallafawa juna, mu ɗaga muryarmu kan abubuwan da suka shafe mu, kuma mu nemi gurbin da ya dace da mu a duk inda ake yanke shawara.
2: Tattaunawar Abdulkadir Haladu Kiyawa da Comrade Zainab Babajide Olaleye, mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya. A gare ku masu saurare, wasu irin kalubale mata ke fuskanta a yankunan ku da ke bukatar sa hannun hukumomi da duk wani mai fada a ji? Wani kira za ku yi wa al'umma dangane da mahimmancin kare haƙƙoƙin mata? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalamu huta lafiya.
3: To, a gaida Zainab Ibrahim. RFI sai shirinmu na gaba.
4: Ai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar da yadda kuka ji a cikin labaran namu, a jamhuriyar Nijar, kora ta lafa a yamai babban birnin kasar bayan da wasu sojoji suka kai hari filin jirgin sama da fadar shugaban kasa cikin daren Juma'a har zuwa safiyar Asabar. Lamarin da ya haifar da musayar wuta da fashe-fashe na tsawon sa'o'i tare da dakatar da watsa shirye-shirye a gidan talabijin da rediyon gwamnati na wani lokaci. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da saƙon Hamidan Husainu Muhammad, inda ya ce Allah ya ba su zaman lafiya. Shi kuwa Ashiru Abdulrahman cewa ya yi duk laifin shugaban ƙasar cani ne. Sai kuma Rabi Ono na Bukari ya ce salamu alaikum RFI Hausa daga ƙaramar hukumar Bakorin jihar Katsinan Najeriya. Da farko dai muna tar da Allah wadai da wannan bore da ake zargin wasu sojoji da aikatawa, wadda babu abin da hakan yake janyowa sai asarar rayuka da kawo rudani a cikin kasar. Daga ƙarshe muna kira ga gwamnatin mulkin sojin Nijar da ta kafa kwamitin amintattu domin binciken me ke kawo yunkurin juyin mulki a kasar ne. Da fatan za ku tashi lafiya a RFI Hausa. Shi kuwa Sani Musa daga Dangushi a jihar da magaram Nijar cewa ya yi salamu RFI Hausa, muna godiya yadda kuke ba mu dama na faɗin abin da yake faruwa a kowace rana. Da farko muna yin tir da Allah wadai da kai hari a filin jirgin sama da ma fadar shugaban ƙasa da wasu tsirarun sojoji suka kai, wanda hakan ya haifar da tsayi da lamura a cikin birnin Yamai da ma cikin ƙasar baki ɗaya. Kwarai da gaske, muna fatan Allah ya tona asirin duk wanda yake da hannu a cikin wannan lamari. Shi ko Nura Mudumawa cewa yayi Allah.

0: ya yi a bainar jama'a a cikin wani bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta. Buba ya yi barazanar cewa dukkan 'yan ƙasar da suka kimara wa APC baya a zaben 2027 za su sha bulala. Jami'iyyun hamayya, kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kungiyar lauyoyin Najeriya sun yi Allah wadai da waɗannan kalamai nasa. An shiga rudani bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar gwamna na jihohi 28 da za su yi takara a watan Fabrairun 2027. Bangarori daban-daban a cikin jam'iyya mai mulki da na hamayya sun riga sun tsunduma cikin sabbin fafatawar shari'a, inda suke zargin juna da yin amfani da coge wajen samun lambobin shiga shafin intanet na INEC don loda sunayen da suke so sakamakon rashin magance rikicin zaɓukan fitar da gwani a jihohi da dama. Masana da masu sharhi da masu lura da lamura sun nuna damuwar cewa wannan dambarwa na iya rage amincewar da al'umma ke da shi ga sahihancin zaben mai zuwa.
1: Taskar mu ta siyasa ta wannan rana kenan.
2: Najeriya a cikin makonni biyu an fuskanci hauhawar farashin man fetur sau da dama tun daga kamfanin NNPCL da ke wakiltar gwamnati har ma da matatar man Dangote mai zaman kanta. Da farko dai an bayyana cewa farashin mai zai iya karuwa ko kuma raguwa a Najeriya ne daidai da yadda hakan ke faruwa a kasuwannin duniya. Shin ko yaya farashin wannan makamashi yake a yankunanku? Me za ku ce a game da wannan ƙari da ke faruwa haka bakatatan a gidajen man Najeriya? Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
1: Maudu'in da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
3: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin da kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, masarautu da dai sauransu. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin al'adunmu na gado na wannan makon wanda ya kai magajin ta bakin masu ruwa da tsaki ko masana kenan a batutuwan da suka shafi su da kuma tarihinsa musamman ma a Argungun da jihar Kebbi. Sai ku biyo mu.
4: Sannan kuma muna ƙara ba mutane haƙuri, don Allah su yi haƙuri su jira. Masunta su yi haƙuri su yi biyayya su jira. Don Allah a yi biyayya a jira. ‘Yan kwamiti ku zagaya duk wanda kuka gani da babban kifi a karɓo shi a kawo shi nan. Ko da an so shi a ƙetaro da shi nan.
3: To madallah, to a cikin wannan shirin mun kai ziyara wani gari na matsintawa to Mankeri da ke karamar hukumar Wamako a jihar Sokoto, inda muka samu tattauna da Malam Abubakar Mankeri, wani ƙwararren matsunci da sana'ar ta kai shi ga tsallaka a matakin ƙasa da ƙasa. To Malam Abubakar Mankeri, menene ma'anar su?
5: To abin da asu kama kifi kuma bayan shi ka san sirrin ruwa, wanda yake kana da asirin ruwa wanda zaka daure kada ko dorini haka ya kwanta ƙasa. Kaje sai ka kama ruwa in sun hakwanta da wanda kaje ha kama kifi, ko da yaushe kana masunci wanda yake kada dai ba zai tashi ba a ruwa tsakani da Allah. In ka kai wata nawa ba zai daga ba, sai dan da ka gama sha'anin ka fito a ciki. To kuma ya zamanto kifi ko wani iri kuma ka iya ka kama, shine zancen bayanin su.
3: To lalle dai akwai mamaki hana kada motsi.
5: Gaskiya ne. Dauri ne za ka yi kuma ba zai tafi ko ina ba, yanda dutsen da za ka daure shi ka kada a ruwa in yana motsawa kadan zai motsa, tsakani da Allah ba zai motsa ba. In an kai shekara nawa sai ran da haka so za shi motsa, haka shi ma dole ne in ka daure shi ba zai tafi ko ina ba. Sai ha kama kifi kuma wanda hake so ka gama abin da hake yi kuma ba zai hana ka kama kifi ba, in ka gama sai ka tako ka fito waje.
3: To ko za mu iya cewa baka jin tsoron shiga ruwa?
5: A ruwa ganin su nake kaman cikin gidanmu, don gada in hau ruwa in ta yi kilomita 100 da in hau tudu daji, saboda daji ina jin tsoro ne, amma ruwa ban jin tsoro ne. Duk abin da a cikin ruwa ba abin da ma zan kawo fargaba ko tashin hankali, wanda ya zamanto ni ina jin tsoro ne babu shi ko da yaushe kuwa.
3: Iyawa ce koko gado?
5: Eh, to ai gado ne abun. Bayan gado kuma an riga an tashi ciki ko da yaushe an mallaki abun. kuma ba a ma kawo hulgaba a kowane abu tunda duk naman da an ruwan kana iya ma haka mashi magana ta gaskiya shi ma aljanin baya inda zai da kai inda ya dan ruwa ne akwai shi ma inda zaka daure shi ba zai motsa ba ba zai ta ko ina ba
3: tarihin da ya nuna cewa an soma bikin kamun kifi na argungun ne a shekarar 1934 lokacin da ake gwabza yaki tsakanin kabawa da fulani to bayan wani dan lokaci kuma kamar yadda tarihi ya nuna sarkin musulmi na Sokoto Hassan dan Mu'azu ya yi tatakiya zuwa Kebbi a wani shiri na samar da zaman lafiya da kuma Lumana kuma a wancan lokacin ne sarkin Kebbin Argungu ya shirya bikin kamun kifi domin marhaba da bakin nasa Malam Nasiru dan Ladi dan Galadiman Kokani Muhammadu ɗaya daga cikin masu nadin sarki a Argungu ya kuma yi mana karin bayani
6: Kokani basaraki na sarki a masarautar kamar Argungu wanda ɗaya daga cikin waɗanda ke zaɓen sarki a daga cike na sannan shi kamun kifi gaskiya an fara shi tun shekara 1934 lokacin akwai gaba ana yaki tsakanin masarautar Argungu da sauran wurare to ga lokacin 1934 din nan sarkin musulmi Hassan dan Mu'azu Allah ya ji kanshi ya iso Argungu a yan tsammanin yaki ne sai aka fito a shirin damma na masu dan ga yaki na an kawo sai ya ce a ba yaki ya zo ya baya toshi kuricin a zauna lafiya a bar wannan yaki-yakin a zauna lafiya shi ya kawo shi sarkin kabe da ya bai aminta ba da ya duba ya gani ya taho an ka zauna ya ga cewa da gaskiya yake ya ce to tun da ka taho su ana son a yi zaman lafiya to ya kamata mu shirya ma kamun kifi a kan amaki a baka ka ji inda abin ya fara sai aka je aka ci aka fara kamun kifi a mala na aka fara kamun kifin aka kama abin ya kaci da shi da ya ji daɗi ya ga sha'a sai ce to ai kamata ya san kai ga ba zan kai ne ko da shekara na
3: Malam Nasiru za mu iya cewa a mala ne aka fara wannan biki
6: ba na aka fara ba a mala aka fara dan lokacin can na ka san gidan sarkin Kebbi yana nan gidan al'adu ne inda ake ce ma Kanta Museum sannan shi gidan sarkin Kebbi yana kusa ga ko ina ka san Argungu ko ina tana kohin da an karuhi to nan wannan nan wajen ayyamar na kaura wannan ma shigin na mala na aka fara kamun kin amma da baya sai aka mai da shi a matan fada
3: to me yasa sanadiyar canza wuri
6: to matan fada ka san wuri na inda ka san irin gulabin su Argungu ko ne akwai maketari iri kowa da sunan shi to ita matan fada ita ma ta samu asali ga tunkahin a fara fishin din ma don matan da ke hidima gidan sarkin Kebbi nan suke zuwa suna ɗiban ruwa suna hidima su ɗai ka zuwa wurin nan shi ya asalin da aka samu wannan gulbin matan fada to kaga gulbin ya zama kamar bai da hayaniya bai da komi dan mallar tana nan dabra ga matan fada kusa suke ka sani to na aka fara kamun ki inda aka kamanci da sulan nan dan kuma inda aka kamun ki yanzu na amma tana nan matan da a fada gin fada sarki su dai ka diba ruwa wurin su dai ka hidima da wannan gulbin na matan fada ka ji inda asalin wannan su ne ya fita sai aka samu shi matan fada
3: to su wani ne suka fara kamun kifi
6: bai bai ka can tun lokacin kakannin kakanni can haka an ka dan yi ma wurin yan dubaru ne da shike wurin yana da zurfi na kwarai bisa ga mala sannan duk inda adda gurabu masu kyau gulbi ya zama a kifi ya zama wurin nan shi yasa sai an kamar da shi nan dan shi kayatar da yawa a samu kifi da yawa kuma ka gani ko gwanar da ka taho an samu kifi wurin da kyau da kyau kabawa suka fara kamun kifin nan gida to amma da ya zama abun ana yin shika sai aka dora gayyatar mutane mutane suna tawa da kasar ya wuri da kasar gwanu da duk wanda dai ka alaka da ruwa har waje zuwa Niger da irin su Benin duk suna zuwa wurin kamun kifin gaba da yanzu na kasa da kasa amma can ta sale-sale din nan kabawa na suka fara su wayanda adda ruwan na Argungu sun fara kamun kifin
3: Malam Nasiru dan Ladi kenan to ba wai kawai ga kaba ba bikin kamun kifin na Argungu da biki ne mai kayatarwa Malam Umar Abubakar wa makuna ɗaya daga cikin lumbawan da ba su taba ganin yadda ake gudanar da bikin kamun kifin ba musamman ma na Argungu wanda ya ce biki ne da suke ji kuma suke gani a kafafen yaɗa labarai bikin kamun kifi ko ka taba zuwa
7: so ban samu dama ba wanda zan ce wanda za ta iya lokacin da ake yin shi da kan ɗauro wani zubin ban cikin jihar Sokoto gaba ɗaya sannan kuma lokacin da aka yi shi ina cikin jihar Sokoto kuma wasu abubuwa masu nauyi sun hana ni in zo
3: dalilin da yasa baka bayar da kima na zuwa wannan biki duk da haka kana nuna sha'awa ta zuwa dalili
7: gaskiya abin da ya sami shaukin zuwa wurin nan kamar yadda nake ganin duka sauran kabilu waɗanda muke da su a Najeriya waɗanda na sani so kowanne yana kokarin raya al'ada tai ta jaha tai ko ƙasa tai ko kuma area ne da yanki ne to don haka ni ma kuma ina ganin bai cancanci a ce ban cikin waɗanda suke sha'awar tau al'ada ba gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da nake so ina son shi kuma ina sha'awar a yi shi tare da ni in ganin ma idanu
3: to me ne yake ƙayatar da kai a wannan biki
7: wallahi kamar yadda ka gana gaya maka shine na ɗaya al'ada ce tamu ta ƙasa Hausa sannan kuma na biyu bata saba ma ni addini na ba a yanda nake gani sannan na uku yana ƙara tunatar da namu yaran mu baya waɗanda suke so san cewa wannan al'ada tamu ce ba sai sun aro ta wasu ba sun kawo
3: Umar Abubakar wa muku kenan bikin kamun kifi na argungun da suna ne kawai na kamun kifi amma biki ne da ya kunshi abubuwa da dama na nuna al'adun gargajiya da ke kayatarwa da bikin Musa Ubandawaki dan jarida ne da ya kwashi shekaru da dama yana halartar bikin da yace bikin tamkar kandami ne a sha'ai wanka
8: alal hakika wannan bikin kamun kifi da ake kira Argungun Festival wanda ake shekara abu ne wanda gaskiya yake da muhimmanci kwarai da gaskiya a wannan kasa ta mu na Hausa kai hakuri ne ba harshen Hausa saboda wuri ne abu ne wanda kan ƙara dankon zumunci shi kan kawo mutane kusa ga juna sannan su kan ƙara nuna al'ada ta malam Bahaushe saboda abu ne wanda idan ba a yi har tara ba ka ce ba a su to za a wayi gari a ce sai dai kila in ka je kawai kan ana kamun kifi baka ma san ana yi ba yanda a cikin birni ba za su tsiri ba to amma yanda ake yi shi ana mai sai ana fada jama'a suna tahowa ko yoshi ana samun sabbin abubuwa na shigowa a ciki so abu ne wanda kaga tun da ana yi ne a ce Argungun ɗaya ne sai bangaren jihar Sokoto da tsohon jihar Sokoto Kebbi Zamfara yau ya wayi gari a ce mutumin Lagos ne a tahowa mutumin Morocco ne a tahowa mutumin America ne a tahowa saboda shina to shiga wata al'ada wadda ya jima bai taɓa ganin ta ba ko kuma wadda bai ma sani da ake yin ta ba so bikin kamun kifi na Argungun ya ma wai wuce bikin kamun kifi a shin kai ne ya kai wani biki na wani na raya al'ada al'adun gargajiya so kaga ka hima a fara su din nan za ka ga an yi sukowa ta jakai an yi ta dawaki an yi ta raƙumma haka
3: to da wanda muka kawo ƙarshen wannan shirin wanda ya tattaro batutuwa da suka shafi su da kuma tarihin sa musamman a Argungun ta jihar Kebbi a madadin waɗanda suka taimaka shi ne ya zo muku musamman ma wakilin mu daga Sokoto Faruku Yabo wanda ya yi hidima wajen tattaro mana sauti Abdullahi Isa ke cewa mu ci gaba da riƙe al'adun mu na gado sai an jimu
1: Tuma da la'angai da Abdullahi Isa yanzu bari mu je mu shakata.

0: karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana an kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 25
1: Kamin Sale
0: Mai sauraro barkamu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su Hukumar FCC ta ce daga tsakanin watan Oktoba shekarar 2023 zuwa watan Yuni wannan shekarar ta kwato sama da naira trillion 1 daga hannun wadanda ake zargi da rashawa. Hukumomin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun ce kusan mutane 3000 ne suka rasa rayukansu sanadiyar cutar Ebola a wannan karan. Hakanan za ku ji cewar shugabannin kasashen gabashin duniya sun fara gudanar da taro da nufin rage tasiri da ikon da kasashen yammacin duniya ke da shi. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC a Najeriya ta ce ta samu nasarar hukunta mutane 10,872 tare da kwato kudaden da yawan su ya haura naira trillion 1 tare da tarin kaddarori tsakanin watan Oktoba shekarar 2023 zuwa watan Yuni wannan shekarar shugaban hukumar Ola Olukayede ne ya bayyana hakan yayin wani taron manema labarai da ya gabatar a Abuja wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi na dauke da karin bayani
2: Shugaban hukumar ya bayyana haka ne a matsayin wasu daga cikin nasarorin da EFCC ta samu karkashin jagorancin sa cikin shekaru 3 da suka gabata inda ya karin haske kan wasu daga cikin laifukan da aka gurfanar da kuma kadarorin da hukumar ta kwato
3: We have done 1 trillion
4: mun kwato naira trillion 1 da biliyan 233 da sama da biliyan 1 da kudaden kasashen waje ministoci da tsofaffin gwamnoni na daga cikin waɗanda muka gurfanar Alista kudin haram kamfanonin canji marasa rijista na cikin laifukan da suka fi yawa da muka gurfanar kudaden da muka kwato wasu mun mayarwa masu su wasu kuma muka mika su ga hukumomin bayar da lamuni domin amfani ƴan ƙasa
2: a nasa jawabin a wurin taron kakakin shugaban ƙasa Bayo Onanuga yace
5: shugaban ƙasa ya yaba kuma ni ma na yaba da abin da na karanta nan irin nasarorin da EFCC ta samu yanzu iya ganin tasirin EFCC domin ba kawai kudi take kwatowa ba tana taka muhimmiyar rawa wajen samar da kudaden tafiyar da fannin ilimi da kuma hukumomin da ke baiwa ƴan ƙasa lamuni
2: sai dai duk da kokarin da EFCC ta ce take yi na yaki da rashawa a Najeriya har yanzu ana ci gaba da sukar yadda take tafiyar da aikin ta Ismail Karatu Abdullahi Abuja RFI Hausa
0: Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da ceto masu yi wa ƙasa hidima 15 da wasu mutane 6 da 'yan ta'adda suka sace a jihar Kogi a makon da ya gabata. Shugaban ya bayyana hakan ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta inda ya ce waɗanda aka ceto na samun kulawar likitoci kafin a sada su da iyalansu. To duk dai daga Najeriya cikin mako biyu ana fuskantar hauhawar farashin man fetur sau da dama tun daga kamfanin NNPCL. Da ke wakiltar gwamnati ya harma da matatar man Dangote mai zaman kanta dangane da wannan lamari da ke haifar da kongogaban kombaya kan farashin man da ke jefa al'ummar kasar cikin halin kakanin kaye Dr. Dauda Muhammad Kantagura masanin tattalin arziki a Najeriya ya yi tsokaci
6: kamar yadda mutane suka wayi gari suka ga kusan a mako daya ko mako biyu ko kuma ƴan watannin da suka wuce tun daga lokacin janye man fetur a tallafin man fetur zaka ga wani lokaci man ya hau can sama ko kuma ya sako ya dan rage a hankali ya ƙara yin sama to irin wannan sama da ƙasa a takaice yana faruwa ne duk lokacin da ƙasa ta ce tana tsari kamar na jari hujja wato ma'ana kasuwa ne za ta yanke hukunci kan farashi wato ma'ana mai saye da mai sayarwa wanda yafi bukata to shine zai biya kudi mai yawa to anan kaga in ka dubi man fetur kusan shine zuciyar tattalin arzikin Najeriya ya shafi komai arzikin ma na kasan da ake samu daga man fetur ne haka kuma duk abubuwan na rayuwa yau da kullun duk ya shafi man fetur zuwa abin hawa zuwa kananan masana'antu da su masu walda da sauransu to kaga tunda yanzu ana tsari na jari hujja gwamnati ta cire tallafi to dole za a fuskanci irin wannan al'amari mai yiwa tsananin ba zai kai haka ba
0: Dr. Dauda Muhammad Kanto Gora masanin tattalin arziki a Najeriya kenan. Algeria ta sake baiwa jamhuriyar Niger jirage masu sauka ungulu guda hudu da kuma wani katafarin jirgin jigilar soji waɗanda Prime Minister jamhuriyar Niger Ali Muhammad Lamis Zain da ministan tsaro da kuma sauran manyan hafsoshin sojin ƙasar suka karba daga hannun jami'an gwamnatin Algeria a ranar Lahadin da ta gabata a birnin Yamai. Shin ko wace manufa Algeria ke da ita ta ci gaba da karfafa hulɗar tsaro tsakaninta da jamhuriyar Niger? A Tofik Ibrahim masani ne game da alakar ƙasa da ƙasa, ga kuma abin da ya shaida mana.
7: Lalle da ƙasa Algeria da ƙasar Niger za a cewa dama ya da kanwa ce, amma yanzu an zo lokacin da ya da kanwa sai hankalin su ya zo ya hadu ya koma waje fitan. Kun san da ƙasa Algeria yanzu akwai wanga babban project na kafra na fida man petrol, kenan kasar Niger za ta samu kuma Algeria ita ma za ta samu amfani da yawa. Kasar Algeria ta maido hankali kwarai-kwarai da ita da shugabanninta, kuma Niger ita ma da ita da shugabanninta sun maido hankali kwarai-kwarai da a yi aiki tare. Alheri ne babba da suka gano mai ya kamata su yi aiki suna tare. Kasar Algeria kuma wajen tsaro da take kakkamawa a Niger a samu kunga ba daidai ba ta ba da helicopter da za su yi aiki na tsaro, saboda ni na san da kasar Algeria da kasar Niger inda suka haɗa kai za a samu nasara cikin sayar da ta'addanci.
0: A Tofik Ibrahim kenan. Hukumomin jamhuriyar demokuraɗiyar Congo sun ce mutane sama da 6,000 ne suka kamu da cutar Ebola, sannan wasu kusan 3,000 suka rasa rayukansu sanadiyar ɓarkewar cutar da aka samu a wannan karan. A cewar alƙaluman da hukumomin lafiyar ƙasar suka fitar a jiya Litinin, mutane 2,911 ne suka mutu tun bayan ɓarkewar cuta a tsakiyar watan Mayun wannan shekarar, yayin da wasu 1,366 suka warke daga cikin mutane 6,041 da aka tabbatar da sun kamu da ita cutar. Ɗaruruwan fasinjoji ne suka makale a babban filin jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Jomo Kenyatta da ke birnin Nairobi na ƙasar Kenya, yayin da ma'aikata suka shiga wani sabon yajin aiki a ƙasar. Jirage da dama ne dai aka soke tashinsu sakamakon yajin aikin ma'aikatan da ma'aikatan jiragen sama ke yi a ƙasar, lamarin da ya tilasta wasu daga cikin fasinjojin kwana a tashar. Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. A jiya Litinin, babban birnin kasar Kazakhstan ya karbi bakoncin shugabannin kasashe 12, inda suka bude taron koli na kwanaki biyu da kungiyar haɗin kan Shanghai, taron da ya ɗauki hankalin duniya saboda yadda ake kokarin kafa wani sabon tsari na siyasa da tattalin arziki. Kuma babban manufar taron ita ce ƙarfafa alaƙar ƙasashen gabashin duniya da kuma samar da tasiri mai zaman kansa wanda zai rage tasirin ikon ƙasashen yammaci. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
8: Babban abin da ya fi ɗaukar hankali a farkon taron shine fara tattaunawa tsakanin shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaransa na China Xi Jinping, inda shugabannin waɗanda ke jagorantar ƙasashe mafiya ƙarfi a ƙungiyar suka bayyana muhimmancin haɗin gwiwa a fannoni daban-daban. Wannan tattaunawa na zuwa ne daidai lokacin da ƙasashen biyu ke fuskantar matsin lamba na diplomasiya da takunkumi daga Amurka da ƙawayenta na Turai. A yayin zaman, Mr. Putin da Xi Jinping sun jaddada buƙatar faɗaɗa alaƙar kasuwanci ta hanyar amfani da kuɗaɗen gida maimakon dalar Amurka, matakin da ke a matsayin ƙalubale ga tsarin kuɗaɗen duniya na yanzu. Kazalika, sun tattauna kan batutuwan da suka shafi tsaron nahiyoyi, musamman yaƙi da ta'addanci da kuma tabbatar da kwanciyar hankali a yankin tsakiyar Asiya. Gudanar da taron a Kyrgyzstan na da wata ma'ana ta daban a fagen diplomasiya, domin yankin tsakiyar Asiya ya daɗe yana a matsayin dandalin gogayya tsakanin manyan ƙasashen duniya. Shugabannin sauran ƙasashen da suka halarci taron dai sun bayyana fatansu na cewa wannan haɗin gwiwa zai kawo ayyukan raya ƙasa da zuba jari. Masana siyasar duniya na kallon wannan taro a matsayin wani babban mataki na karkata akalar ikon duniya daga ƙasashen yamma zuwa ƙasashen gabas.
0: A karon farko, ministan kuɗi na Rasha Anton Silinov ya bayyana a taron ministocin harkokin kuɗi da kuma gwamnonin manyan bankunan ƙasashen G20 da Amurka ta karɓi bakunci. Wannan ne dai kasancewarsa ta farko a wurin taron tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a shekarar 2022. karfe 8:10. Taken labarin wasanni kenan ga kuma Rukaya Abubakar bar ta dawo barka
9: da wannan lokaci Kabis barka mu da hantsi to ka san a dazumin zayyano kadan daga cikin nasarorin da dan wasa Messi ya samu da kasar Argentina da kuma matakin kansa na wato dan wasa kwarai da gaske to kafin ya ratayi takalman sa a yanzu bari mu duba wasu daga cikin kalubalen da dan wasan ya fuskanta da kyardai duniya ta samu damar ganin wannan lokaci mafi nasara na Messi cikin shahararriyar rigar Argentina mai launin shudi da fari a ranar Lahadi 26 ga watan Yunin 2016 a filin wasa na MetLife Stadium dake New Jersey a Amerika kenan Messi ya karyar da zuciyar al'ummar Argentina kwana bi katal bayan cikar sa shekaru 29 kuma jim kadan bayan ya gaza cin bugun penalty a wasan karshe na Copa America da Argentina ta sha kashi a hannun Chile ta hanyar bugun penalty Messi ya yanke shawara cewa ya isa haka bayan ya buga Argentina wasanni 113 dan wasan ya yanke shawara jingine rigar Argentina wannan kwata zo ne bayan matsin lamba da suka da dan wasan ke fuskanta a cikin gida cikin sa har da masu cewa Messi ba shi da kyau kamar dan wasa Diego yana bacewa cikin manyan wasanni kana kuma yana cikin dalilan rashin nasarorin kasar duk da haka fa a lokacin Messi ya riga ya lashe La Liga sau 8 Champions League sau 4 tare da Barcelona kuma ya lashe Ballon d'Or har sau 2 wato har sau 5 kenan duk da kaskasa da shekaru 30 a ra'ayin mafi yawan mutane Messi ne mafi girman dan wasan Argentina dan haka yana fuskantar matsi da tattaka mai muni a duk lokacin da kasar ta sami rashin nasara bayan wannan kwangabakon baya da aka samu yan kasar karkashin jagorancin manyan masu fada a jafannin wasanni ciki har da Maradona sun yi gangamin maido da Messi harkokin wasanni ta hanyar amfani da taken No te veas Messi ma'ana dai kada ka tafi Messi kalmar da kwarai kalmar da aka ce an yi amfani da ita fiyasa da sau 20,000 cikin sa'o'i 24 a wato shafin X kenan bayanai sun nuna cewa hatta shugaban kasar na wancan lokaci Mauricio Macri sai da ya roki dan wasan tawaitar hude sauya shawara Macri ya shaida wa ɗan jarida a lokacin cewa ya gaya wa Messi cewa kada ya damu da kalaman caccakar da ake masa domin gaskiya kasar tana alfahari da shi kasa da kwana ɗaya bayan haka magajin garin Buenos Aires Horacio Rodriguez ya kaddamar da wani mutum-mutumi na Messi domin girmama shi sannan yayi kira ga jama'a da su nuna masa kauna to wannan na daga cikin manyan ko kuma babban kalubalen da ya tirsasawa Messi yanke shawarar ajiye takalman sa daga bugawa Argentina amma daga baya ya dawo sai dai kuma nasara bata zo nan take ba a shekarar 2018 Argentina ta sha kashi a hannun Faransa a zagaye na 16 na kofin duniya kuma mutane da dama suka dina ganin cewa Messi zai tabe ko kuma suka yanke kaunar cewa Messi zai taba lashe kofin duniya abin mamaki shine Messi dai bai lashe wata babbar gasar kasa da kasa tare da babbar tawagar Argentina ba sai lokacin da ya kai shekaru 34 to akwai mu da cikakken wannan labari a shafin mu na sada zumunta saboda lokaci anan zamu dakata
0: to muna godiya Rukaiya
10: RFI
0: yanzu kuma sai taskar mu ta siyasa ta wannan rana
11: to jama'a barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran siyasar Najeriya a takaici tsohon gwamnan jihar Cross River Donald Duke ya buƙaci jam'iyyun hamayya da su haɗe kai su tsayar da dan takara shugaban ƙasa guda ɗaya domin kayar da jam'iyyar APC mai mulki a zaben 2027 yayin da yake jawabi a taron hadakar jam'iyyun hamayya wanda kungiyar G100 ya shirya Duke ya jaddada cewa ceton ƙasa dole ne ya kasance gaba da buƙatun kashin kai na kowane dan siyasa sai dai manyan yan takarar jam'iyyun adawa biyu Abubakar Atiku da Peter Obi ba su halarci wannan taro ba Chief Timi Presiba wanda yana ɗaya daga cikin jigajigan da suka kafa jam'iyyar APC kuma tsohon ministan Peter ya fice a hukumance daga jam'iyyar mai mulki a cikin wasikar murabus ɗinsa Silva ya ce jam'iyyar APC ta rasa dukkan ka'idoji da manufofinta na gari sannan ta gaza cimma muradan mafi yawan 'yan Najeriya yayi kira ga 'yan kasa da su amfani da ƙuri'unsu wajen korar jam'iyya mai mulki daga kan iko a babban zaben shekarar 2027 wannan ficewa ta Silva na zuwa ne a daidai lokacin da yake fuskantar tome-tome a gaban kotun tarayya kan zargin cin amanar kasa da kuma tallafawa ta'addanci a cikin takardar ficewar ta sa ya soki hukumomin tsaro da na bincike inda ya zargi hukumar EFCC da zama makamin siyasa na jam'iyya mai mulki Kwamishinan matasa da wasanni na jihar Borno sai na buba ya janyo cece kuce da suka fadin kasar biyo bayan wani jawabi da yayi a bainar jama'a a cikin wani bidiyo da ya karada shafukan sada zumunta. Buba yayi barazanar cewa dukkan yan kasar da suka kimara wa APC baya a zaben 2027 za su sha bulala. Jami'iyyun hamayya, kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kungiyar lauyoyin Najeriya sun yi Allah wadai da waɗannan kalamai nasa. An shiga rudani bayan da hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta fitar da jerin sunayen yan takarar gwamna na jihohi 28 da za su yi takara a watan Fabrairu 2027. Bangarori daban-daban a cikin jam'iyya mai mulki da na hamayya sun riga sun tsunduma cikin sabbin fafatawar shari'a inda suke zargin juna da yin amfani da coge wajen samun lambobin shiga shafin internet na INEC don loda sunayen da suke so sakamakon rashin magance rikicin zabukan fitar da gwani a jihohi da dama. Masana da masu sharhi da masu lura da lamura sun nuna damuwar cewa wannan dambarwa na iya rage amincewar da al'umma ke da shi ga sahihancin zaben mai zuwa.
0: Taskar mu ta siyasa ta wannan rana kenan.
12: Najeriya a cikin makonni biyu an fuskanci hawan farashin man fetur sau da dama tun daga kamfanin NNPCL da ke wakiltar gwamnati har ma da matatar man Dangote mai zaman kanta. Da farko dai an bayyana cewa farashin mai zai iya karuwa ko kuma raguwa a Najeriya ne daidai da yadda hakan ke faruwa a kasuwannin duniya. Shin ko yaya farashin wannan makamashi yake a yankunanku? Me za ku ce a game da wannan ƙari da ke faruwa haka bakatatan a gidajen man Najeriya? Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
0: Maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
13: Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Al'adun mu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin da kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, masarautu da dai sauransu. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin Al'adun mu na gado na wannan makon wanda ya kai mu gajin ta bakin masu ruwa da tsaki ko masana kenan a batutuwan da suka shafi su da kuma tarihinsa musamman ma Argungun da jihar Kebbi. Sai ku biyo mu.
14: Sannan kuma muna ƙara ba mutane haƙuri, su Allah su yi haƙuri su jira. Masunta su yi haƙuri su yi biyayya su jira. Don Allah a yi biyayya a jira. Yan kwamiti ku zagaya duk wanda kuka gani da babban kifi a karɓo shi a kawo shi.
13: To madalla, to a cikin wannan shirin mun kai ziyara wani gari na matsinta wato Mankeri da ke karamar hukumar Wamako a jihar Sokoto, inda muka samu tattauna da Malam Abubakar Mankeri, wani ƙwararren matsinci da sana'ar ta kai shi ga tsallaka a matakin ƙasa da ƙasa. To Malam Abubakar Mankeri, menene ma'anar su?
15: To abin da asu kama kifi kuma bayan shi ka san sirrin ruwa, wanda yake kana da asirin ruwa wanda za ka ɗaure kada ko dorini haka ya kwanta ƙasa. Kaje sai ka kama ruwa in sun hakwanta dole da kaje ha kama kifi ko da yaushe kana musunci wanda yake kada dai ba zai tashi ba a ruwa tsakani da Allah. In ka kai wata nawa ba zai daga ba sai dan da ka gama sha'anin ka fito a ciki. To kuma ya zamanto kifi ko wani iri kuma ka iya ka kama shine zancen bayanin su.
13: To lalle dai akwai mamaki hana kada motsi.
15: Gaskiya ne. Dauri ne za ka yi kuma ba zai tafi ko ina ba, yanda dutsen da za ka daure shi ka kada a ruwa in yana motsawa kadan zai motsa, tsakani da Allah ba zai motsa ba. In an kai shekara nawa sai ran da haka so za shi motsa, haka shi ma dole ne in ka daure shi ba zai tafi ko ina ba. Sai ha kama kifi kuma wanda hake so ka gama abin da hake yi kuma ba zai hana ka kama kifi ba. In ka gama sai ka tako ka fito waje.
13: To ko za mu iya cewa baka jin tsoron shiga ruwa?
15: A ruwa ganinsu ne ke kaman cikin gidanmu, don gada in hau ruwa in ta yi kilomita 100 da in hau tudu daji, saboda daji ina jin tsoro ne, amma ruwa ban jin tsoro ne. Duk abinda a cikin ruwa ba abinda ma zan kawo fargaba ko tashin hankali, wanda ya zamanto ni ina jin tsoro ne babu shi ko da yaushe kuwa.
13: Iyawa ce ko gado?
15: To ai gado ne abun. bayan gado kuma an riga an tashi ciki ko da yoshi an mallaki abun kuma ba a ma kawo fargaba a ko wani abu tunda duk naman da an ruwan kana iya ma haka mashi magana ta gaskiya shi ma aljanin baya inda zai yi da kai inda ya dan ruwa ne akwai shi ma inda zaka daure shi ba zai motsa ba ba zai tafi ko ina ba
13: tarihin da ya nuna cewa an soma bikin kamun kifi na argungun ne a shekarar 1934 lokacin da ake gwamza yaki tsakanin kabawa da fulani to bayan wani dan lokaci kuma kamar yadda tarihi ya nuna sarkin musulmi na sakkwato hassan dan ma'azu ya yi tattakiya zuwa kabi a wani shiri na samar da zaman lafiya da kuma lumana kuma a wancan lokacin ne sarkin kabin argungu ya shirya bikin kamun kifi domin marhaba da bakin nasa malam nasiru dan ladi dan galadiman kokani muhammadu ɗaya daga cikin masu nadin sarki a argungu ya kuma yi mana karin bayani
16: kokani basarake na sarki a masautar kamun argungu wanda ɗaya daga cikin waɗanda ke zaɓen sarki a daga cike na sannan shi kamun kifi gaskiya an fara shi tun shekara 1934 lokacin akwai gaba ana yaki tsakanin masarauta argungu da sauran wurare to ga lokacin 1934 din nan sarkin musulmi hassan dan ma'azu Allah ya ji kanshi ya iso argungu a yan tsammanin yaki ne sai aka ceto ashe da damma na masu dan ga yaki na an kawo sai ya ce a ba yaki ya zo ya baya toshi kuricin a zauna lafiya a bar wannan yaki a kyan a zauna lafiya shi ya kawo shi sarkin kabe dai bai aminta ba da ya duba ya gani ya taho an ka zauna ya ga cewa da gaskiya yake ce to tunda ka taho su ana son a yi zaman lahiya to ya kamata mu shirya ma kamun kifi a kan amaki a baka ka ji inda abin ya fara sai aka je aka ce aka fara kamun kifi a mala a mala na aka fara kamun kifin aka kama abin ya kaci da shi da ya ji daɗi ya ga sha'a sai ce to ai kamata ya san kai gonga ba zan kai ne ko da shekara-shekara na
13: Malam Nasiru za mu iya cewa a mala ne aka fara wannan biki?
16: Ba na aka fara ba, a mala aka fara. Dan lokacin can na kasan gidan sarkin Kebbi yana nan gidan al'adu na yanzu inda ake ce ma Kanta Museum. Sannan shi gidan sarkin Kebbi yana kusa ga ko'ina kasan argun ko'ina tana kohin da an karuhi. To na wannan na wajen ayyamar na ƙaura wannan ma shigin na mala na aka fara kamun kiyan amma da baya sai aka mai da shi a matan fada.
13: To me ya yi sanadiyar canza wuri?
16: Eto matan fada kasan wuri na inda kasan irin gulabin su argungu ko ne akwai maketari iri-iri kowa da sunan shi to ita matan fada ita ma ta samu asali ga tunkahin a fara fishin din ma don matan da ke hidima gidan sarkin kabi nan suke zuwa suna ɗiban ruwa suna hidimin su ɗaya ka zuwa wurin nan shi ya asalin da aka samu wannan gulbin matan fada to kaga gulbin ya zama kamar bai da hayaniya bai da komi dan mala tana dabra ga matan fada kusa-kusa suke kasan ni to na aka fara kamun kifi inda aka kamanci da sulana yanzu dan kuma inda aka kamun kifi na amma tana nan matan da a fada fada sarki su dai ka diba ruwa wurin su dai ka hidima da wannan gulbin na matan fada ka ji inda asalin wannan su ne ya fita sai aka sami shi matan fada
13: to su wani suka fara kamun kifi
16: bai bai ka can lotun lokacin kakannin kakanni can haka an ka dan yi ma wurin yan dubaru ne da shike wurin yana da zurhi na kwarai bisa ga mala sannan duk inda adda gurabu masu kyau gulbi ya zama kifi ya zama wurin nan shi yasa sai an kamar da shi nan dan shi kayatar da yawa a samu kifi da yawa kuma ka gani ko gona da ka taho an samu kifi wurin da kyau da kyau kabawa suka fara kamun kifin nan gida to amma da ya zama abun ana yin shekara-shekara sai aka dora gayyatar mutane mutane suna tura da kasar ya wuri da kasar Borno da duk wanda dai ka alaka da ruwa har waje zuwa Niger da irin su a Benin duk suna zuwa wurin kamun kifin gaba da yanzu na kasa da kasa amma can ta sali-sali din nan kabawa na suka fara su wayanda adda ruwan na argun su sun kawar kamun kifin
13: Malam Nasiru dan ladi kenan to ba wai kawai ga kabawa ba bikin kamun kifin na argungun da biki ne mai kayatarwa Malam Umar Abubakar wa muku na ɗaya daga cikin rumbawan da basu taba ganin yadda ake gudanar da bikin kamun kifin ba musamman ma na argungun wanda yace biki ne da suke ji kuma suke gani a kafafen yaɗa labarai bikin kamun kifi ko ka taba zuwa
17: so ban samu dama ba wanda zan ce wanda za ta iya lokacin da ake yin shi ta kan dauro wani zubin ban cikin jihar Sokoto gaba daya sannan kuma lokacin da aka yi shi ina cikin jihar Sokoto kuma wasu abubuwa masu nauyi sun hana ni in zo
13: dalilin da yasa baka bayar da kima na zuwa wannan biki, duk da haka kana nuna shawa ta zuwa. Dalili
17: gaskiya abin da ya sami shauƙin zuwa wurin nan, kamar yadda nake ganin duka sauran kabilu waɗanda muke da su a Najeriya waɗanda na sani, so kowanne yana kokarin raya al'ada tai ta jaha tai ko ƙasa tai ko kuma area ne da yanki ne. To don haka ni ma kuma ina ganin bai cancanci a ce ban cikin waɗanda suke sha'awar tau al'ada ba. Gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da nake so, ina son shi kuma ina sha'awar a yi shi tare da ni in ganin ma idanu.
13: To mene yake ƙayatar da kai a wannan biki?
17: Wallahi kamar yadda ka gana gaya maka shi ne, na ɗaya al'ada ce tamu ta ƙasa Hausa, sannan kuma na biyu bata saba ma ni addini na ba a yanda nake gani, sannan na uku yana ƙara tunatar da namu yaranmu baya waɗanda suke su san cewa wannan al'ada ta mu ce ba sai sun aruta wasu ba sun kawo.
13: Umar Abubakar wa muku kenan. Bikin kamun kifi na Argungun dai suna ne kawai na kamun kifi, amma biki ne da ya kunshi abubuwa da dama na nuna al'adun gargajiya da ke kayatarwa da bikin. Musa Ubandawaki dan jarida ne da ya kwashi shekaru da dama yana halartar bikin, da ya ce bikin tamkar kandami ne a sha'ai wanka.
18: Alal hakika wannan bikin kamun kifi da ake kira Argungun Festival wanda ake shekara abu ne wanda gaskiya yake da muhimmanci kwarai da gaskiya a wannan kasa ta mu na Hausa, kai har kullun ba harshen Hausa. Saboda wuri ne abu ne wanda kan ƙara danƙon zumunci, shi kan kawo mutane kusa ga juna, sannan su kan ƙara nuna al'ada ta malam Bahaushe. Saboda abu ne wanda idan ba a yi har tara ba ka ce ba a su, to za a waye gari a ce sai dai kila in ka je kawai ana kamun kifi ba kamar san ana yi ba, ɗayan da a cikin birni ba za su sani ba. To amma yadda ake yi shi ana mai sai ana faɗa jama'a suna tahowa koyo shi ana samun sabbin abubuwa na shigowa a ciki. So abu ne wanda kaga tun da ana yi ne a ce Argungun ɗaya ne sai bangaren jihar Sokoto da tsohon jihar Sokoto Kebbi Zamfara, yau ya waye gari a ce mutumin Lagos ne a tahowa, mutumin Morocco ne a tahowa, mutumin America ne a tahowa, saboda shi na to shiga wata al'ada wadda ya jima bai taɓa ganin ta ba ko kuma wadda bai ma san yadda ake yin ta ba. So bikin kamun kifi na Argungun ya ma waye wuce bikin kamun kifi a shin kai ne, ya kai wani biki na wani na raya al'ada al'adun gargajiya. So kaga ka hima a fara suɗin nan za ka ga an yi sukowa ta jakai, an yi ta dawaki, an yi ta raƙumma haka.
13: To da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin wanda ya tattaro batutuwa da suka shafi su da kuma tarihinsa musamman a Argungun ta jihar Kebbi. A madadin waɗanda suka taimaka shi ne ya zo muku musamman ma wakilinmu daga Sokoto Faruku Yabo wanda ya yi hidima wajen tattaro mana sauti. Abdullahi Isa ke cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado, sai an ji muku.
0: Cuma da la'angai da Abdullahi Isa, yanzu bari mu je mu shakata.

0: fitar da gwani a jihohi da dama. Masana da masu sharhi da masu lura da lamura sun nuna damuwar cewa wannan dambarwa na iya rage amincewar da al'umma ke da shi ga sahihancin zaben mai zuwa.
1: Taskarmu ta siyasa ta wannan rana kenan.
2: Nigeria a cikin makonni biyu an fuskanci hawan farashin man fetur sau da dama tun daga kamfanin NNPCL da ke wakiltar gwamnati har ma da matatar man Dangote mai zaman kanta. Da farko dai an bayyana cewa farashin mai zai iya karuwa ko kuma raguwa a Nigeria ne daidai da yadda hakan ke faruwa a kasuwannin duniya. Shin ko yaya farashin wannan makamashi yake a yankunanku? Me za ku ce a game da wannan ƙari da ke faruwa haka bakatatan a gidajen man Najeriya? Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
1: Maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
3: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin da kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, masarautu da dai sauransu. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin al'adunmu na gado na wannan makon wanda ya kai magajin ta bakin masu ruwa da tsaki ko masana kenan. A batutuwan da suka shafi su da kuma tarihinsa musamman ma Argungun da jihar Kebbi. Sai ku biyo mu.
4: Sannan kuma muna ƙara ba mutane haƙuri, don Allah su yi haƙuri su jira. Masunta su yi haƙuri su yi biyayya su jira. Don Allah a yi biyayya a jira. ‘Yan kwamiti ku zagaya, duk wanda kuka gani da babban kifi a karɓo shi a kawo shi nan.
3: Tumadilla, to a cikin wannan shirin mun kai ziyara wani gari na matsinta wato Mankeri da ke karamar hukumar Wamako a jihar Sokoto, inda muka samu tattauna da Malam Abubakar Mankeri, wani ƙwararren matsinci da sana'ar ta kai shi ga tsallaka a matakin ƙasa da ƙasa. To Malam Abubakar Mankeri, menene ma'anar su?
5: To abin da asu kama kifi kuma bayan shi ka san sirrin ruwa. Wanda yake kana da asirin ruwa wanda za ka ɗaure kada ko dorini haka ya kwanta ƙasa. Kaje sai ka kama ruwa in sun hakwanta do da kaje ha kama kifi ko da yaushe kana musunci wanda yake kada dai ba zai tashi ba a ruwa tsakani da Allah in ka kai wata nawa ba zai daga ba sai dan da ka gama sha'anin ka fito a ciki to kuma ya zamanto kifi ko wani iri kuma ka iya ka kama shine zancen bayanin su
3: to lalle dai akwai mamaki hana kada motsi
5: gaskiya ne dauri ne zaka yi kuma ba zai tafi ko ina ba yanda dutsen da zaka daure haka kada a ruwa in yana motsawa kadan zai motsa tsakani da Allah ba zai motsa ba an kai shekara nawa sai ran da haka so za shi motsa haka shi ma dole ne in ka daure shi ba zai tafi ko ina ba sai haka kama kifi kuma wanda hake so ka gama abin da hake yi kuma ba zai hana haka kama kifi ba in ka gama sai ka tafi ka hito waje
3: to ko zamu iya cewa baka jin tsoron shiga ruwa
5: a ruwa ganin su nake kaman cikin gidanmu don gada in hau ruwa in ta kilomita 100 da in hau tudu daji saboda daji ina jin tsoro ne amma ruwa ban jin tsoro ne duk abin da a cikin ruwa ba abin da ma zan kawo fargaba ko tashin hankali wanda ya zamanto ni ina jin tsoro ne babu shi ko da yaushe kuwa
3: iyawa ce koko gado
5: eh to ai gado ne abun bayan gado kuma an riga an tashi ciki ko da yaushe an mallaki abun kuma ba a ma kawo fargaba a ko wani abu tun da dun naman da an ruwan kana iya ma haka ma shi magana ta gaskiya shi ma aljanin bayan da zai yi da kai inda ya dan ruwa ne akwai shi ma inda za ka daure shi ba zai motsa ba zai ta yi ko ina ba
3: tarihin da ya nuna cewa an soma bikin kamun kifi na Argungun ne a shekarar 1934 lokacin da ake gwabza yaki tsakanin Kabawa da Fulani to bayan wannan lokaci kuma kamar yadda tarihi ya nuna sarkin musulmi na Sokoto Hassan dan Ma'azu ya yi tattakiya zuwa Kebbi a wani shiri na samar da zaman lafiya da kuma lumana kuma a wancan lokacin ne sarkin Kebbin Argungun ya shirya bikin kamun kifi domin marhaba da bakin nasa Malam Nasiru Danladi dan Galadiman Kokani Muhammadu ɗaya daga cikin masu nadin sarki a Argungun ya kuma yi mana ƙarin bayani
6: Kokani basarake na sarki a masarautar Argungu wanda ɗaya daga cikin waɗanda ke zaɓen sarki a takaice kenan. Sannan shi kamun kifi gaskiya an fara shi tun shekara 1934 lokacin akwai gaba ana yaƙi tsakanin masarautar Argungu da sauran wurare. To ga lokacin 1934 ɗin nan sarkin musulmi Hassan Dan Ma'azu Allah ya ji kanshi ya iso Argungu a yan tsammanin yaƙi ne sai aka ceto a shida damma na masu don ga yaƙi na an kawo sai ya ce a ba yaƙi ya zo ya baya toshi kuricin a zauna lafiya a bar wannan yaƙi-yaƙin a zauna lafiya shi ya kawo shi. Sarkin Kabe dai bai aminta ba da ya duba ya gani ya taho an ka zauna ya ga cewa da gaskiya yake ce to tunda ka taho su ana son a yi zaman lafiya to ya kamata mu shirya ma kamun kifi akan amaki a baka. Kaji inda abun ya fara sai aka je aka ci aka fara kamun kifi amala na aka fara kamun kifin aka kama abun ya kace da shi da ya ji dadi ya ga sha sai ce to ai kamata ya san kai goga ba zan kai ne ko da shekara na.
3: Malam Nasiru, za mu iya cewa amala ne aka fara wannan biki?
6: Ba na aka fara ba, amala aka fara. Dan lokacin can na kasan gidan sarkin Kabe yana nan gidan Al-Adumens inda ake ce ma Kantar Museum. Sannan shi gidan sarkin Kabe yana kusa ga ko'ina kasan Argun ko'ina tana kohin da an karuhi. To na wannan na wajen ayyamar na ƙaura wannan ma shigin na mala na aka fara kamun kinya amma da baya sai aka mai da shi a matan fada.
3: To me yayi sanadiyar canza wuri?
6: To matan fada kasan wuri na inda kasan irin gulabin su Argun ko ne akwai maketari iri kowa da sunan shi. To ita matan fada ita ma ta samu asali ga tun kahin a fara fishin din ma don matan da ke hidima gidan sarkin Kabe na suke zuwa suna ɗiban ruwa suna hidimin su ɗai ka zuwa wurin nan shi ya asalin da aka samu wannan gulbin matan fada. To kaga gulbin ya zama kamar bai da hayaniya bai da komi don mala tana dabra ga matan fada kusa suke ka sani. To na aka fara kamun kifi inda aka kamanci da sulanan yanzu don kuma inda aka kamun kifi yanzu na matan fada nan matan da a fada sarki su ɗai ka ɗiban ruwa wurin su ɗai ka hidima da wannan gulbin na matan fada ka ji inda asalin wannan sunan ya fita sai aka same shi matan fada.
3: To su wane suka fara kamun kifi?
6: Bai bai kaya can tun lokacin kakanni can haka an kaɗan yi ma wurin yan dubaru ne da shike wurin yana da zurfi na kwarai bisa ga mala sannan duk inda adda gurabu masu kyau gulbi ya zama kifi ya zama wurin nan shi yasa sai an kamar da shi nan dan shi kayatar da yawa a samu kifi da yawa kuma ka gani ko bana da ka taho an samu kifi wurin da kyau da kyau. Kabawa suka fara kamun kifin nan gida to amma da ya zama abun ana yin shika sai aka dora gayyatar mutane suna tawa da kasar ya wuri da kasar Borno da duk wanda dai ka alaka da ruwa har waje zuwa Niger da irin su Benin duk suna zuwa wurin kamun kifin gaba da yanzu na kasa da kasa. Amma can ta sali-sali ɗin nan Kabawa na suka fara su ko yanda adda ruwan na Argun su sun fara kamun kifin.
3: Malam Nasiru Dan Ladi kenan. To ba wai kawai ga Kabawa ba, bikin kamun kifin na Argungun dai biki ne mai ƙayatarwa. Malam Umar Abubakar wa makuna ɗaya daga cikin rumbawan da ba su taɓa ganin yadda ake gudanar da bikin kamun kifin ba, musamman ma na Argungun, wanda ya ce biki ne da suke ji kuma suke gani a kafafen yaɗa labarai. Bikin kamun kifi ko ka taɓa zuwa?
7: So ban samu dama ba wanda zan ce wanda za ta iya lokacin da ake yin shi da kan ɗauro wani zubin ban cikin jihar Sokoto gaba ɗaya. Sannan kuma lokacin da aka yi shi ina cikin jihar Sokoto kuma wasu abubuwa masu nauyi sun hana ni in zo.
3: Dalilin da ya sa baka bayar da kima na zuwa wannan biki, duk da haka kana nuna shawa ta zuwa, dalili?
7: Gaskiya abin da ya sami shauƙin zuwa wurin nan kamar yadda nake ganin duka sauran ƙabilu waɗanda muke da su a Najeriya waɗanda na sani. So kowanne yana kokarin raya al'ada tai ta jiha tai ko ƙasa tai ko kuma area ne da yanki ne. To don haka ni ma kuma ina ganin bai cancanci a ce ban cikin waɗanda suke sha'awar tau al'ada ba. Gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da nake so ina son shi kuma ina sha'awar a yi shi tare da ni in ga nama idanu.
3: To mene yake ƙayatar da kai a wannan biki?
7: Wallahi kamar yadda ka gana gaya maka shi ne na ɗaya al'ada ce tamu ta ƙasa Hausa sannan kuma na biyu bata saba ma ni addini na ba a yanda nake gani sannan na uku yana ƙara tunatar da namu yaranmu baya waɗanda suke su san cewa wannan al'ada tamu ce ba sai sun aruta wasu ba sun kawo
3: Umar Abubakar wa muku kenan. Bikin kamun kifi na Argungun dai suna ne kawai na kamun kifi, amma biki ne da ya kunshi abubuwa da dama na nuna al'adun gargajiya da ke kayatarwa da bikin. Musa Ubandawaki dan jarida ne da ya kwashi shekaru da dama yana halartar bikin, da yake bikin tamkar kandami ne a sha'ai wanka.
8: Alal hakika wannan bikin kamun kifi da ake kira Argungun Fishing Festival wanda ake shekara shekara abu ne wanda gaskiya yake da muhimmanci kwarai da gaskiya a wannan kasa ta mu na Hausa, kai hakuri ne ba harshen Hausa. Saboda wuri ne abu ne wanda kan ƙara dankon zumunci, shi kan kawo mutane kusa ga juna, sannan su kan ƙara nuna al'ada ta malam Bahaushe. Saboda abu ne wanda idan ba a yi hattara ba aka ce ba a su, to za a waye gari a ce sai dai kila in ka je kawai ka ana kamun kifi, ba kamar san ana yi ba, yanda a cikin birni ba za su sani ba. To amma yanda ake yi shi ana mai sai ana faɗa jama'a suna tahowa koyo shi ana samun sabbin abubuwa na shigowa a ciki. So abu ne wanda kaga tun da ana yi ne a ce Argungu ɗaya ne sai bangaren jihar Sokoto da tsohon jihar Sokoto Kebbi Zamfara, yau ya waye gari a ce mutumin Lagos ne a tahowa, mutumin Morocco ne a tahowa, mutumin America ne a tahowa. Saboda shi na to shiga wata al'ada wadda ya jima bai taɓa ganinta ba, ko kuma wadda bai ma sani da aka yi ake yinta ba. So bikin kamun kifi na Argungu ya ma waye wuce bikin kamun kifi a shin kai ne, ya kai wani biki na wani na raya al'ada, al'adun gargajiya. To kaga ka cikin ma a fara su dinnan za ka ga an yi sukowa ta jakai, an yi ta dawaki, an yi ta raƙumma haka.
3: To da wanda muka kawo ƙarshen wannan shirin wanda ya tattaro batutuwa da suka shafi su da kuma tarihin sa musamman a Argungun ta jihar Kebbi. A madadin waɗanda suka taimaka shi ne ya zo muku musamman ma wakilinmu daga Sokoto Faruku Yabo wanda ya yi hidima wajen tattaro mana sauti, Abdullahi Isa ke cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an ji mu.
1: Cuma da la'an gaida Abdullahi Isa, yanzu bari mu je mu shakata.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 25.
1: Kamin Sale.
0: Mai sauraro barkamu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Hukumar FCC ta ce daga tsakanin watan Oktoba shekarar 2023 zuwa watan Yuni wannan shekarar ta kwato sama da naira trillion 1 daga hannun wadanda ake zargi da rashawa. Hukumomin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun ce kusan mutane 3,000 ne suka rasa rayukansu sanadiyar cutar Ebola a wannan karan. Haka nan za ku ji cewa shugabannin kasashen gabashin duniya sun fara gudanar da taro da nufin rage tasiri da ikon da kasashen yammacin duniya ke da shi. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC a Najeriya ta ce ta samu nasarar hukunta mutane 10,872 tare da kwato kudaden da yawan su ya haura naira trillion 1 tare da tarin kaddarori tsakanin watan Oktoba shekarar 2023 zuwa watan Yuni wannan shekarar. Shugaban hukumar Ola Olukayede ne ya bayyana hakan yayin wani taron manema labarai da ya gabatar a Abuja. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi na dauke da karin bayani.
2: Shugaban hukumar ya bayyana haka ne a matsayin wasu daga cikin nasarorin da EFCC ta samu karkashin jagorancinsa cikin shekaru 3 da suka gabata, inda ya karin haske kan wasu daga cikin laifukan da aka gurfanar da kuma kadarorin da hukumar ta kwato.
3: Mun kwato naira trillion 1 da biliyan 233 da sama da biliyan 1 na kudaden kasashen waje. Ministoci da tsofaffin gwamnoni na daga cikin waɗanda muka gurfanar. Halasta kudin haram kamfanonin canji marasa rijista na cikin laifukan da suka fi yawa da muka gurfanar. Kudaden da muka kwato wasu mun mayarwa masu su, wasu kuma muka mika su ga hukumomin bayar da lamuni domin amfani 'yan kasa.
2: A nasa jawabin a wurin taron kakakin shugaban kasa Bayo Onanuga ya ce,
4: shugaban kasa ya yaba kuma nima na yaba da abin da na karanta nan irin nasarorin da EFCC ta samu. Yanzu za a iya ganin tasirin EFCC domin ba kawai kuɗi take kwatowa ba, tana taka muhimmiyar rawa wajen samar da kudaden tafiyar da fannin ilimi da kuma hukumomin da ke baiwa 'yan kasa lamuni.
2: Sai dai duk da kokarin da EFCC ta ce take yi na yaki da rashawa a Najeriya, har yanzu ana ci gaba da sukar yadda take tafiyar da aikinta. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da ceto masu yi wa ƙasa hidima 15 da wasu mutane 6 da 'yan ta'adda suka sace a jihar Kogi a makon da ya gabata. Shugaban ya bayyana hakan ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, inda ya ce waɗanda aka ceton na samun kulawar likitoci kafin a sada su da iyalansu. To duk dai daga Najeriya cikin mako biyu ana fuskantar hauhawar farashin man fetur sau da dama tun daga kamfanin NNPCL da ke wakiltar gwamnati ya har ma da matatar man Dangote mai zaman kanta. Dangane da wannan lamari da ke haifar da kwangwagwaban kwambaya kan farashin man da ke jefa al'ummar kasar cikin halin kakanikaye, Dr. Dauda Muhammad Kantagura, masanin tattalin arziki a Najeriya, ya yi tsokaci.
5: Kamar yadda mutane suka wayi gari suka ga kusan a mako daya ko mako biyu ko kuma 'yan watannin da suka wuce tun daga lokacin janye man fetur, tallafin man fetur, zaka ga wani lokaci man ya hau can sama ko kuma ya sako ya dan rage a hankali ya ƙara yin sama. To irin wannan sama da ƙasa a takaice yana faruwa ne duk lokacin da ƙasa ta ce tana tsari kamar na jari hujja, wato ma'ana kasuwa ne za ta yanke hukunci kan farashi, wato ma'ana mai saye da mai sayarwa, wanda yafi bukata to shine zai biya kuɗi mai yawa. To anan kaga in ka dubi man fetur kusan shine zuciyan tattalin arzikin Najeriya, ya shafi komai, arzikin ma na ƙasar da ake samu daga man fetur ne. Haka kuma duk abubuwa na rayuwa yau da kullum duk ya shafi man fetur, zuwa abin hawa, zuwa kananan masana'antu da su masu walda da sauransu. To kaga tunda yanzu ana tsari na jari hujja, gwamnati ta cire tallafi, to dole za a fuskanci irin wannan al'amari mai yiwuwa tsananin ba zai kai haka ba.
0: Dr. Dauda Muhammad Kantagura. Gora masanin tattalin arziki a Najeriya kenan. Algeria ta sake baiwa jamhuriyar Niger jirage masu saukan ungulu guda hudu da kuma wani katafarin jirgin jigilar soji waɗanda Prime Minister jamhuriyar Niger Ali Muhammad Lamis Zain da ministan tsaro da kuma sauran manyan hafsoshin sojin ƙasar suka karba daga hannun jami'an gwamnatin Algeria a ranar Lahadin da ta gabata a birnin Yamai. Shin kowace manufa Algeria ke da ita ta ci gaba da ƙarfafa hulɗar tsaro tsakaninta da jamhuriyar Niger? A Tofik Ibrahim masanin ne game da alaƙar ƙasa da ƙasa, ga kuma abin da ya shaida mana.
6: Lalle da ƙasa Algeria da ƙasar Niger za a cewa dama ya da kanwa ce, amma yanzu an zo lokacin da ya da kanwa sai hankalinsu ya zo ya hadu ya koma waje guda. Kun san da ƙasa Algeria yanzu akwai wanga babban project na kafra na fidda man fetur, kenan kasar Niger za ta samu kuma Algeria ita ma za ta samu amfani da yawa. Kasar Algeria ta maido hankali kwarai-kwarai da ita da shugabanninta, kuma Niger ita ma da ita da shugabanninta sun maido hankali kwarai-kwarai da a yi aiki tare. Alheri ne babba da suka gano mai ya kamata su yi aiki suna tare. Ƙasar Algeria kuma wajen tsaro da take kakkamawa a Niger a samu kunga ba daidai ba ta ba da helicopter da za su yi aiki na tsaro, saboda ni na san da daga ƙasar Algeria da ƙasar Niger inda suka haɗa kai za a samu nasara cikin sayar da ta'addanci.
0: A Tofik Ibrahim kenan. Hukumomin jamhuriyar demokuraɗiyar Congo sun ce mutane sama da 6,000 ne suka kamu da cutar Ebola, sannan wasu kusan 3,000 suka rasa rayukansu sanadiyar ɓarkewar cutar da aka samu a wannan karan. A cewar alƙaluman da hukumomin lafiyar ƙasar suka fitar a jiya Litinin, mutane 2,911 ne suka mutu tun bayan ɓarkewar cutar a tsakiyar watan Mayun wannan shekarar, yayin da wasu 1,366 suka warke daga cikin mutane 6,041 da aka tabbatar da sun kamu da ita cutar. Ɗaruruwan fasinjoji ne suka makale a babban filin jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Jomo Kenyatta da ke birnin Nairobi na ƙasar Kenya, yayin da ma'aikata suka shiga wani sabon yajin aiki a ƙasar. Jirage da dama ne dai aka soke tashin su sakamakon yajin aikin ma'aikatan da jiragen sama ke yi a ƙasar, lamarin da ya tilasta wasu daga cikin fasinjojin kwana a tashar. Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. A jiya Litinin, babban birnin kasar Kazakhstan ya karbi bakoncin shugabannin kasashe 12, inda suka bude taron koli na kwanaki biyu da kungiyar haɗin kan Shanghai, taron da ya ɗauki hankalin duniya saboda yadda ake kokarin kafa wani sabon tsari na siyasa da tattalin arziki. Kuma babban manufar taron ita ce ƙarfafa alaƙar ƙasashen gabashin duniya da kuma samar da tasiri mai zaman kansa wanda zai rage tasirin ikon ƙasashen yammaci. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
7: Babban abin da ya fi ɗaukar hankali a farkon taron shine fara tattaunawa tsakanin shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaransa na China Xi Jinping, inda shugabannin waɗanda ke jagorantar ƙasashe mafiya ƙarfi a ƙungiyar suka bayyana muhimmancin haɗin gwiwa a fannoni daban-daban. Wannan tattaunawa na zuwa ne daidai lokacin da ƙasashen biyu ke fuskantar matsin lamba na diplomasiya da takunkumi daga Amurka da ƙawayenta na Turai. A yayin zaman, Mr. Putin da Xi Jinping sun jaddada buƙatar faɗaɗa alaƙar kasuwanci ta hanyar amfani da kuɗaɗen gida maimakon dalar Amurka, matakin da ke a matsayin kalubale ga tsarin kuɗaɗen duniya na yanzu. Kazalika, sun tattauna kan batutuwan da suka shafi tsaron nahiyoyi, musamman yaƙi da ta'addanci da kuma tabbatar da kwanciyar hankali a yankin tsakiyar Asiya. Gudanar da taron a Kyrgyzstan na da wata ma'ana ta daban a fagen diplomasiya, domin yankin tsakiyar Asiya ya dade yana a matsayin dandalin gogayya tsakanin manyan ƙasashen duniya. Shugabannin sauran ƙasashen da suka halarci taron dai sun bayyana fatansu na cewa wannan haɗin gwiwa zai kawo ayyukan raye ƙasa da zuba jari. Masana siyasar duniya na kallon wannan taro a matsayin wani babban mataki na karkata akalar ikon duniya daga ƙasashen yamma zuwa ƙasashen gabas.
0: A karon farko, ministan kuɗi na Rasha Anton Silinov ya bayyana a taron ministocin harkokin kuɗi da kuma gwamnonin manyan bankunan ƙasashen G20 da Amurka ta karɓi baƙunci. Wannan ne dai kasancewarsa ta farko a wurin taron tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a shekarar 2022. karfe 8:10. Taken labarin wasanni kenan ga kuma Rukaya Abubakar ta dawo
8: barka da wannan lokaci. To an gaishe ka Kabis, barkanmu da hantsi. To ka san a dazumin Zayyano kadan daga cikin nasarorin da dan wasa Messi ya samu da kasar Argentina da kuma matakin kansa na wato dan wasa kwarai da gaske to kafin ya rata yi takalman sa. A yanzu bari mu duba wasu daga cikin kalubalen da dan wasan ya fuskanta. Da kyar dai duniya ta samu damar ganin wannan lokaci mafi nasara na Messi cikin shahararriyar rigar Argentina mai launin shudi da fari a ranar Lahadi 26 ga watan Yunin 2016 a filin wasa na MetLife Stadium dake New Jersey a Amerika kenan. Messi ya karyar da zuciyar al'ummar Argentina kwana biyu katal bayan cikar sa shekaru 29 kuma jim kadan bayan ya gaza cin bugun penalty a wasan karshe na Copa America da Argentina ta sha kashi a hannun Chile ta hanyar bugun penalty. Messi ya yanke shawara cewa ya isa haka bayan ya buga Argentina wasanni 113 dan wasan ya yanke shawara jingine rigar Argentina. Wannan kuwa ta zo ne bayan matsin lamba da suka da dan wasan ke fuskanta a cikin gida cikin sa har da masu cewa Messi ba shi da kyau kamar dan wasa Diego yana bacewa cikin manyan wasanni kana kuma yana cikin dalilan rashin nasarorin kasar. Duk da haka fa a lokacin Messi ya riga ya lashe La Liga sau 8, Champions League sau 4 tare da Barcelona kuma ya lashe Ballon d'Or har sau 2. Wato har sau 2 kenan duk da kaskasa da shekaru 30. A ra'ayin mafi yawan mutane Messi ne mafi girman dan wasan Argentina dan haka yana fuskantar matsi da tattaka mai muni a duk lokacin da kasar ta sami rashin nasara. Bayan wannan kwangaba kwan baya da aka samu yan kasar karkashin jagorancin manyan masu fada a fannin wasanni cike har da Maradona sun yi gangamin maido da Messi harkokin wasanni ta hanyar amfani da taken No te veas Messi, ma'ana dai kada ka tafi Messi, kalmar da kwarai kalmar da aka ce an yi amfani da ita fiyasa da sau 20,000 cikin sa'o'i 24 a wato shafin X kenan. Bayanai sun nuna cewa hatta shugaban kasar na wancan lokaci Mauricio Macri sai da ya roki dan wasan tawaitar hu da ya sauya shawara. Macri ya shaida wa yan jarida a lokacin cewa ya gaya wa Messi cewa kada ya damu da kalaman caccakar da ake masa domin gaskiya kasar tana alfahari da shi. Kasa da kwana ɗaya bayan haka magajin garin Buenos Aires Horacio Rodriguez ya kaddamar da wani mutum-mutumi na Messi domin girmama shi sannan yayi kira ga jama'a da su nuna masa kauna. To wannan na daga cikin manyan ko kuma babban kalubalen da ya tirsasawa Messi yanke shawarar ajiye takalman sa daga bugawa Argentina amma daga baya dawo sai dai kuma nasara bata zo nan take ba. A shekarar 2018 Argentina ta sha kashi a hannun Faransa a zagaye na 16 na kofin duniya kuma mutane da dama suka dina ganin cewa Messi zai tabe ko kuma suka yanke kaunar cewa Messi zai taba lashe kofin duniya. Abin mamaki shine Messi dai bai lashe wata babbar gasar kasa da kasa tare da babbar tawagar Argentina ba sai lokacin da ya kai shekaru 34. To akwai mu da cikakken wannan labari a shafin mu na sada zumunta saboda lokaci anan zamu dakata.
0: To muna godiya Rukaiya.
9: RFI.
0: Yanzu kuma sai taskar mu ta siyasa ta wannan rana.
10: Jama'a barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran siyasar Najeriya a takaici. Tsohon gwamnan jihar Cross River Donald Duke ya buƙaci jam'iyyun hamayya da su haɗe kai su tsayar da dan takara shugaban ƙasa guda ɗaya domin kayar da jam'iyyar APC mai mulki a zaben 2027. Yayin da yake jawabi a taron hadakar jam'iyyun hamayya wanda kungiyar G100 ya shirya, Duke ya jaddada cewa ceton ƙasa dole ne ya kasance gaba da buƙatun kashin kai na kowane ɗan siyasa. Sai dai manyan 'yan takarar jam'iyyun adawa biyu Abubakar Atiku da Peter Obi ba su halarci wannan taro ba. Chief Timi Presiba wanda yana ɗaya daga cikin jigajigan da suka kafa jam'iyyar APC kuma tsohon ministan Petri ya fice a hukumance daga jam'iyyar mai mulki. A cikin wasikar murabus ɗinsa Silva ya ce jam'iyyar APC ta rasa dukkan ƙa'idoji da manufofinta na gari sannan ta gaza cimma muradan mafi yawan 'yan Najeriya. Ya yi kira ga 'yan ƙasa da su amfani da ƙuri'unsu wajen korar jam'iyya mai mulki daga kan iko a babban zaben shekarar 2027. Wannan ficewa ta Silva na zuwa ne a daidai lokacin da yake fuskantar tuhume-tuhume a gaban kotun tarayya kan zargin cin amanar ƙasa da kuma tallafawa ta'addanci. A cikin takardar ficewar tasa ya soki hukumomin tsaro da na bincike inda ya zargi hukumar EFCC da zama makamin siyasa na jam'iyya mai mulki. Kwamishinan matasa da wasanni na jihar Borno Sani Buba ya janyo cece-kuce da suka fadin kasar biyo bayan wani jawabi da ya yi a bainar jama'a a cikin wani bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta. Buba ya yi barazana cewa dukkan 'yan kasar da suka kimara wa APC baya a zaben 2027 za su sha bulala. Jami'iyyun hamayya, kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kungiyar lauyoyin Najeriya sun yi Allah wadai da waɗannan kalamai nasa. An shiga rudani bayan da hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar gwamna na jihohi 28 da za su yi takara a watan Fabrairun 2027. Bangarori daban-daban a cikin jam'iyya mai mulki da na hamayya sun riga sun tsunduma cikin sabbin fafatawar shari'a, inda suke zargin juna da yin amfani da coge wajen samun lambobin shiga shafin intanet na INEC don loda sunayen da suke so sakamakon rashin magance rikicin zabukan fitar da gwani a jihohi da dama. Masana da masu sharhi da masu lura da lamura sun nuna damuwar cewa wannan dambarwa na iya rage amincewar da al'umma ke da shi ga sahihancin zaben mai zuwa.
0: Taskar mu ta siyasa ta wannan rana kenan.
11: Najeriya a cikin makonni biyu an fuskanci hawa farashin man fetur sau da dama tun daga kamfanin NNPCL da ke wakiltar gwamnati har ma da matatar man Dangote mai zaman kanta. Da farko dai an bayyana cewa farashin mai zai iya karuwa ko kuma raguwa a Najeriya ne daidai da yadda hakan ke faruwa a kasuwannin duniya. Shin ko yaya farashin wannan makamashi yake a yankunanku? Me za ku ce a game da wannan ƙari da ke faruwa haka bakatatan a gidajen man Najeriya? Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
0: Maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
12: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Al'adunmu na Gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin da kan YouTube kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, masarautu da dai sauransu. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin Al'adunmu na Gado na wannan makon wanda ya kai magajin ta bakin masu ruwa da tsaki ko masana kenan a batutuwan da suka shafi su da kuma tarihinsa musamman ma Argungun da jihar Kebbi. Sai ku biyo mu.
13: Sannan kuma muna karaba mutane hakuri, don Allah su yi hakuri su jira. Masunta su yi hakuri su yi biyayya su jira. Don Allah a yi biyayya a jira. Yan komiti ku zagaya duk wanda kuka gani da babban kifi a karko shi a kawo shi nan. Ko da an so shi an ketaro da shi nan.
12: To madalla, to a cikin wannan shirin mun kai ziyara wani gari na matsinta wato Mankeri da ke karamar hukumar Wamako a jihar Sokoto, inda muka samu tattauna da Malam Abubakar Mankeri, wani ƙwararren matsinci da sana'ar ta kai shi ga tsallaka a matakin ƙasa da ƙasa. To Malam Abubakar Mankeri, menene ma'anar su?
14: To abinda asu kama kifi kuma bayan shi ka san sirin ruwa, wanda yake kana da asirin ruwa wanda za ka ɗaure kada ko dorini haka ya kwanta ƙasa. Kaje sai ka kama ruwa in sun hakwanta da wanda kaje ha kama kifi ko da yaushe kana musunci wanda yake kada dai ba zai tashi ba a ruwa tsakani da Allah. In ka kai wata nawa ba zai daga ba sai dan da ka gama sha'anin ka fito a ciki, to kuma ya zamanto kifi ko wani iri kuma ka iya ka kama, shine zancen bayanin su.
12: To lalle dai akwai mamaki, hana kada motsi.
14: Gaskiya ne, dauri ne zaka yi kuma ba zai tafi ko ina ba, yanda dutsen da zaka daure shi ka kada a ruwa in yana motsawa kadan zai motsa, tsakani da Allah ba zai motsa ba. In an kai shekara na wasu ran da haka so za shi motsa haka, shi ma dole ne in ka daure shi ba zai tafi ko ina ba. Sai ha kama kifi kuma wanda hake so ka gama abin da hake yi kuma ba zai hana ka kama kifi ba, in ka gama sai ka tako ka fito waje.
12: To ko za mu iya cewa baka jin tsoron shiga ruwa?
14: A ruwa ganin su nake kaman cikin gidanmu, don gada in hau ruwa in ta kilomita 100 da in hau tudu daji, saboda daji ina jin tsoro ne, amma ruwa ban jin tsoro ne. Duk abin da a cikin ruwa ba abin da ma zan kawo fargaba ko tashin hankali, wanda ya zamanto ni ina jin tsoro ne babu shi ko da yaushe kuwa.
12: Iyawa ce koko Gado?
14: To ai Gado ne abun, bayan gado kuma an riga an tashi ciki ko da yoshi an mallaki abun kuma ba a ma kawo hulgaba a ko wani abu tunda duk naman da an ruwan kana iya mahaka mashi magana ta gaskiya shi ma aljanin bayan da zai yi da kai inda ya dan ruwa ne akwai shi ma inda zaka daure shi ba zai motsa ba zai ta ko ina ba
12: tarihin da ya nuna cewa an soma bikin kamun kifi na argungun ne a shekarar 1934 lokacin da ake gwabza yaki tsakanin kabawa da fulani to bayan wani dan lokaci kuma kamar yadda tarihi ya nuna sarkin musulmi na sakkwato hassan dan mu'azu ya yi tattakiya zuwa kabi a wani shiri na samar da zaman lafiya da kuma lumana kuma a wancan lokacin ne sarkin kabin argungu ya shirya bikin kamun kifi domin marhaba da bakin nasa malam nasiru dan ladi dan galadiman kokani muhammadu ɗaya daga cikin masu nadin sarki a argungu ya kuma yi mana karin bayani
15: kokani basarake na sarki a masarautar kamun argungu wanda ɗaya daga cikin waɗanda ke zaben sarki a daga cike na sannan shi kamun kifi gaskiya an fara shi tun shekara 1934 lokacin akwai gaba ana yaki tsakanin masarauta argungu da sauran wurare to ga lokacin 1934 din nan sarkin musulmi hassan dan ma'azu Allah ya ji kanshi ya iso argungu a yan tsammanin yaki ne sai aka ce to ashe da damma na masu dan ga yaki na an kawo sai ya ce a ba yaki ya zo ya toshi kuricin a zauna lafiya a bar wannan yaki a kyan a zauna lafiya shi ya kawo shi sarkin kabi dai bai aminta ba da ya duba ya gani ya taho an ka zauna ya ga cewa da gaskiya yake ya ce to tun da ka taho su ana son a yi zaman lafiya to ya kamata mu shirya ma kamun kifi a kan amaki a baka ka ji inda abun ya fara sai aka je aka ce aka fara kamun kifi a mala na aka fara kamun kifin aka kama abun ya kaci da shi da ya ji daɗi ya ga sha sai ce to ai kamata ya san gaba ba zan kai ne ko da shekara na
12: Malam Nasiru za mu iya cewa a malami aka fara wannan biki?
15: Ba na aka fara ba, a mala aka fara. Dan lokacin can na kasan gidan sarkin Kebbi yana nan gidan al'adu na yanzu inda ake ce ma Kanta Museum. Sannan shi gidan sarkin Kebbi yana kusa ga ko'ina kasan argun ko'ina tun da kohin da an karuhe. To nan wannan nan wajen mar na ƙaura wannan ma shigin na mala na aka fara kamun kin amma da baya sai aka mai da shi a matan fada.
12: To me yayin sanadiyar canza wuri?
15: Eto matan fada kasan wuri na inda kasan irin gulabin su argungu ko ne akwai maketari iri-iri kowa da sunan shi to ita matan fada ita ma ta samu asali ga tunkahin a fara fishin din ma don matan da ke hidima gidan sarkin kabi nan suke zuwa suna ɗiban ruwa suna hidimin su ɗaya ka zuwa wurin nan shi ya asalin da aka samu wannan gulbin matan fada to kaga gulbin ya zama kamar bai da hayaniya bai da komi dan mallar tana nan dabra ga matan fada kusa suke ka sani to na aka fara kamun kifi inda aka kamanci da sulan nan dan kuma inda aka kamun kifi yanzu na matan fada nan matan da a fada sarki su dai ka diba ruwa wurin su dai ka hidima da wannan gulbin na matan fada ka ji inda asalin wannan sunan ya fita sai aka sami shi matan fada
12: to su wani suka fara kamun kifi
15: bai bai kaya can tun lokacin kakannin kakanni can haka an ka dan yi ma wurin yan dubaru ne da shike wurin yana da zurhi na kwarai bisa ga mala sannan duk inda adda gurabu masu kyau gulbiya ya zama kifi ya zama wurin nan shi yasa sai an kamar da shi nan dan shi kayatar da yawa a samu kifi da yawa kuma ka gani ko gona da ka taho an samu kifi wurin da kyau da kyau kabawa suka fara kamun kifin nan gida to amma da ya zama abun ana yin shika sai aka dora gayyatar mutane suna tawa da kasar ya wuri da kasar bandu da duk wanda dai ka alaka da ruwa har waje zuwa Niger da irin su a Benin duk suna zuwa wurin kamun kifin gaba da yanzu na kasa da kasa amma can ta sale-sale din nan kabawa na suka fara su wayanda adda ruwan na argun su sun fara kamun kifi
12: Malam Nasiru dan ladi kenan to ba wai kawai ga kabawa ba bikin kamun kifin na argungun dai biki ne mai kayatarwa Malam Umar Abubakar wa muku na ɗaya daga cikin rumbawan da basu taba ganin yadda ake gudanar da bikin kamun kifin ba musamman ma na argungu wanda yace biki ne da suke ji kuma suke gani a kafafen yaɗa labarai bikin kamun kifi ko ka taba zuwa
16: so ban samu dama ba wanda zan ce wanda za ta iya lokacin da ake yin shi ta kan dauro wani zubin ban cikin jihar Sokoto gaba daya sannan kuma lokacin da aka yi shi ina cikin jihar Sokoto kuma wasu abubuwa masu nauyi sun hana ni in zo
12: dalilin da yasa baka bayar da kima na zuwa wannan biki duk da haka kana nuna sha'awa ta zuwa dalili
16: gaskiya abin da ya sami shauƙin zuwa wurin nan kamar yadda nake ganin duka sauran kabilu waɗanda muke da su a Najeriya waɗanda na sani so kowanne yana kokarin raya al'ada tai ta jaha tai ko ƙasa tai ko kuma area ne da yanki ne to don haka ni ma kuma ina ganin bai cancanci a ce ban cikin waɗanda suke sha'awar tau al'ada ba gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da nake so ina son shi kuma ina sha'awar ayi shi tare da ni in ga nama idan na
12: to mene yake ƙayatar da kai a wannan biki
16: wallahi kamar yadda ka gana gaya maka shine na ɗaya al'ada ce tamu ta ƙasar Hausa sannan kuma na biyu bata saba ma ni addini na ba a yanda nake gani sannan na uku yana ƙara tunatar da namu yaran mu baya waɗanda suke so san cewa wannan al'ada tamu ce ba sai sun aruta wasu ba sun kawo
12: Umar Abubakar wa muku kenan bikin kamun kifi na Argungun dai suna ne kawai na kamun kifi amma biki ne da ya kunshi abubuwa da dama na nuna al'adun gargajiya da ke kayatarwa da bikin Musa Ubandawaki dan jarida ne da ya kwashi shekaru da dama yana halartar bikin da yake bikin tamkar kandami ne a sha'ai wanka
17: alal hakika wannan bikin kamun kifi da ake kira Argungun Fishing Festival wanda ake shekara abu ne wanda gaskiya yake da muhimmanci kwarai da gaske a wannan kasa ta mu na Hausa kai hakkin ne ba abin ba harshen Hausa saboda wuri ne abu ne wanda kan ƙara dankon zumunci shi kan kawo mutane kusa ga juna sannan su kan ƙara nuna al'ada ta malam Bahaushe saboda abu ne wanda idan ba a yi hattara ba aka ce ba a su to za a wai gari a ce sai dai kila in ka je kauyen ana kamun ki ba kamar san ana yi ba yanda a cikin birni ba za su tsiri ba to amma yanda ake yi shi ana mai sai ana fada jama'a suna tahowa ko yoshi ana samun sabbin abubuwa na shigowa a ciki so abu ne wanda kaga tun da ana yi ne a ce Argungun ɗaya ne sai bangaren jihar Sokoto da tsohon jihar Sokoto ke Zamfara yau ya wayi gari a ce mutumin Lagos ne a tahowa mutumin Morocco ne a tahowa mutumin America ne a tahowa saboda shi na to shiga wata al'ada wadda ya jima bai taba ganin ta ba ko kuma wadda bai ma sani da aka yi ake yin ta ba so bikin kamun kifi na Argungun ya ma wai wuce bikin kamun kifi a shin kai ne ya kai wani biki na wani na raya al'ada al'adun gargajiya to kaga ka cika himma a fara su dinna zaka ga an yi su kowa ta jakai an yi ta dawaki an yi ta raƙumma haka
12: to don da muka kawo ƙarshen wannan shirin wanda ya tattaro batutuwa da suka shafi su da kuma tarihin sa musamman a Argungun ta jihar Kebbi a madadin waɗanda suka taimaka shi ne ya zo muku musamman ma wakilinmu daga Sokoto Faruku Yabo wanda ya yi hidima wajen tattaro mana sauti Abdullahi Isa ke cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ji mu
0: Tuma da la'angai da Abdullahi Isa yanzu bari mu je mu shakata.

0: Da farko dai an bayyana cewa farashin mai zai iya karuwa ko kuma raguwa a Najeriya ne daidai da yadda hakan ke faruwa a kasuwannin duniya. Shin ko yaya farashin wannan makamashi yake a yankunan ku? Me za ku ce a game da wannan ƙari da ke faruwa haka bakatatan a gidajen man Najeriya? Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
1: Maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
2: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin da kan yudubi kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, masarautu da dai sauransu. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin al'adunmu na gado na wannan makon wanda ya kai mu ga jin ta bakin masu ruwa da tsaki ko masana kenan a batutuwan da suka shafi su da kuma tarihinsa, musamman ma Argungun da jihar Kebbi. Sai ku biyo mu.
3: Sannan kuma muna karaba mutane hakuri, don Allah su yi hakuri su jira. Masunta su yi hakuri su yi biyayya su jira. Don Allah a yi biyayya a jira. Yan kwamiti ku zagaya duk wanda kuka gani da babban kifi a karɓo shi a kawo shi nan. Ko da an so shi an ƙetaro da shi nan.
2: To madalla, to a cikin wannan shirin mun kai ziyara wani gari na matsinta, wato Mankeri, da ke karamar hukumar Wamako a jihar Sokoto, inda muka samu tattauna da Malam Abubakar Mankeri, wani ƙwararren matsinci da sana'ar ta kai shi ga tsallaka a matakin ƙasa da ƙasa. To Malam Abubakar Mankeri, menene ma'anar su?
4: To abin da asu kama kifi kuma bayan shi ka san sirrin ruwa, wanda yake kana da asirin ruwa wanda zaka daure kada ko dorini haka ya kwanta ƙasa. Kaje sai ka kama ruwa in sun hakwanta do da kaje ha kama kifi, ko da yaushe kana masunci wanda yake kada dai ba zai tashi ba a ruwa tsakani da Allah. In ka kai wata nawa ba zai daga ba, sai dan da ka gama sha'anin ka fito a ciki, to kuma ya zamanto kifi ko wani iri kuma ka iya ka kama. Shine zancen bayanin su.
2: To lalle dai akwai mamaki, hana kada motsi.
4: Gaskiya ne. Dauri ne zaka yi kuma ba zai tafi ko ina ba, yanda dutsen da zaka daure haka kada a ruwa, in yana motsawa kadan zai motsa, tsakani da Allah ba zai motsa ba. In an kai shekara nawa sai ran da haka so zashi motsa, haka shi ma dole ne in ka daure shi ba zai tafi ko ina ba. Sai ha kama kifi kuma wanda hake so, ka gama abin da hake yi kuma ba zai hana ka kama kifi ba. In ka gama sai ka tako ka fito waje.
2: To ko zamu iya cewa baka jin tsoron shiga ruwa?
4: A ruwa ganin su nake kaman cikin gidanmu, don gada in hau ruwa in ta yi kilomita 100 da in hau tudu daji, saboda daji ina jin tsoro ne, amma ruwa ban jin tsoro ne. Duk abin da a cikin ruwa ba abin da ma zan kawo fargaba ko tashin hankali, wanda ya zamanto ni ina jin tsoro ne babu shi ko da yaushe kuwa.
2: Iyawa ce koko gado?
4: To ai gado ne abun. Bayan gado kuma an riga an tashi ciki ko da yaushe an mallaki abun. Kuma ba a ma kawo fargaba a kowane abu, tunda duk naman da an ruwan kana iya ma haka ma shi. Magana ta gaskiya, shi ma aljanin ba yanda zai yi da kai, inda ya dan ruwa ne akwai, shi ma yanda za ka daure shi ba zai motsa ba, ba zai tafi ko ina ba.
2: Tarihin da ya nuna cewa an soma bikin kamun kifi na Argungun ne a shekarar 1934, lokacin da ake gwamza yaƙi tsakanin Kabawa da Fulani. To bayan wani ɗan lokaci kuma kamar yadda tarihi ya nuna, sarkin musulmi na Sokoto Hassan Dan Ma'azu ya yi tattakiya zuwa Kebbi a wani shiri na samar da zaman lafiya da kuma lumana. Kuma a wancan lokacin ne sarkin Kebbin Argungun ya shirya bikin kamun kifi domin marhaba da bakin nasa. Malam Nasiru Danladi dan Galadiman Kokani Muhammadu, ɗaya daga cikin masu nadin sarki a Argungun, ya kuma yi mana ƙarin bayani.
5: Kokani basarake na sarki a masarautar Kebbin Argungun, wanda ɗaya daga cikin waɗanda ke zaɓen sarki a takaice kenan. Sannan shi kamun kifi gaskiya an fara shi tun shekara 1934, lokacin akwai gaba ana yaƙi tsakanin masarautar Argungu da sauran wurare. To ga lokacin 1934 din nan, sarkin musulmi Hassan Dan Ma'azu, Allah ya ji ƙanshi, ya iso Argungu, an yi tsammanin yaƙi ne, sai aka ce to ashe da damma na masu dan ga yaki na an kawo, sai ya ce a ba yaki ya zo yi ba ya toshi kuricin a zauna lafiya. A bar wannan yaki yaki a zauna lafiya shi ya kawo shi. Sarkin Kebbi dai bai aminta ba. Da ya duba ya gani ya taho an ka zauna ya ga cewa da gaskiya yake ya ce to tun da ka taho su ana son a yi zaman lafiya. To ya kamata mu shirya ma kamun kifi a kan amaki a baka. Ka ji inda abin ya fara. Sai aka je aka ce aka fara kamun kifi a mala. A mala na aka fara kamun kifin. Aka kama abin ya kaci da shi da ya ji daɗi ya ga sha'a sai ce to ai kamata ya san kai ga ba zan kai ne ko da shekara-shekara na.
2: Malam Nasiru, za mu iya cewa a mala ne aka fara wannan biki?
5: Ba na aka fara ba, a mala aka fara. Dan lokacin can na kasan gidan Sarkin Kebbi yana nan gidan al'adu na yanzu inda ake ce ma Kanta Museum. Sannan shi gidan Sarkin Kebbi yana kusa ga ko ina kasan Argun ko ina tana kohin da an karuhe. To na wannan na wajen ayyamar na ƙaura wannan ma shigin na mala na aka fara kamun kiyan amma da baya sai aka mai da shi a matan fada.
2: To me yayi sanadiyar canza wuri?
5: To matan fada ka san wuri na inda ka san irin gulabin su Argun ko ne akwai maketari iri-iri kowa da sunan shi. To ita matan fada ita ma ta samu asali ga tunkahin a fara fishin din ma. Duk matan da ke hidima gidan Sarkin Kebbi nan suke zuwa suna ɗiban ruwa suna hidimin su ɗaya ka zuwa wurin nan. Shi ya asalin da aka samu wannan gulbin matan fada. To kaga gulbin ya zama kamar bai da hayaniya bai da komi. Dan mallan tana nan dabra ga matan fada kusa-kusa suke ka sani. To na aka fara kamun kifi inda aka kamanci da sunan nan. Dan kuma inda aka kamun kifi yanzu na matan fada nan matan da aka fara fadar sarki su ɗaya ka ɗiban ruwa wurin nan su ɗaya ka hidima da wannan gulbin na matan fada ka ji inda asalin wannan su ne ya fita. Sai aka same shi matan fada.
2: To su wane suka fara kamun kifi?
5: Buri bai kaya can tun lokacin kakannin kakanni can aka kai an ka dan yi ma wurin yan dubaru ne. Da shike wurin yana da zurfi na kwarai bisa ga mala. Sannan duk inda adda gurabu masu kyau gulbiya ya zama kifi ya zama wurin nan. Shi ya sa sai an ka mai da shi nan dan shi kayatar da yawa a samu kifi da yawa kuma ka gani ko gwanar da ka taho an samu kifi wurin da kyau da kyau. Kabawa suka fara kamun kifin nan gida. To amma da ya zama abun ana yin shika-shika sai aka ɗora gayyatar mutane. Mutane suna tawa da ƙasar ya wuri da ƙasar Gwandu da duk wanda zai ka alaƙa da ruwa. Har waje zuwa Niger da irin su a Benin duk suna zuwa wurin kamun kifin gaba ɗaya yanzu na ƙasa da ƙasa. Amma can ta sale-sale ɗin nan Kabawa na suka fara su waɗanda adda ruwan na Argun su sun fara kamun kifi.
2: Malam Nasiru ɗan ladi kenan. To ba wai kawai ga Kabawa ba, bikin kamun kifin na Argungun dai biki ne mai ƙayatarwa. Malam Umar Abubakar wa makuna ɗaya daga cikin lumbawan da ba su taɓa ganin yadda ake gudanar da bikin kamun kifin ba. Musamman ma na Argungun wanda ya ce biki ne da suke ji kuma suke gani a kafafen yaɗa labarai. Bikin kamun kifi ko ka taɓa zuwa?
6: So ban samu dama ba wanda zan ce wanda za ta iya lokacin da ake yin shi ta kan ɗauro wani zubin ban cikin jihar Sokoto gaba ɗaya. Sannan kuma lokacin da aka yi shi ina cikin jihar Sokoto kuma wasu abubuwa masu nauyi sun hana ni in zo.
2: Dalilin da yasa baka bayar da kima na zuwa wannan biki duk da haka kana nuna sha'awa ta zuwa dalili?
6: Gaskiya abin da ya sami shauƙin zuwa wurin nan kamar yadda nake ganin duka sauran ƙabilu waɗanda muke da su a Najeriya waɗanda na sani. So kowanne yana kokarin raya al'ada tai ta jiha tai ko ƙasa tai ko kuma area ne da yanki ne. To don haka ni ma kuma ina ganin bai cancanci a ce ban cikin waɗanda suke sha'awar tau al'ada ba. Gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da nake so ina son shi kuma ina sha'awar a yi shi tare da ni in ganin ma'idan nuna.
2: To mene yake ƙayatar da kai a wannan biki?
6: Wallahi kamar yadda ka gana gaya maka shi ne na ɗaya al'ada ce tamu ta ƙasa Hausa. Sannan kuma na biyu bata saba ma ni addini na ba a yanda nake gani. Sannan na uku yana ƙara tunatar da namu yaran mu baya waɗanda suke su san cewa wannan al'ada ta mu ce ba sai sun aro ta wasu ba sun kawo.
2: Umar Abubakar wa muku kenan. Bikin kamun kifi na Argungun dai suna ne kawai na kamun kifi amma biki ne da ya kunshi abubuwa da dama na nuna al'adun gargajiya da ke ƙayatarwa da bikin. Musa Ubandawaki ɗan jarida ne da ya kwashe shekaru da dama yana halartar bikin da ya ce bikin tamkar kandami ne a sha ayi wanka.
7: Alal hakika wannan bikin kamun kifi da ake kira Argun Fishing Festival wanda ake shekara-shekara abu ne wanda gaskiya yake da muhimmanci kwarai da gaskiya a wannan ƙasa ta mu na Hausa kai hakuri ne ba a harshen Hausa. ta saboda wuri ne abu ne wanda kan ƙara dankon zumunci shi kan kawo mutane kusa ga juna sannan su kan ƙara nuna al'ada ta malam Bahaushe saboda abu ne wanda idan ba a yi ya hattara ba a ce ba a su to za a waye gari a ce sai dai kila in ka je kawai kan ana kamun ki ba kamar san ana yi ba yanda a cikin birni ba za su tsiri ba to amma yanda ake yi shi ana mai sai ana fada jama'a suna tahowa ko yoshi ana samun sabbin abubuwa na shigowa a ciki so abu ne wanda kaga tun da ana yi ne a ce arhun gudai ne sai bangaren jihar Sokoto da tsohon jihar Sokoto Kebbi Zamfara yau ya waye gari a ce mutumin Lagos ne a tahowa mutumin Morocco ne a tahowa mutumin America ne a tahowa saboda shi na to shiga wata al'ada wanda ya jima bai taba ganin ta ba ko kuma wanda bai ma sani da aka yi ake yin ta ba so bikin kamun kifi na Argungu ya ma waye wuce bikin kamun kifi a shin kai ne ya kai wani biki na wani na raya al'ada al'adun gargajiya so kaga ka cika hima a fara su din nan za ka ga an yi sukowa ta jakai an yi ta dawaki an yi ta raƙumma haka
2: to don da muka kawo ƙarshen wannan shirin wanda ya tattaro batutuwa da suka shafi su da kuma tarihin sa musamman a Argungun ta jihar Kebbi a madadin waɗanda suka taimaka shine ya zo muku musamman ma wakilin mu daga Sokoto Faruku Yabo wanda ya yi hidima wajen tattaro mana sauti Abdullahi Isa ke cewa mu ci gaba da rike al'adun mu na gado sai an jimu
1: tun adala an gaida Abdullahi Isa yanzu bari mu je mu shakata.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 25.
1: Kamin Sale.
0: Mai sauraro barkamu da hantsi da fatan mu waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Hukumar FCC ta ce daga tsakanin watan Oktoba shekarar 2023 zuwa watan Yuni wannan shekarar ta kwato sama da naira trillion 1 daga hannun wadanda ake zargi da rashawa. Hukumomin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun ce kusan mutane 3000 ne suka rasa rayukansu sanadiyar cutar Ebola a wannan karan. Haka nan za ku ji cewa shugabannin kasashen gabashin duniya sun fara gudanar da taro da nufin rage tasiri da ikon da kasashen yammacin duniya ke da shi. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC a Najeriya ta ce ta samu nasarar hukunta mutane 10,872 tare da kwato kudaden da yawan su ya haura naira trillion 1 tare da tarin kaddarori tsakanin watan Oktoba shekarar 2023 zuwa watan Yuni wannan shekarar. Shugaban hukumar Ola Olukayede ne ya bayyana hakan yayin wani taron manema labarai da ya gabatar a Abuja. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi na dauke da karin bayani.
2: Shugaban hukumar ya bayyana haka ne a matsayin wasu daga cikin nasarorin da EFCC ta samu karkashin jagorancin sa cikin shekaru 3 da suka gabata, inda ya karin haske kan wasu daga cikin laifukan da aka gurfanar da kuma kadarorin da hukumar ta kwato.
3: We have done 1 trillion.
4: Mun kwato naira trillion 1 da biliyan 233 da sama da biliyan 1 na kudaden kasashen waje. Ministoci da tsofaffin gwamnoni na daga cikin waɗanda muka gurfanar. Halasta kudin haram kamfanonin canji marasa rijista na cikin laifukan da suka fi yawa da muka gurfanar. Kudaden da muka kwato wasu mun mayarwa masu su, wasu kuma muka mika su ga hukumomin bayar da lamuni domin amfani yan kasa.
2: A nasa jawabin a wurin taron kakakin shugaban kasa Bayo Onanuga ya ce,
5: shugaban kasa ya yaba kuma ni ma na yaba da abin da na karanta nan irin nasarorin da EFCC ta samu. Yanzu za a iya ganin tasirin EFCC domin ba kawai kudi take kwatowa ba, tana taka muhimmiyar rawa wajen samar da kudaden tafiyar da fannin ilimi da kuma hukumomin da ke baiwa ƴan ƙasa lamuni.
2: Sai dai duk da kokarin da EFCC ta ce take yi na yaki da rashawa a Najeriya, har yanzu ana ci gaba da sukar yadda take tafiyar da aikinta. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da ceto masu yi wa ƙasa hidima 15 da wasu mutane 6 da 'yan ta'adda suka sace a jihar Kogi a makon da ya gabata. Shugaban ya bayyana hakan ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, inda ya ce waɗanda aka ceton na samun kulawar likitoci kafin a sada su da iyalansu. To duk dai daga Najeriya cikin mako biyu ana fuskantar hauhawar farashin man fetur sau da dama tun daga kamfanin NNPCL da ke wakiltar gwamnati ya har ma da matatar man Dangote mai zaman kanta. Dangane da wannan lamari da ke haifar da kongoban kombaya kan farashin man da ke jefa al'ummar kasar cikin halin kakanin kaye, Dr. Dauda Muhammad Kantagura, masanin tattalin arziki a Najeriya, ya yi tsokaci.
6: Kamar yadda mutane suka wayi gari suka ga kusan a mako daya ko mako biyu ko kuma 'yan watannin da suka wuce tun daga lokacin janye man fetur a talafin man fetur, zaka ga wani lokaci man ya hau can sama ko kuma ya sako ya dan rage a hankali ya ƙara yin sama. To irin wannan sama da ƙasa a takaice yana faruwa ne duk lokacin da ƙasa ta ce tana tsari kamar na jari hujja, wato ma'ana kasuwa ne za ta yanke hukunci kan farashi, wato ma'ana mai saye da mai sayarwa, wanda yafi bukata to shine zai biya kudi mai yawa. To anan kaga in ka dubi man fetur kusan shine zuciyan tattalin arzikin Najeriya, ya shafi komai, arzikin ma na kasan da ake samu daga man fetur ne, haka kuma duk abubuwa na rayuwa yau da kullun duk ya shafi man fetur, zuwa abin hawa, zuwa kananan masana'antu da su masu walda da sauransu. To kaga tunda yanzu ana tsari na jari hujja, gwamnati ta cire tallafi, to dole za a fuskanci irin wannan al'amari mai yiwuwa tsananin ba zai kai haka ba.
0: Dr. Dauda Muhammad Kanto Gora masanin tattalin arziki a Najeriya kenan. Algeria ta sake baiwa jamhuriyar Niger jirage masu saukan ungulu guda hudu da kuma wani katafarin jirgin jigilar soji waɗanda Prime Minister jamhuriyar Niger Ali Muhammad Lamis Zain da ministan tsaro da kuma sauran manyan hafsoshin sojin ƙasar suka karɓa daga hannun jami'an gwamnatin Algeria a ranar Lahadin da ta gabata a birnin Yamai. Shin kowace manufa Algeria ke da ita ta ci gaba da ƙarfafa hulɗar tsaro tsakaninta da jamhuriyar Niger? A Tofik Ibrahim masanin ne game da alaƙar ƙasa da ƙasa, ga kuma abin da ya shaida mana.
7: Lalle da ƙasa Algeria da ƙasar Niger za a cewa dama ya da kanwa ce, amma yanzu an zo lokacin da ya da kanwa sai hankalinsu ya zo ya hadu ya koma waje fitan. Kun san da ƙasa Algeria yanzu akwai wanga babban project na kafra na fidda man fetur, kenan kasar Niger za ta samu kuma Algeria ita ma za ta samu amfani da yawa. Kasar Algeria ta maido hankali kwarai-kwarai da ita da shugabanninta, kuma Niger ita ma da ita da shugabanninta sun maido hankali kwarai-kwarai da a yi aiki tare. Alheri ne babba da suka gano mai ya kamata su yi aiki suna tare. Kasar Algeria kuma wajen tsaro da take kakkamawa a Niger a samu kunga ba daidai ba ta ba da helicopter da za su yi aiki na tsaro, saboda ni na san da daga kasar Algeria da kasar Niger inda suka haɗa kai za a samu nasara cikin sayar da ta'addanci.
0: A Tofik Ibrahim kenan. Hukumomin jamhuriyar demokuraɗiyar Congo sun ce mutane sama da 6,000 ne suka kamu da cutar Ebola, sannan wasu kusan 3,000 suka rasa rayukansu sanadiyar ɓarkewar cutar da aka samu a wannan karan. A cewar alƙaluman da hukumomin lafiyar ƙasar suka fitar a jiya Litinin, mutane 2,911 ne suka mutu tun bayan ɓarkewar cuta a tsakiyar watan Mayun wannan shekarar, yayin da wasu 1,366 suka warke daga cikin mutane 6,041 da aka tabbatar da sun kamu da ita cutar. Ɗaruruwan fasinjoji ne suka makale a babban filin jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Jomo Kenyatta da ke birnin Nairobi na ƙasar Kenya, yayin da ma'aikata suka shiga wani sabon yajin aiki a ƙasar. Jirage da dama ne dai aka soke tashin su sakamakon yajin aikin ma'aikatan da jiragen sama ke yi a ƙasar, lamarin da ya tilasta wasu daga cikin fasinjojin kwana a tashar. Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. A jiya Litinin, babban birnin kasar Kazakhstan ya karbi bakoncin shugabannin kasashe 12, inda suka bude taron koli na kwanaki biyu da kungiyar haɗin kan Shanghai, taron da ya ɗauki hankalin duniya saboda yadda ake kokarin kafa wani sabon tsari na siyasa da tattalin arziki. Kuma babban manufar taron ita ce ƙarfafa alaƙar ƙasashen gabashin duniya da kuma samar da tasiri mai zaman kansa wanda zai rage tasirin ikon ƙasashen yammaci. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
8: Babban abin da ya fi ɗaukar hankali a farkon taron shine fara tattaunawa tsakanin shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaransa na China Xi Jinping, inda shugabannin waɗanda ke jagorantar ƙasashe mafiya ƙarfi a ƙungiyar suka bayyana muhimmancin haɗin gwiwa a fannoni daban-daban. Wannan tattaunawa na zuwa ne daidai lokacin da ƙasashen biyu ke fuskantar matsin lamba na diplomasiya da takunkumi daga Amurka da ƙawayenta na Turai. A yayin zaman, Mr. Putin da Xi Jinping sun jaddada buƙatar faɗaɗa alaƙar kasuwanci ta hanyar amfani da kuɗaɗen gida maimakon dalar Amurka, matakin da ke a matsayin ƙalubale ga tsarin kuɗaɗen duniya na yanzu. Kazalika sun tattauna kan batutuwan da suka shafi tsaron nahiyoyi, musamman yaƙi da ta'addanci da kuma tabbatar da kwanciyar hankali a yankin tsakiyar Asiya. Gudanar da taron a Kyrgyzstan na da wata ma'ana ta daban a fagen diplomasiya, domin yankin tsakiyar Asiya ya daɗe yana a matsayin dandalin gogayya tsakanin manyan ƙasashen duniya. Shugabannin sauran ƙasashen da suka halarci taron dai sun bayyana fatansu na cewa wannan haɗin gwiwa zai kawo ayyukan raya ƙasa da zuba jari. Masana siyasar duniya na kallon wannan taro a matsayin wani babban mataki na karkata akalar ikon duniya daga ƙasashen yamma zuwa ƙasashen gabas.
0: A karon farko, ministan kuɗi na Rasha Anton Silinov ya bayyana a taron ministocin harkokin kuɗi da kuma gwamnonin manyan bankunan ƙasashen G20 da Amurka ta karɓi baƙunci. Wannan ne dai kasancewarsa ta farko a wurin taron tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a shekarar 2022. karfe 8:10. Take labarin wasanni kenan ga kuma Rukaya Abubakar ta dawo
9: barka da wannan lokaci. To an gaishe ka Kabis barkanmu da hantsi. To ka san a dazumin Zayyano kadan daga cikin nasarorin da dan wasa Messi ya samu da kasar Argentina da kuma matakin kansa na wato dan wasa kwarai da gaske to kafin ya rata yi takalman sa. A yanzu bari mu duba wasu daga cikin kalubalen da dan wasan ya fuskanta. Da kyar dai duniya ta samu damar ganin wannan lokaci mafi nasara na Messi cikin shahararriyar rigar Argentina mai launin shudi da fari a ranar Lahadi 26 ga watan Yunin 2016 a filin wasa na MetLife Stadium dake New Jersey a Amerika kenan. Messi ya karyar da zuciyar al'ummar Argentina kwana biyu katal bayan cikar sa shekaru 29 kuma jim kadan bayan ya gaza cin bugun penalty a wasan karshe na Copa America da Argentina ta sha kashi a hannun Chile ta hanyar bugun penalty. Messi ya yanke shawarar cewa ya isa haka bayan ya buga Argentina wasanni 113 dan wasan ya yanke shawarar jingine rigar Argentina. Wannan kuwa ta zo ne bayan matsin lamba da suka da dan wasan ke fuskanta a cikin gida cikin sa har da masu cewa Messi ba shi da kyau kamar dan wasa Diego yana bacewa cikin manyan wasanni kana kuma yana cikin dalilan rashin nasarorin kasar. Duk da haka fa a lokacin Messi ya riga ya lashe La Liga sau 8, Champions League sau 4 tare da Barcelona kuma ya lashe Ballon d'Or har sau 2 wato har sau 5 kenan duk da kaskasa da shekaru 30. A ra'ayin mafi yawan mutane Messi ne mafi girman dan wasan Argentina don haka yana fuskantar matsi da tattaka mai muni a duk lokacin da kasar ta sami rashin nasara. Bayan wannan kwangabakon baya da aka samu yan kasar karkashin jagorancin manyan masu fada a fannin wasanni ciki har da Maradona sun yi gangamin maido da Messi harkokin wasanni ta hanyar amfani da taken No te vayas Messi, ma'ana dai kada ka tafi Messi, kalmar da kwarai kalmar da aka ce an yi amfani da ikiya fiyasa da sau 20,000 cikin sa'o'i 24 a wato shafin X kenan. Bayanai sun nuna cewa hatta shugaban kasar na wancan lokaci Mauricio Macri sai da ya roki dan wasan tawaitar hu da ya sauya shawara. Macri ya shaida wa yan jarida a lokacin cewa ya gaya wa Messi cewa kada ya damu da kalaman caccakar da ake yi masa domin gaskiya kasar tana alfahari da shi. Kasa da kwana ɗaya bayan haka magajin garin Buenos Aires Horacio Rodriguez ya kaddamar da wani mutum-mutumi na Messi domin girmama shi sannan yayi kira ga jama'a da su nuna masa kauna. To wannan na daga cikin manyan ko kuma babban kalubalen da ya tirsasawa Messi yanke shawarar ajiye takalman sa daga bugawa Argentina amma daga baya dawo sai dai kuma nasara bata zo nan take ba. A shekarar 2018 Argentina ta sha kashi a hannun Faransa a zagaye na 16 na kofin duniya kuma mutane da dama suka dina ganin cewa Messi zai tabe ko kuma suka yanke kaunar cewa Messi zai taba lashe kofin duniya. Abin mamaki shine Messi dai bai lashe wata babbar gasar kasa da kasa tare da babbar tawagar Argentina ba sai lokacin da ya kai shekaru 34. To akwai mu da cikakken wannan labari a shafin mu na sada zumunta saboda lokaci anan zamu dakata.
0: To muna godiya Rukaiya.
10: RFI.
0: Yanzu kuma sai taskar mu ta siyasa ta wannan rana.
11: To jama'a barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran siyasar Najeriya a takaice. Tsohon gwamnan jihar Cross River Donald Duke ya buƙaci jam'iyyun hamayya da su haɗe kai su tsayar da dan takara shugaban ƙasa guda ɗaya domin kayar da jam'iyyar APC mai mulki a zaben 2027. Yayin da yake jawabi a taron hadakar jam'iyyun hamayya wanda kungiyar G100 ya shirya, Duke ya jaddada cewa ceton ƙasa dole ne ya kasance gaba da buƙatun kashin kai na kowane ɗan siyasa. Sai dai manyan 'yan takarar jam'iyyun adawa biyu Abubakar Atiku da Peter Obi ba su halarci wannan taro ba. Chief Timi Presilva wanda yana ɗaya daga cikin jigajigan da suka kafa jam'iyyar APC kuma tsohon ministan Petri ya fice a hukumance daga jam'iyyar mai mulki. A cikin wasikar murabus ɗinsa Silva ya ce jam'iyyar APC ta rasa dukkan ƙa'idoji da manufofinta na gari sannan ta kasa cimma muradan mafi yawan 'yan Najeriya. Ya yi kira ga 'yan ƙasa da su yi amfani da ƙuri'unsu wajen korar jam'iyya mai mulki daga kan iko a babban zaben shekarar 2027. Wannan ficewa ta Silva na zuwa ne a daidai lokacin da yake fuskantar tuhume-tuhume a gaban kotun tarayya kan zargin cin amanar ƙasa da kuma tallafawa ta'addanci. A cikin takardar ficewar tasa ya soki hukumomin tsaro da na bincike inda ya zargi hukumar EFCC da zama makamin siyasa na jam'iyyar mai mulki. Kwamishinan matasa da wasanni na jihar Borno sai na buba ya janyo cece kuce da suka fadin kasar biyo bayan wani jawabi da yayi a bainar jama'a a cikin wani bidiyo da ya karade shafukan sada zumunta. Buba yayi barazana cewa dukkan ƴan kasar da suka kimara wa APC baya a zaben 2027 za su sha bulala. Jami'iyyun hamayya, kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kungiyar lauyoyin Najeriya sun yi Allah wadai da waɗannan kalamai nasa. An shiga rudani bayan da hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta fitar da jerin sunayen ƴan takarar gwamna na jihohi 28 da za su yi takara a watan Fabrairun 2027. Bangarori daban-daban a cikin jam'iyya mai mulki da na hamayya sun riga sun tsunduma cikin sabbin fafatawar shari'a, inda suke zargin juna da yin amfani da coge wajen samun lambobin shiga shafin internet na INEC don loda sunayen da suke so sakamakon rashin magance rikicin zabukan fitar da gwani a jihohi da dama. Masana da masu sharhi da masu lura da lamura sun nuna damuwar cewa wannan dambarwa na iya rage amincewar da al'umma ke da shi ga sahihancin zaben mai zuwa.
0: Taskar mu ta siyasa ta wannan rana kenan.
12: Najeriya a cikin makonni biyu an fuskanci hawan farashin man fetur sau da dama tun daga kamfanin NNPCL da ke wakiltar gwamnati har ma da matatar man Dangote mai zaman kanta. Da farko dai an bayyana cewa farashin mai zai iya karuwa ko kuma raguwa a Najeriya ne daidai da yadda hakan ke faruwa a kasuwannin duniya. Shin ko yaya farashin wannan makamashi yake a yankunan ku? Me za ku ce a game da wannan ƙari da ke faruwa haka bakatatan a gidajen man Najeriya? Muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
0: Maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
13: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Al'adunmu na Gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin da kan YouTube kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, masarautu da dai sauransu. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin Al'adunmu na Gado na wannan makon wanda ya kai magajin ta bakin masu ruwa da tsaki ko masana kenan a batutuwan da suka shafi su da kuma tarihin sa musamman ma Argungun da jihar Kebbi. Sai ku biyo mu.
14: Sannan kuma muna karaba mutane hakuri, don Allah su yi hakuri su jira. Masunta su yi hakuri su yi biyayya su jira. Don Allah a yi biyayya a jira. Yan komiti ku zagaya duk wanda kuka gani da babban kifi a karbo shi a kawo shi nan. Ko da an so shi an ketaro da shi nan.
13: To madalla, to a cikin wannan shirin mun kai ziyara wani gari na matsinta wato Mankeri dake karamar hukumar Wamako a jihar Sokoto, inda muka samu tattauna da Malam Abubakar Mankeri, wani ƙwararren matsinci da sana'ar ta kai shi ga tsallaka a matakin ƙasa da ƙasa. To Malam Abubakar Mankeri, menene ma'anar su?
15: To abinda asu kama kifi kuma bayan shi ka san sirrin ruwa, wanda yake kana da asirin ruwa wanda zaka daure kada ko dorini haka ya kwanta ƙasa. Kaje sai ka kama ruwa in sun hakunta da wanda kaje ha kama kifi ko da yaushe kana musunci wanda yake kada da ba zai tashi ba a ruwa tsakani da Allah. In ka kai wata nawa ba zai daga ba sai dan da ka gama sha'anin ka fito a ciki, to kuma ya zamanto kifi ko wani iri kuma ka iya ka kama, shine zancen bayanin su.
13: To lalle dai akwai mamaki, hana kada motsi.
15: Gaskiya ne, dauri ne zaka yi kuma ba zai tafi ko ina ba, yanda dutsen da zaka daure shi ka kada a ruwa in yana motsawa kadan zai motsa, tsakani da Allah ba zai motsa ba. In an kai shekara na wasu ran da haka so za shi motsa haka, shi ma dole ne in ka daure shi ba zai tafi ko ina ba. Sai haka ma kifi kuma wanda hake so ka gama abin da hake yi kuma ba zai hana haka ma kifi ba, in ka gama sai ka tako ka fito waje.
13: To ko za mu iya cewa baka jin tsoron shiga ruwa?
15: A ruwa gansu nake kaman cikin gidanmu, don gada in hau ruwa in ta kilomita 100 da in hau tudu daji, saboda daji ina jin tsoro ne, amma ruwa ban jin tsoro ne. Duk abin da a cikin ruwa ba abin da ma zan kawo fargaba ko tashin hankali, wanda ya zamanto ni ina jin tsoro ne babu shi ko da yaushe kuwa.
13: Iyawa ce koko gado?
15: To ai gado ne abun, bayan gado kuma an riga an tashi ciki ko da yoshi an mallaki abun kuma ba a ma kawo hargaba a ko wani abu tunda duk naman da an ruwan kana iya ma haka mashi magana ta gaskiya shi ma aljanin bayan da zai yi da kai inda ya dan ruwa ne akwai shi ma inda zaka daure shi ba zai motsa ba ba zai tafi ko ina ba
13: tarihin da ya nuna cewa an soma bikin kamun kifi na argungun ne a shekarar 1934 lokacin da ake gwamza yaki tsakanin kabawa da fulani to bayan wani dan lokaci kuma kamar yadda tarihi ya nuna sarkin musulmi na sakkwato hassan dan ma'azu ya yi tattakiya zuwa kabi a wani shiri na samar da zaman lafiya da kuma lumana kuma a wancan lokacin ne sarkin kabin argungun ya shirya bikin kamun kifi domin marhaba da bakin nasa malam nasiru dan ladi dan galadiman kokani muhammadu ɗaya daga cikin masu nadin sarki a argungun ya kuma yi mana karin bayani
16: kokani basarake na sarki a masarautar kamun argungun wanda ɗaya daga cikin waɗanda ke zaben sarki a takaice kenan sannan shi kamun kifi gaskiya an fara shi tun shekara 1934 lokacin akwai gaba ana yaki tsakanin masarautar argungu da sauran wurare to ga lokacin 1934 din nan sarkin musulmi hassan dan ma'azu Allah ya ji kanshi ya iso argungu a yan tsammanin yaki ne sai aka ce to ashe da damma na masu dan ga yaki na an kawo sai ya ce a ba yaki ya zo ba ya toshi kuricin a zauna lafiya a bar wannan yaki a kyan a zauna lafiya shi ya kawo shi sarkin kabi dai bai aminta ba da ya duba ya gani ya taho an ka zauna ya ga cewa da gaskiya yake ce to tun da ka taho su ana son a yi zaman lafiya to ya kamata mu shirya ma kamun kifi a kan amaki a baka ka ji inda abun ya fara sai aka je aka ce aka fara kamun kifi a mala na aka fara kamun kifin aka kama abun ya kaita da shi da ya ji daɗi ya ga sha sai ce to ai kamata ya san gaba ba zan kai ne ko da shekara na
13: Malam Nasiru zamu iya cewa a malami aka fara wannan biki?
16: Ba na aka fara ba, amma aka fara. Dan lokacin can na ka san gidan sarkin Kebbi yana nan gidan al'adu ne inda ake ce ma Kanta Museum. Sannan shi gidan sarkin Kebbi yana kusa ga ko ina ka san argun ko ina tana kohin da an karuhi. To nan wannan nan wajen mar na kaura wannan ma shigin na mala. Na aka fara kamun kin amma da baya sai aka mai da shi a matan fada.
13: To me yayin sanadiyar canza wuri?
16: Eto matan fada ka san wuri na inda ka san irin gulabin su argungu ko ne akwai maketari iri kowa da sunan shi to ita matan fada ita ma ta samu asali ga tun kahin a fara fishin din ma don matan da ke hidima gidan sarkin Kebbi nan suke zuwa suna ɗiban ruwa suna hidima su ɗaya ka zuwa wurin nan shi ya asalin da aka samu wannan gulbin matan fada to kaga gulbin ya zama kamar bai da hayaniya bai da komi dan mallar tana nan dabra ga matan fada kusa suke ka sani to na aka fara kamun kifi inda aka kamanci da sunan nan yanzu dan kuma inda aka kamun kifi yanzu na matan fada nan matan da a fada gin fada sarki su dai ka diba ruwa wurin su dai ka hidima da wannan gulbin na matan fada ka ji inda asalin wannan sunan ya fita sai aka same shi matan fada
13: to su wani suka fara kamun kifi
16: bai bai ka can tun lokacin kakannin kakanni can haka an ka dan yi ma wurin yan dubaru ne da shike wurin yana da zurhi na kwarai bisa ga mala sannan duk inda adda gurabu masu kyau gulbiya ya zama kifi ya zama wurin nan shi yasa sai an kamar da shi nan dan shi kayatar da yawa a samu kifi da yawa kuma ka gani ko da ka taho an samu kifi wurin da kyau da kyau kabawa suka fara kamun kifin nan gida to amma da ya zama abun ana yin shika sai aka dora gayyatar mutane suna tawa da kasar ya wuri da kasar Borno da duk wanda dai ka alaka da ruwa har waje zuwa Niger da irin su a Benin duk suna zuwa wurin kamun kifi gaba da yanzu na kasa da kasa amma can ta sale-sale din nan kabawa na suka fara su koyan da adda ruwan na argun su sun fara kamun kifi
13: Malam Nasiru dan ladi kenan to ba wai kawai ga kabawa ba bikin kamun kifin na argungun dai biki ne mai kayatarwa Malam Umar Abubakar wa muku na ɗaya daga cikin rumbawan da basu taba ganin yadda ake gudanar da bikin kamun kifin ba musamman ma na argungun wanda ya ce biki ne da suke ji kuma suke gani a kafafen yaɗa labarai bikin kamun kifi ko ka taba zuwa
17: so ban samu dama ba wanda zan ce wanda za ta iya lokacin da ake yin shi ta kan ɗauro wani zubin ban cikin jihar Sokoto gaba ɗaya sannan kuma lokacin da aka yi shi ina cikin jihar Sokoto kuma wasu abubuwa masu nauyi sun hana ni in zo
13: dalilin da yasa baka bayar da kima na zuwa wannan biki duk da haka kana nuna sha'awa ta zuwa dalili
17: gaskiya abin da ya sami shauƙin zuwa wurin nan kamar yadda nake ganin duka sauran kabilu waɗanda muke da su a Najeriya waɗanda na sani so kowanne yana kokarin raya al'ada tai ta jaha tai ko ƙasa tai ko kuma area ne da yanki ne to don haka ni ma kuma ina ganin bai cancanci a ce ban cikin waɗanda suke sha'awar tau al'ada ba gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da nake so ina son shi kuma ina sha'awar ayi shi tare da ni in ga nama idan na
13: to mene yake ƙayatar da kai a wannan biki
17: wallahi kamar yadda ka gana gaya maka shine na ɗaya al'ada ce tamu ta ƙasa Hausa sannan kuma na biyu bata saba ma ni addini na ba a yanda nake gani sannan na uku yana ƙara tunatar da namu yaran mu baya waɗanda suke so san cewa wannan al'ada tamu ce ba sai sun aruta wasu ba sun kawo
13: Umar Abubakar wa muku kenan bikin kamun kifi na Argungun dai suna ne kawai na kamun kifi amma biki ne da ya kunshi abubuwa da dama na nuna al'adun gargajiya da ke kayatarwa da bikin Musa Ubandawaki dan jarida ne da ya kwashi shekaru da dama yana halartar bikin da yake bikin tamkar kandami ne a sha'ai wanka
18: alal hakika wannan bikin kamun kifi da ake kira Argungun Fishing Festival wanda ke shekara abu ne wanda gaskiya yake da muhimmanci kwarai da gaskiya a wannan kasa ta mu na Hausa kai har kullun ba harshen Hausa saboda wuri ne abu ne wanda kan ƙara dankon zumunci shi kan kawo mutane kusa ga juna sannan su kan ƙara nuna al'ada ta malam Bahaushe saboda abu ne wanda idan ba a yi hattara ba aka ce ba a su to za a waye gari a ce sai dai kila in ka je kauyen ana kamun ki ba kamar san ana yi ba yanda a cikin birni ba za su tsiri ba to amma yanda ake yi shi ana mai sai ana fada jama'a suna tahowa ko yoshi ana samun sabbin abubuwa na shigowa a ciki so abu ne wanda kaga tun da ana yi ne a ce Argungun ɗaya ne sai bangaren jihar Sokoto da tsohon jihar Sokoto Kebbi Zamfara yau ya waye gari a ce mutumin Lagos ne a tahowa mutumin Morocco ne a tahowa mutumin America ne a tahowa saboda shi na to shiga wata al'ada wadda ya jima bai taba ganin ta ba ko kuma wadda bai ma sani da aka yi ake yin ta ba so bikin kamun kifi na Argungun ya ma waye wuce bikin kamun kifi a shin kai ne ya kai wani biki na wani na raya al'ada al'adun gargajiya to kaga ka himma a fara su din nan za ka ga an yi su kowa ta jakai an yi ta dawaki an yi ta raƙumma haka
13: to don da muka kawo ƙarshen wannan shirin wanda ya tattaro batutuwa da suka shafi su da kuma tarihin sa musamman a Argungun ta jihar Kebbi a madadin waɗanda suka taimaka shi ne ya zo muku musamman ma wakilinmu daga Sokoto Faruku Yabo wanda ya yi hidima wajen tattaro mana sauti Abdullahi Isa ke cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ji mu
0: Tuma da la'angai da Abdullahi Isa, yanzu bari mu je mu shakata.

0: tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirin mu na dare ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. An ji karar abubuwa masu fashewa a yankunan Iran da dama bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin kaddamar da mummunan hari kan kasar. Kungiyar G100 da ke fafutukar ganin ƴan adawa sun hada karfi da karfe domin kawar da Tinubu a zabe mai zuwa ta ba da shawarar amincewa da wadi ɗaya kacal na shekaru hudu ga duk wanda gamayyar ta zaba. Niger ta yi jana'izar karramawa ga dakarun tsaron fadar shugaban kasa uku da harin sojoji masu bore ya rutsa da su ba tare da bayani kan sauran sojoji da suka rasa rayukansu ba. Kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkunsu. An ji karar abubuwa masu fashewa a yankunan Iran da dama a yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin kaddamar da munanan hare-hare kan Iran. Wannan na zuwa ne yayin da shugaban Iran din ya ce Tehran za ta mayar da wukakenta nan take kube. Muddin Amurka ta sake komawa kan yarjejeniyar da aka cimma watan Yuni. Da yake magana a taron kungiyar Shanghai, shugaba Masoud Pezeshkian ya ce a shirye Iran take ta dauki duk wani mataki daidai da yadda Amurka za ta dauka. Idan kule za ta ce mata cas, idan kuma sulhu ne a shirye take. Adadin mutane da suka rasa rayukansu sakamakon mummunar ambaliya da ta biyo bayan narkewar kankara a yankunan Nepal da Tibet ya haura 1,000, yayin da har yanzu ake ci gaba da aikin ceto da neman mutane da suka bace daidai lokacin da hukumomi ke gargadin cewa bala'in na iya kara muni. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai mutane fiye da 4,400 da har yanzu babu labarinsu tun bayan aukuwar ambaliyar, yayin da har yanzu aka gaza isa wasu yankuna da lamarin ya fi kamari a Nepal. Fiye da mutane 5,000 ne aka kiyasta sun mutu a Spain sakamakon tsananin zafi da aka fuskanta tun watan Yuni. Kasar na fuskantar ɗaya daga cikin lokutan yanayin zafi mafi tsanani, lamari da ya ƙara haifar da damuwa kan illa da ake dangantawa da sauyin yanayi. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. A Najeriya, jami'un adawa sun fara tsara yadda za su kayar da gwamnatin APC mai mulkin kasar ta wajen haɗakar da za ta fitar da ɗan takara ɗaya mai ƙarfi da zai iya gwabzawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu a zaben 2027, inda kungiyar G100 wadda ta tsara wannan haɗaka ta kawo shawarar cewa duk wanda ya samu takarar zai yi wa'adi guda ne kacal na shekaru hudu. To, hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta gayyaci tsohon gwamnan Bayelsa Timothy Silva domin amsa tambayoyi kan zargin almundahanan sama da dala miliyan 14. Ana zargin tsohon ministan man na Najeriya da karkata kudade a zamanin tsohuwar gwamnati. Gayyatar EFCC na zuwa ne 'yan lokuta bayan da Mr. Silva da ake neman ruwa a jallo bisa zarginsa da hannu a yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba ya sanar da ficewa daga jam'iyyar APC mai mulki, sannan ya sha alwashin cewar 'yan Najeriya ba za su zaɓi Tinubu a zaɓe mai zuwa ba. To, gwamnatin mulkin sojin Niger ta karrama wato jami'an tsaron fadar shugaban kasa uku da a lokacin jana'iza da aka yi yayin wani bore da sojoji suka gudanar a Yamai a ƙarshen makon jiya. Sai dai har yanzu mahukunta ba su yi ƙarin bayani kan makomar sauran sojoji da ake zargi da dama sun mutu a yayin wannan boren ba. Wani rahoton bincike ya nuna cewa kungiyar Boko Haram na ƙara mayar da hankali wajen tabbatar da cewa ta sanya 'yan asalin Kamaru don jagorantar mayakanta a wasu yankunan ƙasar da ke iyaka da Najeriya da tafkin Chadi. Hakan na nuna cewar kungiyar na ƙoƙarin amfani da mutanen cikin gida ne wajen samun bayanai da kuma sauƙaƙa ayyukanta a yankuna da take da tasiri. Shugaban kasar Zambia Hakainde Hichilema ya sake shan rantsuwar kama aiki a matsayin sabon shugaban kasa domin yin wa'adi na biyu. A jawabin da ya gabatar bayan shan rantsuwar, shugaba Hichilema ya yi alkawarin ci gaba da kokarin bunkasa tattalin arzikin kasar da kuma inganta rayuwar al'ummar Zambia. Wasu gamayyar kungiyoyin farar hula 20 daga Afirka sun yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa dangane da gano kabarin bai ɗaya a Guinea. Kungiyoyin sun ce akwai bukatar a gano waɗanda aka binne da kuma tabbatar da musabbabin mutuwar su ko waɗanda suka kashe su. Fiye da mutane 6000 ne aka tabbatar sun kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, kamar da alƙaluman gwamnati suka nuna. Hukumomin lafiya na ci gaba da ɗaukar matakan daƙile yaduwar cutar da kuma kula da waɗanda suka kamu. Labaran kenan a hali yanzu ga kuma wannan.
2: Zamu fara labarin nishadin na yau da masana'antar Nollywood dake kudancin Najeriya, inda shahararriyar director nan Funke Akindele ta dauki hankulan masoya fina-finai bayan fitar da hutunan farko na sabon film dinta mai suna The Four: No One Fight Alone, wanda ta sanar cewa za a fara haskawa a gidajen kallo a watan Disamba na bana. Anan kuma rikici ya sake barkewa tsakanin Jeremy Charles Okocha da mawaki Portable, inda Okocha ya fito fili ya musanta zargin da Portable ya yi masa na cewa ya tafi da kasansa na kudin damban da suka fafata a birnin Lagos. Wannan dambarwa ta sake dawo da cece kuce tsakanin masoyan mawakin da na jarumin a shafukan internet. Idan muka leka masana'antar Hollywood da ke can kasar Amurka kuwa, wato bayan shafa kusan shekara 30 ana bincike, kota a birnin Las Vegas ta samu Duane Kefe, wanda aka fi sani da D. Davis, da hannu dumu-dumu a kisan da aka yi wa mawaki Tupac Shakur a 1996. Masu shigar da kara sun tabbatar da cewa Davis ne samar da bindigar da aka yi amfani da ita domin daukar fansa bayan wani fada da aka yi, kuma a halin yanzu yana fuskantar hukuncin daurin rai da rai ba tare da damar neman beli ba. Bugu da ƙari, kamfanin Google na ƙara matsa lamba don kulla alaƙa da manyan kamfanoni kamar Disney da Warner Bros. Don yin amfani da fina-finansu wajen horas da fasahar basirar ƙirƙira ta AI. Sai dai wannan yunkuri na ci gaba da fuskantar tirjiya da damuwa daga ƙungiyoyin ma'aikatan fina-finai game da makomar ayyukansu. A can kasar India kuwa, babban labarin Bollywood na yau Talata ya mayar da hankali ne kan sanarwar rabuwar auren shahararren mawakin rap wato Badash da jar mar Punjabi Isha Rikki bayan watanni 5 kacal da yin auren sirri, lamarin da ya girgiza masoya musamman a kafafen sada zumunta. Haka zalika, jar Maswara Beskar ta sake janyo cece kuce bayan da ta dawo da tsohuwar rigima game da filmin Padmavat, inda ta sake caccakar yadda aka nuna al'adar jauhar da kuma kare darajar mata da aka yi wa fyaɗe. A gefe guda kuma, an fito an kare jaruma Katrina Kaif daga masu kushe sauyin halittarta bayan haihuwa, inda jaruma Shivalika Oberoi ta yi kira ga mutane da su girmama sahihiyar surar iyaye mata maimakon nuna musu kyama. Sannan fannin shirya fina-finai ya ɗauki zafi yayin da aka saki tallan fim ɗin faɗa na Kareena Kapoor Khan mai suna Daira, sai kuma sabbin shirye-shiryen waƙoƙi na fina-finan Haivan na Akshay Kumar da Mirzapur wato The Movie da ke shirin fitowa a wannan watan.
0: To madalla, an gaida Shamsiya Haruna.
3: RFI.
0: To bari mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda rashin yi wa yara rajistar shaida domin samun takardar haihuwa ke ci gaba da zama babbar barazana a wannan ƙasa, inda miliyoyin yara ke rayuwa ba tare da samun ko kuwa su mallaki irin wannan takarda ba. A cewar UNICEF, wato asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar kidaya ta ƙasa a Najeriya, duk cewa suka yi a bullo da sabon tsari da ke bayar da damar yin wannan rajista ta yanar gizo, amma har yanzu al'ummomin yankin Niger Delta musamman a yankunan karkara da dama ne ke fuskantar kalubalen yin rajista. Daga yankin Niger Delta ga wakilinmu wato Murtala Adamu.
4: Sai dai yanzu hukumar kidaya ta ƙasa ta bullo da tsarin rajistar takardar ta yanar gizo, wanda ke baiwa iyaye damar yi wa ƴaƴansu rajista cikin sauki ba tare da zuwa ofishin rajista ba. Okoro Joseph, wani uba, ya shaida mun yadda matsalar ta shafe shi kai tsaye. Sai dai ya samu yin rajista ta hanyar sabon tsari.
5: Took me very easy
3: 2 to 3 minutes.
5: Ya dauke ni kusan mintuna 2 zuwa 3 kacal na kammala register ta hanyar amfani da tsarin digital da ake amfani da shi a yanzu wajen shigar da bayanan haihuwa.
4: Teresa Godwin na cikin iyaye mata da basu yi wa yayansu register a baya ba, da ganin sabon tsarin zai taimaka wajen rage yawan yara da basu da takardar shaidar haihuwa.
6: I think it's very okay.
7: Ina ganin yana da matukar sauki. A kowane lokaci zan iya shiga cikin tsarin cikin sauki, sannan in samu takardar shaidar lokacin da nake bukata. Ba kamar takardar da ake bayarwa a baya ba, wadda za ta iya bacewa ko lalacewa cikin sauki. Amma wannan kuwa an riga an adana shi ta hanyar zamani.
4: A yankin Niger Delta, inda yara da dama musamman a yankunan karkara ke fama da rashin takardar shaidar haihuwa, ga abin da shugaban hukumar gidaya rashin jihar Delta Blessing Brume Atago ke cewa.
8: A da muna amfani da tsarin rajista na hannu, amma yanzu mun koma tsarin cikakken digital inda kusan dukkan ayyukanmu ake gudanar da su ta kwamfuta. Wannan ya hada da rajistar haihuwa, fitar da takardar shaidar haihuwa, da kuma yin gyare-gyare ko kuma sabunta bayanan rajista.
4: Kamar Gabriel Martin, masani kuma mai shari'a kan al'amuran yau da kullum, ya ce rashin fahimtar muhimmancin takardar na daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar, yayin da wasu ke neman rajista ne kawai lokacin da suke bukatar takardar.
9: One reason is that hard to reach areas. Two, most of people do not take the birth registration as very.
10: Babban kalubale guda shine yadda wasu al'ummomi suke cikin wurare masu nisa da wahalar zuwa, wanda ke sa samun damar yin rajistar shaidar takardar haihuwa ya kasance da wahala. Wata sala kuma ita ce mutane ba sa daukar rajistar takardar da muhimmanci sai lokacin da suka shiga wani yanayi da suke bukatar takardar. Saboda haka ina kira ga gwamnatin tarayya da ta samar da hanyoyi masu sauki ga mutane ke zaune a yankunan karkara da wurare masu wahalar zuwa, yayin da mutane da ke birane za su iya yin rajistar cikin sauki ta yanar gizo.
9: Yes, those in the urban areas can register online.
4: Hukumar asusun talafawa yara ta majalisar dinkin duniya UNICEF tare da masu ruwa da tsaki ina kira ga kafafen yada labarai da su gara mi wajen wayar da kan al'umma musamman iyaye game da muhimmancin yi wa yara rajistar takardar haihuwa. Sun jaddada cewa takardar shaidar haihuwa ba takarda ce kawai ba, illa muhimmancin bangare ne na kare haƙƙin yara tare da ba su damar samun wasu muhimman ayyuka da hidimomin gwamnati da kuma biyan bukatun yau da kullum. Yayin da gwamnati ke faɗaɗa tsarin rajistar takardar haihuwa ta yanar gizo, ana kira da a ƙara mayar da hankali kan yankunan karkara da wuraren da ke da wahalar isa domin tabbatar da cewa babu wani yaro da aka bari ba tare da an yi masa rajistar takardar haihuwa ba. Murtala Adamu, Kalaba, RFI.
0: RFI. Sai kuma shirinmu na gaba.
11: Rayuwata.
1: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Yau shirin Rayuwata ya tattauna wata matsala da ta shafi mata da ke shiga harkar siyasa, wato yadda da dama daga cikin su ke shiga a dama da su amma a jahilce, wanda a dalilin hakan ne akan yi watsi da su da duk wani alƙawalin da aka yi musu da zarar zabe ya kammala, duk wanda su daukarwar da suke yi yayin zabe. Wannan ne dalilin da ya sanya ba a gajiyawa wajen wayarwa mata kai da kuma faɗakar da su game da sanin muhimman abubuwa kafin shiga harkar zabe, musamman a ƙasa irin Najeriya. Sanin kowa ne cewa a lokutan zabe mata kan taka muhimmiyar rawa wajen jawo hankalin jama'a zuwa ga jam'iyya ko ɗan takara. To sai dai, duk da irin gudunmawar da suke bayarwa, bayanai na nuna cewa ana gama zabe ake rage damawa da su a wasu al'amuran. Ko menene dalilin haka? Shirin Rayuwata ya tattauna da wata 'yar siyasa da ta fuskanci wannan matsala, Lami Abdullahi. Haka kuma shirin ya tattauna da mai sharhi kan harkar siyasa, Muhammad Musbahu Basirka. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta aiko mana daga jihar Jigawan Najeriya.
11: Rayuwata.
2: A lokutan zabe, mata kan taka muhimmiyar rawa wajen yada sakon yan takara, shirye taruka da kuma jawo hankalin jama'a zuwa ga jam'iyyu ko dan takara. Sai dai wasu na ganin cewa duk da wannan gagarumin rawar da mata ke takawa, wasu daga cikin su kan shiga harkokin siyasa ba tare da isasshen ilimi da fahimtar tsarin siyasa ba, lamarin da ke iya sa a yi amfani da su wajen cimma muradin siyasa. Khadija Sidi, shugabar Zawarawa ta jihar Jigawa, ta bayyana abin da ta fuskanta.
3: Bana ji bana gani lokacin da nake harkar kantin, a lokacin an ce mini karuwa, an ce ina da fada. Lokacin da aka samu canji a wannan lokacin kuma sai ya dawo, ai tunda mai gidana baya yi da ni, to kowa ma baya bukata ta.
2: Hajiya Hawwa Gumel ta bayyana cewa
11: cikin kashi 100 kashi 85 mata ne ke zaba, amma kuma da an ci zaban sai a manta da mata. To ni ina ganin cewa laifin shugabannin ne su zaba ko in short sai hanyoyin da ya kamata abu, tunda akwai kungiyoyi misali su matan su yi making irin powerful kungiya
3: ai laifin na matsalar cewa mata mu muke zabi, amma kuma an ci zabe ga shi ana wa labi hai.
2: Honorable Fatima Suleiman, tsohuwar kansila ce, ta bayyana cewa
12: sai mutum ya sha wahala kuma bai tsinana da komai ba, kaman woman leader ta rumfa aku ta sha wahala a rayuwarta, katangarta ma an kasa daga mata ita. Manyan mu yan siyasa idan aka gama campaign din nan, tunda mu mata mu muke jajircewa a wurin harkar zabe, a nemi mata a tallafa musu da jari, ba wai ka dauki kudi ka bawo mace 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 duk wannan ba zai kai ba.
2: A gefe guda, shugaban mazabar Gagulmari dake Hadeja a jihar Jigawa, Malam Isa Ibrahim, cewa yayi
13: gaskiyar magana, rashin ilimi yana dankwafar da mata a harkar siyasa, a cikin su akwai jajirtattu kuma suna iya duk abin da wani namiji dan siyasa bai, ba za ka iya ba su takara ba, ba duk mace sai kake iya ba ta komishina ba sai wacce ta yi karatu, sai dai su zama yan rakiya, yan mata waɗanda Allah ya sa suka yi karatu da su yi hakuri su zo su shiga wannan harka.
2: A ƙarshe, masana na kira ga mata da su jajirce wajen neman ilimi domin sanin hakokin su, ta haka ne gudunmawar su a siyasa za ta kasance mai amfani a lokacin zabe da kuma bayan zabe.
14: RFI. To madalla, an gaishe da Hafsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zantawar ta da Lami Abdullahi, wata ƴar siyasa da lamarin ya shafa.
15: Nayi wa APC wahala. To lokacin madar jama'an dan su samu rabon mu gaskiya, amma a wannan tafiya gaskiya ba mana adalci ba. Haka da an ga baci na batta na dawo ADC. Ni human leader ce, nayi wahala iya wahala, amma ban ji dadin ta ba. Sai taimako ka je ka ce amma ka ba za a maka hi ba.
2: To an ce an sha gurmaya, ya abin ya kasance.
15: Gurmaya ya ga tawon sai lokacin gaman na zage, kowa ya san Lami Sullo na yawo gurmaya. Murki zan tsaya mun mata wahala, amma an tsaya da tahi bata mana adalci ba. Rahin adalcin ta yasa maka batta. Idan kamar mu da muka yi gurmaya, ai ana dan bayar da suna SA misali. Me zai hada mu da muka sha wahala a mu matan nan? Kutukutun mu goma sha ɗaya ne fa. Me zai hada ko a cikin mu ko mutum biyu ko uku a dan dauko amma na SA to ba amana ba. Ya ka dauko wasu aka yi wa. Maza ma san biyu amma can ma ba mu san ta ba. Wata yar kungiya aka bawa aka mata SA din mu mun yi wahala banza. Dole ran mu ya baci. Wa'ina a siyasa dan ya samu. To mu gaskiya APC ba ta mana adalci ba. Ni dai haka an ce ne baran batta ni a nawar ayi. Wannan tafugun da ka san daraja ta zai nayi wahalar da zan je nayi.
2: Idan muka duba batun tsammani kuma wani irin abu ne kika yi tsammanin zaki samu bayan campaign, amma kuma daga baya aka zo kuma ba a samu ba.
15: Eh misali ai akwai lokacin da za a ce za a yi ruso. Kuka tangarka ta lalace damuna. Ya ce mun gidajen mu gidan kasa ne gaskiya. Za mu iya kaiwa. Za a ce to za a mana, amma daga baya ya yaki mana kamar jinya, kamar yara za su dan samu matsala. Za ka je kai ma kai koka a taimaka maka anan ba za a maka ba. Wannan zai zo sai ku ga an masa abu, amma mu halallatun cikin ta ba a mana. To me zai sa mu yi ta? Wannan mu ba su suggestion wanda suke so.
2: Wace irin shawara zaki ba wa mata musamman wanda suke ba da karfin su da lokacin su idan aka zo batun campaign?
15: Ni dai mata shawara da zan ba ku, kun gane zumunci kuna so kai zumunci babu dama. Petri yayi wahala. Gunne zaka je ka biya naira 2,000 ka je ka. Zai ka biya 5,000. Dole ma mu saki shi ya kama koma wani go. Allah ya ba mu jagoran da zai kama mu fitar abubuwan nan.
16: Matsayin ƴa mace na ko ina. A makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
17: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
16: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
17: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
16: Tunaninka yana da zurfi. Hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
18: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
17: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
14: Tabbas ganin sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Muhammad Musbahu Basirka mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya.
19: A kananan hukumomi da kauyuka da lunguna zaki tabbatar da cewa mata ne suke taimakawa kusan kina caca 90% wajen wayar da kan al'umma da bi gida-gida domin yada manufa ta dan takara ko jam'iyya. Ina iya tabbatar miki da cewa ma a mafi akasarin lokuta mata ne ke taka muhimmin yarwa wajen karfafa iyalai su fito su yi zabi, amma da zara an yi zabi sai kiga an yi shakulatin bangaro ko watsar da su bayan an cimma nasara an kafa gwamnati. Ba wai saboda rashin ilimi ne kawai ba, amma gaskiya a wasu lokuta kina iya kallon wasu dalilai kamar akwai matsalar kallon mata a matsayin waɗanda ba su campaign kawai ba masu jagoranci ba, ma'ana ba masu ruwa da tsaki a harkar gudanar da sha'anin al'umma ba. Wasu lokuta ma ana ganin mace a matsayin ta tarar jama'a ne ko ta shirya taro. Tasirin tsarin siyasar yana da tsada sosai gaskiya, kusan mata ba za su iya daukan nauyin kansu wajen tsayawa takara kashe kudin campaign da wainiyar zabe. Akwai matsaloli na al'ada da tsarin zamantakewar mu gaskiya, wanda kusan ana ganin har yanzu a wasu guraren a tsarin shugabanci da siyasa ana ganin hakkin maza ne kawai, mace ba ta da wani tasiri ko wani hakki na ta shigo a dama da ita a fannin shugabanci. Yadda jami'un mu suke gudanar da tsarin mulkin su da tsarin shugabancin su, basu yiwa da yawa daga cikin mata adalci ba. Bayan an kafa gwamnati yawancin jam'iyyun ba su da wasu tsari da suka ajiye a ƙasa a ainihin rabin mukamai da za a samar da daidaito tsakanin maza da mata. Akwai matsala ta rashin ainihin ci gaba da hulɗa bayan zaɓe. Wasu daga cikin matan sai kiga sun yanke alaƙa, ba wai ɗan siyasa ne yanke alaƙa da su ba. Ana kafa gwamnati sai kiga suna jin a ransu cewa ba za a yi da su ba, kuma wanda suka zaɓa ko suka mara wai kai nasara ya yi nisa da su yanzu, inda suke ja baya don gudun wulakanci ko ƙasƙanci.
20: Shin ana amfani da su ne kawai wajen samun ƙuri'u?
19: Eh, haka ne, ana amfani da mata ganin gaskiya a yi amfani da su wajen samun ƙuri'a bayan zaɓe kuma a wofantar da su. Ma ya kamata a ce wannan ya zama tarihi a tsarin tafiyar da siyasar mu a wannan lokacin.
14: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Muhammad Musbahu Basirka mai sharhi akan harkokin siyasa da ke tarayyar Najeriya.
21: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 9 9 9 9 0.
14: Masu saurare, wace shawara za ku bai wa matan da ke shiga harkar siyasa a jahilce? Wani jan hankali za ku yi dangane da yadda ake watsi da wasu mata da suka sadaukar da kawunansu bayan an kammala zaɓe? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar. Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu, huta lafiya.
0: To an gaida Zainab Ibrahim.
17: RFI.
0: Sai kuma shirinmu na gaba.
22: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. Tare da naku Nasiru Sani. Kamar ta yadda kuka ji a cikin labarin namu, a Najeriya cikin makonni biyu an fuskanci hauhawar farashin man fetur sau da dama, tun daga kamfanin NNPCL da ke wakiltar gwamnati har ma da matatar Dangote mai zaman kanta. Wannan shi ne maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da saƙon Awwal Idris, inda yake cewa Allah Sarki talakawan Najeriya 35K lokacin Buhari shine 256,500 yanzu, don lokacin Buhari muna sayan man fetur lita 175 zuwa 185, yanzu kam sai kana da 1,350 sannan a baka lita guda. Wai don Allah, wannan shine ci gaban tattalin arziki, inda ya haka ne Allah ya rusa shi. Sai kuma saƙon Suleiman Yusuf da ke cewa jeni ne ƙarshe a gidan mai da daddare a gadar Lado Zaria Road da ke Kano a Najeriya, aka canza litar bayan an zuba mun. Sai kuma wannan saƙo da ya fito daga Anas Rabilu Muhammad daga Funtuwan jihar Katsina Najeriya, tare da Shamsu Foti Dandume da Marwan Dadi tsokacin da zamu yi dai shine zamu iya cewa wannan ba sabon al'amari bane a Najeriya fatan mu anan Allah ya kawo mana sauki da wannan lamari na tsadar man fetur sai kuma sakon Abdulrashid M Sani dake cewa babu abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya kawo mana fita alfarmar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan shi ko a nashi sakon Hassan Yakubu dake cewa Tinubu ne babban makiyin Najeriya don haka ya tattara nasa inasa a shekarar 2027 yayi waje sannan a sakon Ahmad Muhammad mai Silva kuwa bakin kasuwar dukku cewa yayi a gaskiya abin kam ba a cewa komai dan tunda shugaba Tinubu ya cire tallafin mai kullum abubuwan sai ƙara ta'azzara suke farashi yana hauhawa maimakon gwamnati ta baiwa matatar Dangote muhimmanci wajen tace mai sannan su sayar masa a farashin naira to da ta yiwu mu ƴan ƙasa mu samu saukin sifiri Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin al'umma ba iyalansu ba ku tashi lafiya Radio France International ita kuwa Hauwa Muhammad Garba cewa tai babu abin da zan ce illa Tinubu must go kawai shi kuwa Janaid Abubakar Saulawa a nashi sakon cewa yayi sharran su umurogo ne kada shafa ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro hakanan kai ma mai sauraro da ke bukatar bayyana ra'ayinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayin naka ta shafin mu na Facebook ko manhajinmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6611 sai kuma sakon Jamila Nasidi da ke cewa ya Allah ka dube mu ka kawo mana sauyi na alkhairi sannan Ril Bashar Umar ko cewa yi to Allah ya kyauta shi kuwa Awwal Muhammad cewa ya atiku na zuwa insha Allah sauki yana tafe da ikon Allah sannan Abubakar Gwayo Ango cewa yi da su ƙara da su rage duk daya talakawan Najeriya babu abin da suke amfanuwa da shi muna roƙon Allah ya sauƙaƙawa al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa wannan jarrabawa shi kuma a sakonsa Awwal Yusuf AY cewa yi insha Allah sai fetur ya zama kamar yadda kalanzir ya zama sannan Abdullahi Muhammad Abba kuwa cewa yayi abin da zamu ce kawai shine Tinubu ya sabu jakarsa ya fice daga fada Yusuf Dahira kuwa cewa yayi wannan kan mun saba fatan mu Allah ya kawo mana shugabanni masu hangen nesa shi ko Awwal Jabir Sufi cewa yayi mu dai tsakanin mu da dan mai amala da masu mara masa baya a wannan zalunci Allah ya isa sannan a sakonsa kuwa ya Obaliya Abubakar cewa yayi hakan kuma suka damu mutane da kunfar baki akan Atiku ya ce zai dawo da tallafin mai duk mai nufin kasar mu da alheri Allah ya bashi jagorancin kasar koda ba dan yankin mu bane mai sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International musamman injiniyan namu na yau Mustafa Adebisi da ya hada mana wannan shiri akan na'ura naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam
0: RFI To madalla kai tsaye zamu je ga bitan kanan labaran da aka ji domin karkarar shirin mun ji an ji karar abubuwa masu fashewa a yankunan Iran da dama bayan da shugaba Donald Trump ya sha alwashin kaddamar da sabbin hare-hare munana a kasar kungiyar G100 dake fafutukar ganin ƴan adawa sun hada karfi da karfe domin kawar da Tinubu a zabe mai zuwa ta ba da shawarar amincewa da wadi ɗaya kacal na shekaru hudu ga duk wanda gamayyar ta zaba Niger ta yi jana'izar karramawa ga dakarun tsaron fadar shugaban kasa uku da harin sojoji masu bore rutsa da su ba tare da bayani kan sauran sojoji da suka rasa rayukansu ba a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman Mustapha Adebisi ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da shirin ke cewa mu kwana lafiya

0: Tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. An ji karar abubuwa masu fashewa a yankunan Iran da dama bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin kaddamar da mummunan hari kan kasar. Kungiyar G100 da ke fafutukar ganin ƴan adawa sun hada karfi da karfe domin kawar da Tinubu a zabe mai zuwa ta ba da shawarar amincewa da wadi ɗaya kacal na shekaru hudu ga duk wanda gamayyar ta zaba. Niger ta yi jana'izar karramawa ga dakarun tsaron fadar shugaban kasa uku da harin sojoji masu bore ya rutsa da su ba tare da bayani kan sauran sojoji da suka rasa rayukansu ba. Kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkunsu. An ji karar abubuwa masu fashewa a yankunan Iran da dama a yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin kaddamar da munanan hare-hare kan Iran. Wannan na zuwa ne yayin da shugaban Iran din ya ce Tehran za ta mayar da wukakenta nan take kube. Muddin Amurka ta sake komawa kan yarjejeniyar da aka cimma watan Yuni. Da yake magana a taron kungiyar Shanghai, shugaba Masoud Pezeshkian ya ce a shirye Iran take ta dauki duk wani mataki daidai da yadda Amurka za ta dauka. Idan kule za ta ce mata cas, idan kuma sulhu ne a shirye take. Adadin mutane da suka rasa rayukansu sakamakon mummunar ambaliya da ta biyo bayan narkewar kankara a yankunan Nepal da Tibet ya haura 1,000, yayin da har yanzu ake ci gaba da aikin ceto da neman mutane da suka bace daidai lokacin da hukumomi ke gargadin cewa bala'in na iya kara muni. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai mutane fiye da 4,400 da har yanzu babu labarin su tun bayan aukuwar ambaliyar, yayin da har yanzu aka gaza isa wasu yankuna da lamarin ya fi kamari a Nepal. Fiye da mutane 5,000 ne aka kiyasta sun mutu a Spain sakamakon tsananin zafi da aka fuskanta tun watan Yuni. Kasar na fuskantar ɗaya daga cikin lokutan yanayin zafi mafi tsanani, lamari da ya ƙara haifar da damuwa kan illa da ake dangantawa da sauyin yanayi. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. A Najeriya, jami'un adawa sun fara tsara yadda za su kayar da gwamnatin APC mai mulkin kasar ta wajen hadakar da za ta fitar da ɗan takara ɗaya mai ƙarfi da zai iya gwabzawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu a zaben 2027, inda kungiyar G100 wadda ta tsara wannan hadaka ta kawo shawarar cewa duk wanda ya samu takarar zai yi wa'adi guda ne kacal na shekaru hudu. To, hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta gayyaci tsohon gwamnan Bayelsa Timothy Silva domin amsa tambayoyi kan zargin almundahanan sama da dala miliyan 14. Ana zargin tsohon ministan man na Najeriya da karkata kudade a zamanin tsohuwar gwamnati. Gayyatar EFCC na zuwa ne 'yan lokuta bayan da Mr. Silva da ake neman ruwa a jallo bisa zarginsa da hannu a yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba ya sanar da ficewa daga jam'iyyar APC mai mulki, sannan ya sha alwashin cewar 'yan Najeriya ba za su zabi Tinubu a zabe mai zuwa ba. To, gwamnatin mulkin sojin Niger ta karrama jami'an tsaron fadar shugaban kasa uku da a lokacin jana'iza da aka yi yayin wani bore da sojoji suka gudanar a Yamai a ƙarshen makon jiya, sai dai har yanzu mahukunta ba su yi ƙarin bayani kan makomar sauran sojoji da ake zargi da dama sun mutu a yayin wannan boren ba. Wani rahoton bincike ya nuna cewa kungiyar Boko Haram na ƙara mayar da hankali wajen tabbatar da cewa ta sanya 'yan asalin Kamaru don jagorantar mayakanta a wasu yankunan ƙasar da ke iyaka da Najeriya da tafkin Chadi. Hakan na nuna cewar kungiyar na ƙoƙarin amfani da mutanen cikin gida ne wajen samun bayanai da kuma sauƙaƙa ayyukanta a yankuna da take da tasiri. Shugaban kasar Zambia Hakainde Hichilema ya sake shan rantsuwar kama aiki a matsayin sabon shugaban kasa domin yin wa'adi na biyu. A jawabin da ya gabatar bayan shan rantsuwar, shugaba Hichilema ya yi alkawarin ci gaba da kokarin bunkasa tattalin arzikin kasar da kuma inganta rayuwar al'ummar Zambia. Wasu gamayyar kungiyoyin farar hula 20 daga Afirka sun yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa dangane da gano kabarin bai daya a Guinea. Kungiyoyin sun ce akwai bukatar a gano waɗanda aka binne da kuma tabbatar da musabbabin mutuwar su ko waɗanda suka kashe su. Fiye da mutane 6000 ne aka tabbatar sun kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, kamar yadda alƙaluman gwamnati suka nuna. Hukumomin lafiya na ci gaba da ɗaukar matakan daƙile yaduwar cutar da kuma kula da waɗanda suka kamu. Labaran kenan a hali yanzu ga kuma wannan.
2: Zamu fara labarin nishadin na yau da masana'antar Nollywood dake kudancin Najeriya, inda shahararriyar director nan Funke Akindele ta dauki hankulan masoya fina-finai bayan fitar da hotunan farko na sabon film dinta mai suna The Four No One Fight Alone, wanda ta sanar cewa za a fara haskawa a gidajen kallo a watan Disamba na bana. Anan kuma rikici ya sake barkewa tsakanin Jeremy Charles Okocha da mawaki Portable, inda Okocha ya fito fili ya musanta zargin da Portable ya yi masa na cewa ya tafi da kasansa na kudin damban da suka fafata a birnin Lagos. Wannan dambarwa ta sake dawo da cece kuce tsakanin masoyan mawakin da na jarumin a shafukan internet. Idan muka leka a masana'antar Hollywood da ke can kasar Amurka kuwa, wato bayan shafa kusan shekara 30 ana bincike, hoto a birnin Las Vegas ta samu Duane Kefe, wanda aka fi sani da Dee Davis, da hannu dumu-dumu a kisan da aka yi wa mawaki Tupac Shakur a 1996. Masu shigar da kara sun tabbatar da cewa Davis ne samar da bindigar da aka yi amfani da ita domin daukar fansa bayan wani fada da aka yi, kuma a halin yanzu yana fuskantar hukuncin daurin rai da rai ba tare da damar neman beli ba. Bugu da ƙari, kamfanin Google na ƙara matsa lamba don ƙulla alaƙa da manyan kamfanoni kamar Disney da Warner Bros don yin amfani da fina-finansu wajen horas da fasahar basirar ƙirƙira ta AI. Sai dai wannan yunkuri na ci gaba da fuskantar tirjiya da damuwa daga ƙungiyoyin ma'aikatan fina-finai game da makomar ayyukansu. A can kasar India kuwa, babban labarin Bollywood na yau Talata ya mayar da hankali ne kan sanarwar rabuwar auren shahararren mawakin rap wato Badash da jar mar Punjabi Isha Rikki bayan watanni 5 kacal da yin auren sirri, lamarin da ya girgiza masoya musamman a kafafen sada zumunta. Haka zalika, jar Maswara Beskar ta sake janyo cece kuce bayan da ta dawo da tsohuwar rigima game da fim din Padmavat, inda ta sake caccakar yadda aka nuna al'adar jauhar da kuma kare darajar mata da aka yi wa fyaɗe. A gefe guda kuma, an fito an kare jaruma Katrina Kaif daga masu kushe sauyin halittarta bayan haihuwa, inda jaruma Shivalika Oberoi ta yi kira ga mutane da su girmama sahihiyar surar iyaye mata maimakon nuna musu kyama. Sannan fannin shirya fina-finai ya ɗauki zafi yayin da aka saki tallan fim ɗin faɗa na Kareena Kapoor Khan mai suna Daira, sai kuma sabbin shirye-shiryen waƙoƙi na fina-finan Haivan na Akshay Kumar da Mirzapur wato The Movie da ke shirin fitowa a wannan watan.
0: To madalla, an gaida Shamsiya Haruna.
3: RFI.
0: To bari mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda rashin yi wa yara rajistar shaida domin samun takardar haihuwa ke ci gaba da zama babbar barazana a wannan ƙasa, inda miliyoyin yara ke rayuwa ba tare da samun ko kuwa sun mallaki irin wannan takarda ba. A cewar UNICEF, wato asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar kidaya ta ƙasa a Najeriya, duk cewa suka yi a bullo da sabon tsari da ke bayar da damar yin wannan rajista ta yanar gizo, amma har yanzu al'ummomin yankin Niger Delta musamman a yankunan karkara da dama ne ke fuskantar kalubalen yin rajista. Daga yankin Niger Delta ga wakilinmu wato Murtala Adamu.
4: Sai dai yanzu hukumar kidaya ta ƙasa ta bullo da tsarin rajistar takardar ta yanar gizo, wanda ke baiwa iyaye damar yi wa ‘ya’yansu rajista cikin sauki ba tare da zuwa ofishin rajista ba. Okoro Joseph, wani uba, ya shaida mun yadda matsalar ta shafe shi kai tsaye, sai dai ya samu yin rajista ta hanyar sabon tsari.
5: Took me very easy
3: 2 to 3 minutes.
5: Ya dauke ni kusan mintuna 2 zuwa 3 kacal na kammala register ta hanyar amfani da tsarin digital da ake amfani da shi a yanzu wajen shigar da bayanan haihuwa.
4: Teresa Godwin na cikin iyaye mata da basu yi wa yayansu register a baya ba, na ganin sabon tsarin zai taimaka wajen rage yawan yara da basu da takardar shaidar haihuwa.
6: I think it's very okay.
7: Ina ganin yana da matukar sauki, a kowane lokaci zan iya shiga cikin tsarin cikin sauki, sannan in samu takardar shaidar lokacin da nake bukata. Ba kamar takardar da ake bayarwa a baya ba, wadda za ta iya bacewa ko lalacewa cikin sauki, amma wannan kuwa an riga an adana shi ta hanyar zamani.
4: A yankin Niger Delta, inda yara da dama musamman a yankunan karkara ke fama da rashin takardar shaidar haihuwa, ga abinda shugaban hukumar gidaya rashin jihar Delta Blessing Brume Atago ke cewa.
8: A da muna amfani da tsarin rajista na hannu, amma yanzu mun koma tsarin cikakken digital inda kusan dukkan ayyukan mu ake gudanar da su ta computer. Wannan ya hada da rajistar haihuwa, fitar da takardar shaidar haihuwa, da kuma yin gyare-gyare ko kuma sabunta bayanan rajista.
4: Kamar Gabriel Martin, masani kuma mai shari'a kan al'amuran yau da kullum, ya ce rashin fahimtar muhimmancin takardar na daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar, yayin da wasu ke neman rajista ne kawai lokacin da suke bukatar takardar.
9: One reason is that hard to reach areas. Two, most of people do not take the birth registration as very.
10: Babban kalubale guda shine yadda wasu al'ummomi suke cikin wurare masu nisa da wahalar zuwa, wanda ke sa samun damar yin rajistar shaidar takardar haihuwa ya kasance da wahala. Wata matsala kuma ita ce mutane ba sa daukar rajistar takardar da muhimmanci sai lokacin da suka shiga wani yanayi da suke bukatar takardar. Saboda haka ina kira ga gwamnatin tarayya da ta samar da hanyoyi masu sauki ga mutane ke zaune a yankunan karkara da wurare masu wahalar zuwa, yayin da mutane da ke birane za su iya yin rajistar cikin sauki ta yanar gizo.
9: Yes, those in the urban areas can register online.
4: Hukumar asusun talafawa yara ta majalisar dinkin duniya UNICEF tare da masu ruwa da tsaki ina kira ga kafafen yada labarai da su gara mi wajen wayar da kan al'umma musamman iyaye game da muhimmancin yi wa yara rajistar takardar haihuwa. Sun jaddada cewa takardar shaidar haihuwa ba takarda ce kawai ba, illa muhimmancin bangare ne na kare haƙƙin yara tare da ba su damar samun wasu muhimman ayyuka da hidimomin gwamnati da kuma biyan bukatun yau da kullum. Yayin da gwamnati ke faɗaɗa tsarin rajistar takardar haihuwa ta yanar gizo, ana kira da a ƙara mayar da hankali kan yankunan karkara da wuraren da ke da wahalar isa domin tabbatar da cewa babu wani yaro da aka bari ba tare da an yi masa rajistar takarda haihuwa ba. Murtala Adamu, Kalaba, RFI.
0: RFI. Sai kuma shirinmu na gaba.
11: Rayuwata.
1: Mai sauraron sashen Hausa Radio France International RFI, assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. A yau shirin Rayuwata ya tattauna wata matsala da ta shafi mata da ke shiga harkar siyasa, wato yadda da dama daga cikin su ke shiga a dama da su amma a jahilce, wanda a dalilin hakan ne akan yi watsi da su da duk wani alƙawalin da aka yi musu da zarar zabe ya kammala, duk wanda su daukarwar da suke yi yayin zabe. Wannan ne dalilin da ya sanya ba a gajiyawa wajen wayarwa mata kai da kuma faɗakar da su game da sanin muhimman abubuwa kafin shiga harkar zabe, musamman a ƙasa irin Najeriya. Sanin kowa ne cewa a lokutan zabe mata kan taka muhimmiyar rawa wajen jawo hankalin jama'a zuwa ga jam'iyya ko ɗan takara. To sai dai duk da irin gudunmawar da suke bayarwa, bayanai na nuna cewa ana gama zabe ake rage damawa da su a wasu al'amuran. Ko menene dalilin haka? Shirin Rayuwata ya tattauna da wata 'yar siyasa da ta fuskanci wannan matsala, Lami Abdullahi. Haka kuma shirin ya tattauna da mai sharhi kan harkar siyasa, Muhammad Misbahu Basirka. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta aiko mana daga jihar Jigawan Najeriya.
11: Rayuwata.
2: A lokutan zabe, mata kan taka muhimmiyar rawa wajen yada sakon yan takara, shirye taruka da kuma jawo hankalin jama'a zuwa ga jam'iyyu ko dan takara. Sai dai wasu na ganin cewa duk da wannan gagarumin rawar da mata ke takawa, wasu daga cikin su kan shiga harkokin siyasa ba tare da isasshen ilimi da fahimtar tsarin siyasa ba, lamarin da ke iya sa a yi amfani da su wajen cimma muradin siyasa. Khadija Sidi, shugabar Zawarawa ta jihar Jigawa, ta bayyana abin da ta fuskanta.
3: Bana gani lokacin da nake harkar kantin, a lokacin an ce mini karuwa, an ce ina da fada, lokacin da aka samu canji a wannan lokacin kuma sai ya dawo, ai tunda mai gidana baya yi da ni, to kowa ma baya bukata ta.
2: Hajiya Hawwa Gumel ta bayyana cewa
11: cikin kashi 100 kashi 85 mata ne ke zaba, amma kuma da an ci zaban sai a manta da mata. To ni ina ganin cewa laifin shugabannin ne su zaba ko in short sai hanyoyin da ya kamata a bi, tunda akwai kungiyoyi misali su matan su yi making irin powerful kungiya ai laifin complete na matsalar cewa mata mu muke zabi, amma kuma an ci zabe gashi ana aboya na behind.
2: Honorable Fatima Sulaiman, tsohuwar kansila ce, ta bayyana cewa
12: sai mutun ya sha wahala kuma bai tsinana da komai ba, kaman woman leader ta rumfa aku ta sha wahala a rayuwarta, katangarta ma an kasa daga mata ita. Manyan mi yan siyasa idan aka gama campaign din nan, tunda mu mata mu muke jajircewa a wurin harkar zabe, a nemi mata a tallafa musu da jari, ba wai ka dauki kudi ka bawo mace 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 duk wannan ba zai kai ba.
2: A gefe guda, shugaban mazabar Gagulmari da ke Hadeja a jihar Jigawa, Malam Isa Ibrahim, cewa yayi
13: gaskiyar magana, rashin ilimi yana dankwafar da mata a harkar siyasa, a cikin su akwai jajirtattu kuma suna iya duk abin da wani namiji dan siyasa zai, ba za ka iya ba su takara ba, ba duk mace sai kake iya ba ta commissioner ba sai wacce ta yi karatu, sai dai su zama yan rakiya, yan mata waɗanda Allah ya sa suka yi karatu da su yi hakuri su zo su shiga wannan harka.
2: A ƙarshe, masana na kira ga mata da su jajirce wajen neman ilimi domin sanin hakokinsu, ta hakan ne gudunmawar su a siyasa za ta kasance mai amfani a lokacin zabe da kuma bayan zabe.
14: RFI. To madalla, an gaishe da Hafsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zantawar ta da Lami Abdullahi, wata yar siyasa da lamarin ya shafa.
15: Nayi wa APC wahala. To lokacin madalla ne man dan su samu rabon mu gaskiya, amma a wannan tafiya gaskiya ba mana adalci ba. Haka da an gabaci na batta na dawo ADC. Ni human leader ce, nayi wahala iya wahala, amma ban dadin ta ba. Sai taimako ka je ka ce a maka ba za a maka hi ba.
2: To an ce an sha gurmaya, ya abin ya kasance.
15: Gurmaya ya ga tawon sai lokacin gaman na zage, kowa ya san Lami Sulluwa na gurmaya. Murki zan tsaya mun mata wahala, amma an tsaya tahi bata mana adalci ba. Rashin adalcin ta yasa maka batta. Idan kamar mu da muka yi gurmaya, ai ana dan bayarwa suna SA misali. Me zai hada mu da muka sha wahala a mu matan nan? Kutukutun mu 11 ne fa. Me zai hada ko a cikin mu ko mutum biyu ko uku a dan dauko amma SA? To ba amana ba.

0: lokacin da za a ce za a yi rusau kuka tangarkar ta lalace damuna da ce mun gidajen mu gidan ƙasa ne gaskiya za mu iya kaiwa za a ce to za a mana amma daga baya ya yaki mana kamar jinya kamar yara za su dan samu matsala za ka je kai ma kai koka a taimaka maka anan ba za a maka ba wanda zai zo sai ku ga an masa abu amma mu halallatun cikin ta ba a mana to me zai sa mu yi ta wannan mu ba su suggestion wanda suke so
1: wace irin shawara zaki ba wa mata musamman wanda suke ba da karfin su da lokacin su idan aka zo batun campaign
0: ni dai mata haure da zan ba ku kun gane zumunci kuna so kai zumunci babu dama Peter yayi wahala gune zaka je ka biya naira 2000 ka je ka zai ka biya 2500 dole ma mu saki shi ka mu koma wani gu Allah ya ba mu jagoran da zai kawo mu fitar abubuwan nan
2: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
3: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
2: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
3: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
2: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
4: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
3: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
5: tabbas ganin sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Muhammad Musbahu Basirka mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya
6: kananan hukumomi da kauyuka da lunguna zaki tabbatar da cewa mata ne suke taimakawa kusan kina cewa 90% wajen wayar da kan al'umma da bi gida-gida domin yada manufa ta dan takara ko jam'iyya ina iya tabbatar miki da cewa ma a mafi akasarin lokuta mata ne ke taka muhimmin yaro wajen karfafa iyalai su fito su yi zabi amma da zarar an yi zabi sai kiga an yi shakulatin bangaro ko watsar da su bayan an cimma nasara an kafa gwamnati ba wai saboda rashin ilimi ne kawai ba amma gaskiya a wasu lokuta kina iya kallon wasu dalilai kamar akwai matsalar kallon mata a matsayin waɗanda ba su campaign kawai ba masu jagoranci ba ma'ana ba masu ruwa da tsaki a harkar gudanar da sha'anin al'umma ba wasu lokuta ma ana ganin mace a matsayin ta tare jama'a ne ko ta shirya taro tasirin tsarin siyasar yana da tsada sosai gaskiya kusan mata ba za su iya daukan nauyin kansu wajen tsayawa takara kashe kudin campaign da wainiyar zabe sai matsaloli na al'ada da tsarin zamantakewar mu gaskiya wanda kusan ana ganin har yanzu a wasu guraren a tsarin shugabanci da siyasa ana ganin haƙƙin maza ne kawai mace ba ta da wani tasiri ko wani haƙƙi na ta shigo a dama da ita a fannin shugabanci yadda jami'un mu suke gudanar da tsarin mulkin su da tsarin shugabancin su ba su yi wa da yawa daga cikin mata adalci ba bayan an kafa gwamnati yawancin jam'iyyun ba su da wasu tsari da suka ajiye a ƙasa a ainihin rabin mukamai da za a samar da daidaito tsakanin maza da mata akwai matsala ta rashin ainihin cigaba da hulɗa bayan zaɓe wasu daga cikin matan sai kiga sun yanke alaƙa ba wai ɗan siyasa ne ya yanke alaƙa da su ba ana kafa gwamnati sai kiga suna jin a ransu cewa ba za a yi da su ba kuma wanda suka zaɓa ko suka bara wai kai nasara ya yi nisa da su yanzu inda suke ja baya don gudun wulaƙanci ko ƙasƙanci
1: shin ana amfani da su ne kawai wajen samun ƙuri'u
6: haka ne ana amfani da mata ganin gaskiya ai amfani da su wajen samun ƙuri'a bayan zabe kuma a wofantar da su ma ya kamata a ce wannan ya zama tarihi a tsarin tafiyar da siyasar mu a wannan lokacin
5: tattaunawar Hafsat Abubakar da Muhammad Musbahu Basirka mai sharhi akan harkokin siyasa da ke tarayyar Najeriya
7: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 9 9 9 9 0
5: Masu saurare, wace shawara za ku bai wa matan da ke shiga harkar siyasa a jahilce? Wani jan hankali za ku yi dangane da yadda ake watsi da wasu mata da suka sadaukar da kawunansu bayan an kammala zaɓe? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa, Radio France International RFI. Musamman wakiliyarmu daga Jigawa, Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya.
8: To an gaida Zainab Ibrahim.
9: RFI.
8: Sai kuma shirinmu na gaba.
10: Mai sauraro, assalamu alaikum. barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin.

0: tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirinmu na dare ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji an ji karar abubuwa masu fashewa a yankunan Iran da dama bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin kaddamar da mummunan hari kan kasar kungiyar G100 dake fafutukar ganin yan adawa sun hada karfi da karfe domin kawar da Tinubu a zabe mai zuwa ta ba da shawarar amincewa da wadi ɗaya kacal na shekaru hudu ga duk wanda gamayyar ta zaba Niger ta yi jana'izar karramawa ga dakarun tsaron fadar shugaban kasa uku da harin sojoji masu bore ya rutsa da su ba tare da bayani kan sauran sojoji da suka rasa rayukansu ba kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su An ji karar abubuwa masu fashewa a yankunan Iran da dama a yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin kaddamar da munanan hare-hare kan Iran. Wannan na zuwa ne yayin da shugaban Iran din yace Tehran za ta mayar da wukakenta nan take kube. Muddin Amurka ta sake komawa kan yarjejeniyar da aka cimma watan Yuni. Da yake magana a taron kungiyar Shanghai shugaba Masoud Pezeshkian. Yace a shirye Iran take ta dauki duk wani mataki daidai da yadda Amurka za ta dauka idan kule za ta ce mata cas idan kuma sulhu ne a shirye take adadin mutane da suka rasa rayukansu sakamakon mummunar ambaliya da ta biyo bayan narkewar kankara a yankunan Nepal da Tibet ya haura 1000 yayin da har yanzu ake ci gaba da aikin ceto da neman mutane da suka bace daidai lokacin da hukumomi ke gargadin cewa bala'in na iya kara muni Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai mutane fiye da 4,400 da har yanzu babu labarin su tun bayan aukuwar ambaliyar yayin da har yanzu aka gaza isa wasu yankuna da lamarin yafi kamari a Nepal. Fiye da mutane 5,000 ne aka kiyasta sun mutu a Spain sakamakon tsananin zafi da aka fuskanta tun watan Yuni. Kasar na fuskantar ɗaya daga cikin lokutan yanayin zafi mafi tsanani lamari da ya ƙara haifar da damuwa kan illa da ake dangantawa da sauyin yanayi. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. A Najeriya jami'un adawa